0: Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Omukama otenderezebwe.
0: Abantu nga bamaze okukkuta amangu ago, Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala eryato bamukulembere balage emitala w'eri. Yamala okusiibula ekibiina. Bwe yamala okusiibula ekibiina, n'alinnya ku lusozi n'abeera eyo yekka ng'asoma. Obudde ne buwungeera ng'akyali eyo yekka. Eryato lyo lyali mu buziba, amayengo nga galisunda, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Mu kisimuka ekyokuna n'alyoka ajja gye bali ng'atambulira ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi, ne beesiwala nga bagamba nti, "Muzimu!" Ne batya, ne bawowoggana. Mangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti, "Mugume, ye nze, timutya." Peetero n'ayanukula n'agamba nti, "Ssebo, oba ggwe wuuyo, ng'amba nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi." Ye n'agamba nti, "Jangu." Peetero n'ava mu lyato n'atambula ku mazzi n'agenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo, n'atya. Bwe yasooka okukka mu mazzi, n'aleekaana ng'agamba nti, "Ssebo, mponya." Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti, "Nga tokkiriza nnyo, lwaki obuusabuusizza?" Bwe baamala okulinnya mu lyato, omuyaga ne gukya. Abaali mu lyato ne bajja ne bamusinza nga bagamba nti, "Gwe wamma, oli mwana wa Katonda ddala." Evangeli y'Omukama.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, mbanizanyo ku Sande 19 mu budde buno obw'omwaka A. Abooluganda, Sande ewedde twalaba Mukama waffe Yesu Kristu nga akkusa abantu 15 nga tubaze baana na bakazi. Era ekyamagero kino eky'okukkusa abantu kati we tutandikira olwaleero, abantu nga bamaze okukkuta amangu ago Yesu n'awaliriza abayigirizwa be okusaabala eryato bamukulembere balage emitala w'eri, yamale okusiibula ekibiina. Bwe yamala okusiibula ekibiina, n'alinnya ku lusozi n'abeera eyo yekka ng'asoma. Obudde ne buwungeera ng'akyali eyo yekka. Tuno ebigambo ebyo ebisooka, Omukama waffe Yesu Kristu ng'amaze okukkusa abantu 15 kyali kyamagero ky'amaanyi nnyo mu bulamu bw'abantu. Naye ekyamagero ekya Mukama waffe Yesu Kristu nga kyakaggwa bwe kiti, ate kati abasiibula basaabale eryato bagende basisinkane omuyaga. Tusobola okugamba obulamu bw'ensi bwe buto bwe buli. Bulijjo nga luwa ekyamagero, ekyamagero kikoma ku kyamagero, wabula kitutwala ate mu mayengo g'ensi eno ge tulina okwambalagana nago nga tujjudde okukkiriza okutwafunye mu kyamagero kiri, ate nsobola okulamaga obulungi mulamu bw'ensi eno. Twakuzza olunaku nga 6 ogw'omunaana olw'okufuuka obulala kwa Mukama waffe Yesu Kristu. Singa bamaze Mukama waffe Yesu Kristu amaze okufuuka obulala, tebaakuma eri ku kikwebulira ku kyamagero ekyo, wabula bakka wansi agenda asisinkana ate okubonaabona kwe n'okufa kwe. Obulamu bw'ensi bwe buto bwe buli. Twabeerawo akadde we tuyingira mu kyamagero, ne tulaba amaanyi ga Katonda, ne tulaba ekisa kye, ne tulaba ekitiibwa kye. Naye ebyo byonna byonna bituteekateeka ate okugenda okwambalagana n'omulabe Sitaani, okugenda okwambalagana n'ebikamu by'ensi eno, okugenda okwambalagana n'ebizibu by'ensi eno tusobole okubiwangula. Agambako okubiri nti ye nga amaze okubasiibula bagenze ku nnyanja awali amayengo, awali ebisoomoozo, Yesu agenda te n'asigala n'amala ekyo kyonna kyonna kyonna nga yeegayirira. Kwe kututegeeza abooluganda nti mu biseera nga tusisinkana amayengo g'ensi, Omukama tatuli wala. Omukama abaanaffe atulowoozaako ng'atusabira, kubanga tasobola kutuwa kisoomoozo oba kigezo kye tusobola kuwaŋŋanga. olumu tugwamu amaanyi ne twebuuza Mukama waffe oliwa nga tukyakulaba nga ne tusalako okugwamu essuubi naye Mukama abeerawo mu mbeera zonna. Kyobala nti atuwa essomo lino oba amasomo gano buli kaseera gatuyamba okutegeera Katonda kikyali nga okumutegeera obulungi oba okweyoleka gye tuli yakikola ng'atusindikira omwana we, omwana we atuyigirize Katonda ddala kyali. Eryato lyo lyali mu buziba, amayengo nga galisunda kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Nti eryato tulaba kyakya eno bagiyita olukuubo olwo olwakati baluyita Aisle, AISLE, olukuubo olwakati. Kyokka otunuulira kino ekitundu kyonna kyonna omuli olukuubo okutuukira ddala ku wankaaki bakiyita nave, akiva mu kigambo navis, eryato. Eryato kezia lyanga eryato ekuŋŋaanyizo ly'abantu bonna, aboonoonyi n'abatuukirivu, abalwadde n'abalamu bonna. Eryato nga lyali li mu buziba, amayengo nga galisunda, kezia nga gagisunda bweriti kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Omuyaga gw'ensi gubaddewo buli kaseera era gusukunze kereziya, ate kereziya mulimu abantu, kitegeeza gusukuna n'abantu buli ku makya buli kawungeezi. Naddala waliwo ebiseera ulusukundira ennyo ne tutiira ddala mu biseera bino mu kisimuka ekyokuna n'alyoka ajja gye bali ng'atambulira ku mazzi, nti mukadde kali akazibu kennyini nnyini nga tetukyalaba kkubo, nga tuweddemu essuubi, Omukama asigala n'ajja gye tuli. Era olw'okuba nti batujjudde okutya kyekibaawo tandika n'okukonfyuzinga n'okubuzaabuzibwa okubeerawo kw'Omukama n'emizimu ne sitaani, nga tukyategeera n'okutegeera aliwo Katonda omutuufu, aliwo sitaani, kubanga tuba tujjudde okutya. Era bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne beesiwala nga bagamba nti muzimu, ne batya ne bawowoggana. Eyo konfyuzion ebaawo nga tuweddemu essuubi, nga tuweddemu amaanyi, obutalaba Katonda n'obutaawula Katonda ku masitaani. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti mugume yenze temutya, mugume yenze temutya. Ekigambo ekyo ego eimi yenze, singa mujjukira Omukama ng'ayogera ne Musa mu kisaka kiri ekyali kibengeeya, Omukama addamu ebigambo nti wenna agenda ne bambuuza nti gwani, naga I am who I am, I am kye kigambo ekyo ego sum, I am yenze erinnya lya Katonda. Nti Omukama wano ng'akola ekyamagero kino nga yeeyoleka bano abagamba yenze, kirirabika nga baga yenze gw'omumanyi owa bulijjo, naye kijjayo kiri ekyemabega ekyokwereka kwa Katonda nti Katonda ono atambulira ku mazzi, kati era ye Katonda yatonda amazzi gano, yooyo yanunula Abaisirayeri obajja mu buddu, yooyo azeeyoleka eri abalanzi, yooyo yasindika omwana we okufiirira ku musaalaba. Awo nno temukola ki? Timutya, timutya yenze. Peetero n'anukula n'agamba nti ssebo oba yegwe wuuyo, ŋŋamba nzije gy'oli nga ntambulira ku mazzi. Nti Peetero okakasaga naye tuwamulesa eri kati aga naye Peetero bujja tuwa ekifaananyi bulijjo eky'Omukristu alina okukkiriza ne Yesu olayo bulijjo okubuuza kyatategedde ki, Mukama wange oba yoggwe nga amanyi amaanyi g'oli, nti oli wanaŋŋamba oli ye mutegeera bulungi buli kimu akisobola, namugaa gyangu era najja. Era evanjiri yetulaga nti Peetero bwe yatambulanga ng'amaaso agasimbye ku oyo gw'ategeera Mukama we, oyo yamuyita n'amugamba nja kufuula omuvubi w'abantu, oyo gwe yalabanga agenda awonya abalwadde, bwe yasimbanga amaaso n'agasimba ku ye, yatambulanga ku mazzi ekitasoboka mu mateeka agannakyo science okutambulira ku mazzi. N'agenda ng'atambula atambula ng'atambula atambula kyokka mu kaseera katono nnyo bwe yalaba omuyaga nga mungi nnyo n'atya. Ekigambo ekyo n'atya, bwe yasooka okukka mu mazzi n'alekana n'agamba nti ssebo mponya. Nti omuyaga gwajja bwe guti guleeta okutya, nti omuyaga gukasa guleeta okutya. Era okutya okwo ne kutuletera okukka mu mazzi nti omuyaga gubeera buli kaseera naye era gwaliwo naye amaaso yali agasimbye ku Yesu ng'atambuya bulungi ku ye kasita ugulamu katono bw'ati atandika okukka buli amaaso yetugajja ku Yesu ab'oluganda tugenda kutandika okukka ennyanja egenda kutumira mu biseera ebyo ebisoomooza tufuna amaloboozi mangi kino kino kiri kiri natandika okukka sigamba nti ekigambo kyo kyebakozesa oba kyebakozesa mu vanjiri ey'olwaleero nti n'asooka okukka n'aleekaana nti sebo mponya kyakutulaga nti mu kaseera ako yagenda n'ajjukira nga ate alina okumponya y'oli n'aleekaana mponya essaala erabika nga nnyimpi n'essaala nkulu nnyo nti mu kaseera ako twasigaza ekintu kimu ate era kuddamu kwowoola oba kuyita oyo eyatuyita oyo atusaba okutambulira mu kkubo lye oyo eyatutonda n'atussa ku nsi sebo mponya era Yesu n'agolola omukono gwe tumanya omukono gw'omukama bulijjo lwaggolola eri abalwadde lwaggolola eri abaweddemu amaanyi abaweddemu essuubi kyekukola nti bweyagolola omukono gwe n'amukwata n'amugamba nti nga tokkiriza nnyo lwaki obuusabuusizza ekigambo okubuusabuusa nga bakikozesa mu vanjiri mu lugere eki kitegeeza lwaki oli awo naaganaaga at the crossroad nga ogamba nti ogula okuma okutadde eno okutadde eri oyina amagulu gombi okugateeka wamu n'otunuulira nze bw'ojja okuwangula era bonna ne balaba ekyamagero kino abooluganda bino byonna olugero lwa Peetero lwe tulaba ne mukama waffe Yesu Kristu mu kyamagero kino lwakutwoleka obulamu bwaffe nga bwe buli biseera bingi naffe tubuusabuusa amaanyi gagenda ne gayitirira ne tuggwamu amaanyi ne tubeera nga tukyalaba kubeerawo kwa katonda mulamu bwaffe ebbanjiro lwa lyetuyita era ne tukubiriza okunywerera mu kukkiriza okutuusa okufa ng'ebigere byaffe byonna bisimbye mu Yesu nga lyekkubo era n'amaaso gaffe gonna nga gasimbye ku ye nti omuyaga negunaabeera gutya amaaso tujja gatambulirako naye tubanga tutandise okukka olw'okubuzaabuzibwa kw'ensi eno n'ebikemo by'ensi eno twowoolenga ye yekka nga tumugamba nti sebo tuwonye tuyambe tutaase tukwatirwe ekisa omukama abeere nammwe.
2: Kyenda munya katonyeza nyaffa ma Radio Sapiens enkuluze y'amagezi ensumuzika n'ebyemizannyo wasuzeyo otya awuliriza weebale okutwekuumirako weebale okwagala Radio Sapiens ya enkuluze y'amagezi leero ye sande yaffe ey'19 mu budde bw'omwaka omwaka gw'ekereziya weewaawo omukama tumwebaliza ddala ate n'okusingira ddala okumwebaza olw'ekirabo eky'obusaaseredooti bwe yatuwadde eggulo n'abadyakoni mukama weebale twafunye abasaaseredooti 9 wano musaze kkulu ery'e Kampala n'abadyakoni 6 twafunye abasaaseredooti 8 musaze kkulu ery'e Mbarara n'abadyakoni 16 kyokka ate nga tulina n'abagole era abasaaseredooti n'abadyakoni be twafunye mu ssaza ery'ettororo essaza ekkulu ery'ettororo Archbishop Emmanuel Obo yakoze omukolo ogwo Archbishop Lambert Baino Mugisha n'akikola Embalala ate Archbishop Paul Semwogerere n'akikola wano e Kampala omukama agulumizibwe era atenderezebwe nnyo tetujja kgenda wala olwaleero Benedicta Benedicta ate ne ba Edith lunaku lwammwe naye n'abatuukirivu abalala abali ku lunaku luno nja bongera baba waako wali mu abukeseza musawo yaffe ey'okubiri awo nja kubayitiramukko ku batuukirivu be tulina olunaku olwaleero naye munneegatteko twebaze abaana ba St. Cyprian High School kyabakadde wiiki eno yonna be bagitutte nga batuwa amasomo aga buli lunaku mwebale nnyo mwebale eddala essomero eri eryatandikibwawo kitaffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga kati omugenzi omukama gwe yayita katumusabire mukama mwekiwumula eky'emirembe ate nga n'essomero lino lyongera okugunjula abaana abalungi omukulu w'essomero mwami Yosefu Kamya weebale nnyo weebalire ddala omulimu gw'okola n'abasomesa ne mukulu Kiberwa oyo mundabire nnyo Namiryango High School mbatumiddeko nnyo Professor Henry Busuulwa n'omukyala mbatumiddeko nnyo twebaza nnyo Father Philip Ngendo atuwadde ekigambo kya Katonda tusiimye nnyo taata tusiimidde ddala bannange sijja kulandaga naye kyenaayagadde bategeezaako okusinga tugende twebaze Katonda olw'ekirabo eky'obusaaseredooti buli agenda eri omusaaseredooti oyo asomye emmisa bw'ogenda weeteeseteese obulungi mu mmisa ey'okwebaza ofuna indulgensia namba tugende tugabane ku indulgensia atera yakaddu bategeza nti olwokuba tuli mbijaguzo ebyembaga zine z'abasaseredoti abafunye eggulo kale nyimba zonna zebawadde olwaleero musala yaffe oba zine z'enkyabawa zonna zabusaseredoti kyenna yagadde era n'abajja mwabukeeseza abagenda ogiwuliriza musaseredoti naye zino zembawadde muno musala eno zonna zayimbiddwa ggulo tewali lwenjeyo nga telwayimbiddwa ggulo bano aba Christ the King Choir Association abayimbye zino zonna be baziyimbye era nazikutte bulungi ne ngamba njazitwala nziwe abawuliriza abaffe baziwulirenga choir bwe yakoze mwakoze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale.

Abooluganda olunaku olwaleero twagala kwebuulirako ku kyawandiikibwa. Oba olina Bayibuli ojja kubikola Matayo 1:13. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka. Twagala okwezzaamu amaanyi. Twagala okwongera okwezuula. Kino ekyawandiikibwa tukiwulidde emirundi mingi. Ninsaba olwaleero tugende empola, tambula nange mpola. Waliwo w'ojja okuyanga wano oteekwa okwongeramu ku maanyi. Gamba tusobole okutambuliza olugendo luno olw'obukristu nga tumanyi gye tuva, tumanyi wa we tuli, tumanyi wa gye tulaga. Ebigendwa by'obulamu bwaffe. Tusobole okutuna ku mbeera zaffe. Mbadde mu Kristo okumala ebbanga naye mbeera nga tekyuka kiki. Oyinza okizuulyamu kino. Eno y'emu ku ngeri gy'oyinza okwezuuliramu. So nja kubanga nsoma, tujja kusomawo nga bingi naye tugumiikirize, tujja kubanga mwe tujja okujja amakulu. Wano we wali olugero olw'omusizi. Olugero lw'omusizi luvudde mu Matayo 13. Tandika n'olunyiriri olusooka. Agamba bwe wati: ku lunaku olwo Yesu bwe yava mu nnyumba n'alaga ku lubalama lw'ennyanja n'atuula. Abantu bangi nnyo bakuŋŋaanya waali. Yava asaabala mu lyato n'atuula mu lyo. Ekibiina ky'abantu kyonna ne kiyimirira ku lubalama. N'ayogera nabo bingi mu ngero n'agamba nti, omusizi yagenda okusiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ebinyonyi ne bijja ne bizirya. Endala ne zigwa ku ttaka ery'oku lwazi. Amangu ago ne zimera, kubanga ettaka lyabuguumirira mangu olw'obutaba gwanvu. Omusana bwe gwayaka ennyo ne ziwotookerera, era okuba emirandira gyazo gyali tegisse nnyo wansi mu ttaka ne zikala. Endala ne zigwa mu ttaka eryalimu amaggwa, bwe gaakula ne gazitta. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi ne zimera ne zikula ne zibala ebirimba, ebimu ne bibaamu ensigo 10, ebirala ensigo 6, n'ebirala ensigo 30. Ayina amatu agawulira awulire. Abooluganda, vaasi esembayo ey'omwenda egambye ayina amatu agawulira awulire. Kati nga ekigendererwa lwaki tuleese ekyawandiikibwa kino? Weekebere ngeri ki gy'owulirizaamu ekigambo kya Katonda, ngeri ki gy'otwalamu ebikubuulirwa, oba obiwulidde ku rediyo, oba obiwulidde mu misa, oba nga bizimba obulamu bw'obukristu, obitwala mu ngeri ki? Kyetwagala okwogerako olwaleero nga tukozesa omusizi ono ekyokulabirako Mukama waffe Yesu Kristo kyeyatuwa. Kubanga atugambye nti ayina amatu agawulira. Ekitegeeza bino mubiseeko nnyo omwoyo, kubanga birimu amakulu mangi. Nja kuba njogera nawe nga oyongera okwefumiitiriza ku ngeri gy'olabamu obulamu bwo. Yesu Kristo agenda tunnyonnyola ate wano, nda kubasomerawo nawo. Nda kubasomera amakulu ag'ebigambo bino. Ensigo ezigudde ku mabbali g'ekkubo kye ki? Ensigo ezigudde mu maggwa kye ki? Ezigudde ku lwazi kye ki? Ensigo ezigudde mu ttaka egimu ze ziruwa? Mu lunyiriri lw'18 tunnyonnyola bw'ati. Yesu annyonnyola amakulu g'olugero olw'omusizi. Kale nno mwe muwulira amakulu g'olugero olw'omusizi. Abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka ne batakitegeera, z'ensigo ezigwa ku mabbali g'ekkubo. Abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka bw'ekitaka. Abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka, ekifa ku bwakatonda, ekifa ku bikwatagana n'eggulu,
ekintu ekikwatagana n'omwoyo n'okiwuliza nga tokitegeera, gwe obeera ogwa mu kategore ey'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo, kubanga ekigambo kya Katonda wekiri. Jjukira, oba mugenze mu lukuŋŋaana oba ogenze mu misa, oli ayogera ng'asiga busizi mumwe mwenna, ayogera ng'ekigambo mwenna kibatuukako. Naye osobola okubeera mu lukuŋŋaana olwo oba mu misa oba mu saaviisi gye tusoma abasomesa nga batukulembedde oba baseminaaliyo, n'ovaayo nga tolina kugyeyo. Oluganda kino kitegeeza ki? Okusookera ddala wasituza n'ojja n'obeera wagenda okubeera ekigambo ekyo. Naye kiba ku ki okubeera nti ovuddewo nga tolina kantu konna kugyewo? Mu Luganda nze nsuubira emirundi emingi gye tugenda mu nkuŋŋaana zino oba mu misa oba mu kwegayira kuno oba we tusomera ekyawandiikibwa mu maka gaffe oba wonna we tusomera, ekigambo ekyo ne tutakitegeera, wabaawo bingi ebiba bitambula mu bwongo bwaffe. N'ekitiibwa kye tussa mu kigambo ekyo n'omuntu oyo ayogera kiba te si kyekisaanidde. Oyinza okubeerawo obubeezi n'obanga yazze oba ku lukiiko lwero singa nga tomanyi nti olina okusitula obubaka. Ekigambo ekigenda okwogera kinene, kikulu, kiyamba ggwe, kikutegeeza bwakabaka bwa Katonda. Jjukira wali obwakabaka obwa Katonda n'obwakabaka obw'ekizikiza. Kati gw'ozze kugamba osaka amagezi, ntambulira ntya mu bwakabaka bwa Katonda? Kubanga bwe butuufu. Naye ne weesanga nti otudde, ovuddewo, tolina ky'otegeddewo. Oluganda kitegeeza nti ensigo gye basize, omusizi w'olunaku olwo gy'asize, egudde mabbali ga kkubo, mabbali ga kutegeerako, mabbali ga mwoyo gwo, mabbali ga birowoozo byo. Oyina ebirala kugamba oli awo, ebikuleese si by'oliko. Ekigendererwa eky'okujja mu kusoma kuno oba mu kuwuliza ekigambo ekyo oba wonna w'oli awasomeddwa ekigambo ekikwatagana n'obwakabaka bwa Katonda, kye wazze nakyo nsuubira nti omuntu ava waka ng'alina ekigendererwa, lwaki agenda mu misa, mu lukuŋŋaana, mu nsirika. Kati kitegeeza nti gwe wazze ne weerabirira wano ekigendererwa kyo, singa wadde okyakijjukira ligambe nti kati ku ekyo ky'ayogera niwe nti bwennyimiridde ku kino ky'ayogera, kino kye nsaba Omukama. Naye n'otuula ate n'oddayo, naye nga muli towuliddeemu nti banenga nkoze bubi, banenga kino siyambiddwa, lwaki sifunyeemu? Ngo wazze nga bwe ozzeeyo nga bwe wazze. Saagala gamba nti asigaddeyo abaakusinga, naye nawe oba tolina ky'ofunye wano. Kitegeeza ki? Bwe tuba tugenda mu nkuŋŋaana ng'ezo, tugenda mu misa, mu kereziya, tubikula ekitabo okukisoma oba oli wakisoma mu maka gaffe ntugamba munaye tusomeremu, kitegeeza olina okuggula omutima gwo obeere n'ekigendererwa. Kikulu nnyo okujja ng'olina ekigendererwa eky'okuyamba obulamu bwo, okweyambayamba otegeere ebikwatagana n'obwakabaka obwa Katonda. Atugambye nti abo abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka ne batakitegeera, era mbagambye nti njogera ku nkuŋŋaana ezo z'ogenda nga wajja kwogerayo oyo ebigambo ebikwatagana ne Katonda, ebigambo ebiyamba omuntu okutegeera obukulisitu bwe, enkuŋŋaana eziyamba omuntu okwetegeera n'okwezuula okuva mu mize gye, okuva mu byonna ebimusibye, okwongera okwenyweza Katonda. Yeeyo awali ekigambo ekyo kigambe nti eky'obwakabaka bwa Katonda. So bw'oba ogenzeeyo, genda n'ekigendererwa kyo kw'ebyo bye nkugambye, oba ogenze kufuna ekikwegamba wavudde waka ng'ogenda kukola ki? Mu misa, mu saala, mu lusirika, Bayibuli obikudde yaki? Kigendererwa ki ky'obadde nakyo?
Oteko kubanga, waliyo wadaka gambo nga katono nyo katia. Genda nako. Genda ne point yeyo. Jiba kuyigiriza. Otambule kukantua kakatono. Jakula nga kacho sobula mbo. Era eno ensonga lwaki. Abasinga. Tujja mu misa. Lugambe misa. Tugenda mu nsirika. Nituvaayo bulamu ne buganira ddala okukyuka. Nga bagamba, mukazi nga atambula mu nsiri kono. Ono mwami bane nga abeera agenda mu ajumbira nnyo bamiso baki. Naye ng'obulamu buno obw'okungucho bulaga nti otuula mu misa n'owuliriza n'otegeera ekibaddeyo. Era bulaga nti ono talina kyamanyi wadde ng'ayingira mu misa, wadde ng'agenda mu nsirika, wadde ng'ewaka basoma Bayibo. Talina kyajjamu obulamu nga bwe bwogera olw'ebikolwa by'okola. Kubanga ensigo yakugwa bbali, ensigo yagwa saidi ndala, ekyalibadde kikukyusa kyakuyita ku kutwe, tewakitegeera. Abooluganda, kuno bakuyita kwebeereramu. Bw'oba ogenza awali ekigambo, guba mukisa munene. Waliwo bwe batugamba nti abajulizi abaavanga emitiyana. Matiya Mulumba ne banne. Nti baatubanga omuntu omu. Bamugamba genda e Kampala. Genda owulirize ekigambo ekyo abakulu kye banaayogera. Okome wano kitunnyonnyole. Kati gwe sooka okuba akafaananyi kano. Nga gwe atakwata kigambo. Wogwe tutumye n'otambula olugendo luno lwonna. N'ogenda eri abakulu. Aboogera ekigambo ekikwatagana obwakabaka. Busande nga gw'ogenda ogendayo. Noko maono gamba bane nze saabitegedde. Oba tutuyambye. Okusookera ddala gwe wenyini oba tuweeyambe kubanga toyina growth, toyina kinaakuyamba kukula. Wagenze n'otuula ng'agenze mu lukiiko oba olwero si oba olwaki olw'ekyalo n'otuula omwo n'ogamba okay. N'oyo ayinza okukwatayo ekintu n'agamba batusabye ssente batugambye tugenda kuyonja kibuga. Naye ng'ovudde nga toyina kagambo, njagala mutegeera ekintu kino. Ogenze n'oyingira mu lukungaana. Ovuddeyo, toyina nkyukakyuka yonna eraga nti ddala. Banenze ku Sande nasoma nze banegwe mulaba nagenze mu lusirika. Ng'ebikolwa byo biraga. Ekyo kikulu. Baba ng'ogwa mu kategori eyo, ogenda bugenzi n'okomawo. N'okola ate n'odda mu bintu ebikadde by'obadde okola. Oba obadde musamize, oba obadde otambula mu mbeera za bugwenyufu ki, n'osigala nga gw'ogenda mu maaso n'emize egyo n'empisa z'embi na byonna by'okola. Owooluganda ekigambo kitegeeza nti n'omuwona ogenda mu sirika mmeka waggalawo. Teri kigambo kisobola kukukyusa kuba gwe zikugwa bbali, ensigo ezo ezikyusa zikugwa bbali. Kakati nitugenda ku ttaka ery'okulwazi. Yesu Kristo atugamba nti katandikira. Abawulira ekigambo ekifa ku bwakabaka ne batakitegeera z'ensigo ezigwa ku mabbali g'ekkubo. Omubi ajja n'anyaga ekisigiddwa mu mitima gyabwe. Agamba gwe enkolagana ne Katonda tekulanga era togiyamba kukula. Akolera mu mutima gwa kwanguyira okuwuliriza. Ye mulabe wajja kujja akunyagemu ekigambo ekyo. Kiwali badde weezimbirako okulaba nga okyusa ku mbeera ze. Omubi ajja n'akinyaga n'anyaga ekisigiddwa. Kigambo kya Katonda okiwulidde bulungi. Kisigiddwa mu mutima, omulabe ajja n'akinyaga mu mitima gyabwe. N'agamba nti so kati oyaddayo nga talina kaafunyeemu. Talikyuka mwaka ku mwaka obulamu bwe butyo. Naye nga solo gamba nti bannaye nze ndi Mukristo, bannaye nze manya ebyamasakalamentu n'ebirala naye nga tabikola. Mpisa ze tuziraga nti ddala mwagwa. N'agamba nti ensigo ezagwa ku ttaka ery'okulwazi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyaniriza n'essanyu naye olw'okuba bafaananga ebimera ebitalina mirandira
gisenyo wansi mutaka. Baluwago akasera katono. Okubonabonyezebwa. Oba okuyiganyizibwa okw'ekigambo kya Katonda bwe kujja amangu ago nga baterebuka. Amangu ago nga baterebuka. Ekigambo akiwulidde bulungi n'akyaniriza. Banange olusirika nga lwade lulungi. Banange Fadha nga yayigiriza. Banange musomesa ku luno yayogedde ebigambo. Naye ekyo kiba kyakaseera katono okusanyukirira. Busanyuka busanyusi yona ekigambo. Banange nawulidde ekigambo. Kaakati oba okyali ku ekyo. N'ofunayo ebintu ebikusoomooza. Kubanga emirandira egiri mu gwe gy'ekigambo kya Katonda tegisse nnyo bulungi wansi ku ttaka. Toli munywevu. Gwe wabeerawo ekikusanyusa, osanyuka nnyo. Wabeerawo ekizibu, ogulumiza ekizibu okusinga bw'omanyi nti Katonda wange asobola. Ate nga n'ekigambo ky'okiwulidde, ekikunyweza, ekikugumya. Naye gwe n'osigala ng'ogamba, banange ekizibu nze naalagawa, banaye nkoze ntya, gwe gamba ng'oyimba kizibu. Ebizibu byokka byolabanga ebinene, ebizibu byo bisinga Katonda amaanyi okusinziira ku gwe ndowooza yo. Ebizibu byo banange ogamba oli wekka mu kizibu, tolina muyambi, tomanyi nti Katonda aliwo lwakubeera gwe. Kati yegyo emirandira gitasse nnyo bulungi wansi mu ttaka. Kunywerera Mukama Katonda waffe. Toli munywevu, toli mugumu. Kaakati abantu bwe bati bakola bintu bifaanana bitya. Ebimu ku bye bakola, olwaleero ajja kubeera ng'ali mu kereziya oba ali mu buweereza nga muntu wa luganda mu Kristo oba mu ddiini endala yonna ng'omuntu yakkiriza mu Katonda yennyini. Waali olunaku lwawulidde ebigambo ebyo ebirungi. Kaakati webaawo ekizibu. Agamba, anaanyamba y'ani? Kugambye aba alowooza ali yekka. Agamba, nze nga bwe baŋŋamba nti eri waliyo omusamize. Kaŋŋende, bwe naamaliriza, ndyoke nkomewo. Mwebali mu ekereziya abantu bwe batyo. Ayina double standard, ayimiridde emirundi ebiri. Asimbyewo Katonda, w'asanyukira bw'agenda kuwulira ekigambo, era akomawo nga n'abawanyisa obunoga. Gundi no kyamukutteko. Naye gwe mulinda atuleke wuwe, ebizibu bijje bimutuulire. Muwuye temuli magezi, temuli kuyambibwa, temuli suubi. Bigamba nti wadde kizze kitya, nja kukola ki? Nja kukirwanyisa, nja kwesabira. Bano si beegayirizi, tebasaba, tebamanyi kwegayira Katonda, tebamanyi kwasa Mukama bizibu byabwe. Ebizibu byabwe babeera nabyo mu ngalo, batambula nabyo ne bagenda mu kizikiza kunoonya obuyambi. Ne batambula nabyo ne badewa Mukama ne beemulugunyiza eyo, ne babeera bokka, ne bakaaba ng'ebintu bibasobedde. Kubanga bo ekizibu bakyetiika ku mutwe gwabwe, ku mitwe gyabwe. Ekizibu kyabwe kyabwe, tekiriimu buyambi bwa Katonda. Era balowooza nagenda eno nayo nga teri maanyi gasobola bizibu. Banaye tegaliiyo nno. Bayinza okukolerayo akantu ne kakusanyusaamu 2 weeks. Niyo genda okola ate ekizibu ekivudde emabega w'ekyo nga tekisinga n'akali ke waweerako embuzi. Akazibu akaasooka. So ogendayo kwesakira bizibu birala. Tayipu eno y'abantu eno. Emirandira mitono, si miwanvu. Lwazi. Ekigambo tekisobola kuwaguza. Kubanga okukkiriza kw'omuntu ono kumugamba nti gwe osalawo engeri Katonda gy'akuyambamu. Wotina Katonda ayinza okukola ku kizibu kino n'ogamba takisobola. N'ogenda n'okimalira w'okola ki? W'osuubira. N'obeerako awo n'ogenda n'owulirizaayo. Mukama kuba asigala atukolera birungi. Tatujaajinga nti gwe oli mubi, enkuba yange tejja kutoonyawo, kuno tojja kukungula, tebajja kuwa musaala. Atuwe ebintu ebiri best byetusaanidde okufuna tubifuna. Kati bw'ofunangayo Katonda akasinga kweko, Katonda asobola. Mukama yakampadde. Bw'ofunamu ekizibu ng'ate oddukira walala nnyo. Y'ono ow'emirandira
ekitatuuse ku ttaka bulungi batugambye nti naye olw'okubanga afaananga olw'okuba bafaanananga ebimera bitalina mirandira gise nnyo giteekwa okukka ennyo giyite mu lwazi olwo gituuke eri we ginaafunira obuyambi. Balwawo akaseera katono n'abeeraawo ng'olaba yakkiriza abaana kuba lyava mu sirika ali bulungi okuba ku sande abadde bulungi okubonyaabonyezebwa oba okuyigganyizibwa oba ekirwadde oba empalana oba okubbibwa kunyagibwako ebibyo oba ekirala kyonna kyolanga kikunyigiza bwe kijja olutalo olwerwanirako kw'otegeereranga nti nze ngwa mu nsigo ndi mu nsigo ezaggwa kuki ku lwazi nti ekizibu kyo okikwata mu mikono gyo n'okitwala wonna w'oyagala ne weegayirako ewa Katonda ne bigaana kusinzirako gwe nti bigaanye n'obeerako awo waka ne weeraliikira abamu ku siteegi eyo we banywera n'obutwa nsabye bintu bigaanye ngezeezaako wana ebintu bigaanye sirina mugaso ku nsi ng'anywa butwa oba iyimba mu mugwanga ava ku nsi tategedde ekintu akyesitulira yekka akyetise abamu eyo ye siteegi gye batuukako naye nga babeera beetala bavuye ne wa Katonda badde ne bagendako mu kizikize kyabwe ne babeerayo ne bakomawo eno mu kitangaala kubanga eno batya we ndifa ndikola ntya olwedde oli mu ddenja awooli toyimiridde bulungi Mukama Katonda agamba nze sigattibwako ndi Katonda ow'obuggya Mukama akyogera so waba akugambe bw'atyo ebyekizikiza byoba weesonyiwa onywerere ku Katonda ono akuyise mu byonna ekigambo ekyekyo kikuyamba okuwaguza emirandira gyo giwaguze giyite mu lwazi giike wansi ofune obuyambi era ojja kola omuti ogunywedde obulungi ng'omuvule oba sizoni ki oba sizoni ki ojja kola makoola gokka ge gavaako ng'ate gakuze bulungi gengedde ne gago wansi omuti gusigala guli mugumu. Kati n'atugamba wano njagala mmalire okukatiza kano akagambye nti okubonyaabonyezebwa oba okuyiganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda bwe kujja amangu ago nga baterebuka. Uganda njagala otunulire biki ebikuterebula biki ebikumalamu amaanyi bwavu mu maka ago w'otuddeawo kiki ekikuterebula n'ogamba Katonda alabika tandiiko ebyo byetegereze ebyo bye bikuleetedde okubeera nti tonywera wage obiraba nga binene nnyo ate omulala nga awa bujulizi agamba bane nayita mu kino neegayirira n'ensiiba n'engenda ku sakalamento nalabiraawo ng'embeera ekyuse gyegyo emivule emiti eminywevu emigumu saba nti ffenna tudde mu mbeera eyo bizibu weebiri naye tuleme kubyeteeka nti byaffe bya famire yange naye twekirebingako ffenna mu famire yaffe ffenna bwetuti bwetufaanana Mukama asobola okukyusa embeera eyo kasita ng'omwewadde bulungi n'agamba nti ensigo ezaggwa mu ttaka eryameramu amaggwa be bantu abawulira ekigambo kya Katonda naye okweraliikirira ebintu by'ensi n'okulimbibwalimbibwa ebyobugagga biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Oluganda kankaddemu nkawulire bulungi ensigo ezaggwa ku ttaka eryameramu amaggwa be bantu oyinza okuba nga yeggwe be bantu abawulira ekigambo kya Katonda naye okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa ebyobugagga biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Oluganda okulimbibwalimbibwa ebintu bino eby'omu nsi muno kiri buli wamu naye attitude okiraba otya gwe ebyobugagga mu nsi obiraba otya ye Katonda wo bwe bulamu bw'olina nti bw'oba tokirina owulira ng'ojja kuba ng'ofudde erinnya lyo lijja kuba lyonoonese ojja kuba nandaba batya
okweralikira ebintu byensi motoka zange ha ebintu byange nabira bitu bya kufu nawuliddayo wabula nawulira nendabira ddala ku social media mukulonda nti abantu abamu baafa nawulira simanya namwe mwaki ulyako eyo mukulonda omuntu gwe batalonda kuliko abantu abaafa oba omuntu omu atulisi gwenategeera nti yafa okweralikirira nakola ntya nga nswadde ekintu kyange kwegamba possessions ebintu byetulina bituviiriddeko obulabe bungi mukulemera okutuusa okulemera okutegeera Katonda waffe yaani n'okutegeera amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda byawandiikwa kigamba nti kitala kitema eno n'eno kisala sayidi zombi kiri mu Bebuleeri kati bwe kiba kisala sayidi ne sayidi kizibu kikyo kino obugagga ki buno obunaakulemesa okutuuka ku kigendererwa kyo weeraliikirire nnyo nnyo nnyo otwalizibwe obuzaabuzibwe olw'okubanga ebintu by'ensi eno ebintu by'ensi tuteekwa okubeera nabyo kirungi nnyo era bw'oba olina bingi kiba kirungi kubanga ffenna abakwetolodde tujja kubanga tuli ba mukisa naye bwe kibanga kinaakutuusa okulema okutegeera ekigambo kya Katonda oluganda weekube mu mutima weekubemu okweralikira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa eby'obugagga biyinza biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi muno muli okuyamba abalala abannaku kati sobola kwejjako 10 tesobola kwejjako 1,000 kati ati gwe alina ebyobugagga nga kikukaluubira okugyayo 1,000 n'ogamba bannange abekalamo gyenjala ebatta ninayo wano ensawo z'akawunga ziwera 2 ani anazibawa okole ekikolwa ekirungi oyambe abantu oyambe abanaku abali mu malwaliro abantu gye baali bane simanyi oba bwe tu levo ez'okulaakulana mu bugagga ezigenda zirinnya ndowooza n'ebizibu wabeerawo gaapu wakati w'abana abalina okutegeera ebizibu ebifa mu bantu bano abantu balina ebizibu genda mu malwaliro olabe abalwadde nga bwe baali talina ssente beetaaga ssente okumujjanjaba talina 10 naye gw'olina kinene oli awo kyesunga bwesunzi bugagga bwange gagga bwange yamba abantu kola ebikolwa ebirungi baako kyokola mu community kubanga w'obeera awo osobola kubanga oli mu kikomera fine naye bw'ofulumako ebweru ebyo ebizibu ojja kubiraba amino ojja kuzibisanga mu bantu baako kyokola so okweraliikira okukuuma protect ebintu byange eby'obugagga munaye kijja kulemesa ekigambo kya Katonda okunnyikira gabeere amaggwa okiwula ekigambo kati nga bwe njogera wano nti bane bw'oba olinayo ngeri gy'oyinza okuyambamu abantu bayambe kati ate ggwe kino ekigambo kituufu kye njogera kati gw'alinawo ojja kuyira nga nkuyingiridde ge bayita amaggwa nga kye njogera kiri against endowooza gy'olina ku bintu by'olina nsobola nti okuddira emmotoka yange neŋŋamba nti etwale abalwadde mu ddwaliro nsobola nti okuddira ttaka lyange neŋŋamba nti basendedde agondi yaabwe mbaweewo akatundu ettaka eryange kwegamba kiri against charity olaba nga tekikola naye nga ky'olemeddeko kikontana n'ekigambo kya Katonda kyekugambye ne bw'okiwulya nga bwe mbagamba nti nkyogera naye alina ayinawo kyalina ajja kuyanga tekikola kibayise amaggwa mu ngeri eyo nti ojja kulabanga bikyokinga bitulugunya ekigambo kino ne bigaana ekigambo kya Katonda okuyingira mu ggwe n'okukola kikuyamba okukola ebikolwa ebirungi oba kyebikujjukiza nti kola kino kinaakuyamba n'agamba nti ate eziizaggwa mu ttaka eddungi be bantu abawulira ekigambo kya Katonda ne bakitegeera nga ye bw'agenda mu lusirika ategeerayo n'agamba baatugambye tusonyiwe n'okufuba okola nga nsonyiwa baatugambye tuzeeyo ebibbe eri bannanyinibwo baatujjukiza
kuteka lya Katonda tobanga batugamba tuzeye ebibbe. Ye akitegedde n'agamba ngenda kolanga bwe bangambye. Sijja kuswala. Nja genda ngamba omuntu tumunna ensaba onsonyiwe. Nze nabba enkoko gye mbadde munoonya gye wajje wange n'ombuuzaako nze najibba. Nze nakola kino. Nzize wano okusaba ekisonyiwo nali nakunyiigira mutima. Kwegamba ono omuntu ekigambo nga bw'akiwulidde akitambulizaako obulamu bwe. Oba kyakudda ku masaakalamento akitegedde. Agamba agambye tudde ku masaakalamento ngenda kufubanga bwe nsobola ye ntandikirewa. Ndatandika n'okutema amakubo. Empenda mwana ayita nkole ntya ntuukirira ani? Kubatiza mwana ngenda waani? Ndabe musomesa ndabe baakabondo. Nga ye ekigambo kya Katonda. Nga bw'akiwulidde bwe kiyingira mu bulamu bwe ne kimukyusa. Wanawe kimusangidde. Bakimusangidde afuna amasaakalamentu oba tagafuna. Eyo gyali jagamba ngenda kugattibwa. Batugambye tudde ku masaakalamentu. Siraba nsonga lwaki. Mbadde nekwasa nti sirina ssente. Ye bagambye kisoboka. Ye ne kimukyusa ogenda okulaba agattibwa. Abali emugamba haali na kaki anaasobola atya. Ye yeddiddeyo ekigambo yakitegeera. Aze wa kitaawe ng'omwana oli omusaasaanya. Twogerako mu Luka 15. Yagamba lwaki mbonaabona? Lwaki nfiira wano enjala? Ng'ewa kitange n'abakozi bali eri balya emmere ne basindisa bigere. Nze ndi wano nfiira wano ate nga mu maka mwe banzaala. Kansituke. Nja kuddayo ngambe kitange nti kitange naye nono eri eggulu n'ensi ne mmaaso go kwe kusaba ekisonyiwa nti. Naasituka n'addayo ewaabwe. Naye ffe bwe tutuula mu kibi, bwe tutuula awatali Katonda, olemerawo n'obufuula butaka. Tomanyi nti enkomerero ekola ki? Ejja, olina kutusemberera enkomerero abooluganda. So, be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakitegeera ne bakola ebikolwa ebirungi. Mubamu ebyeyongera emirundi 10 nga gwe mwali mulowooza oyo ali baaki oyo naye agenda kufaanana ki oyo ye yaggwa n'avaayo n'akola ebintu nayo ne weewuunya. Waliwo we nali, waliwo omuvubuka nayogerangako naye ndowooza n'abala baamugambanga wene jangu mukereziya wenange komawo eno naye ng'akuwa essuubi nja kutereera nja kukola ki. Naye omuvubuka ono ye ekyamukwatako nze kinalaba. Simanyi ye teyanyumiza naye nalaba embeera. Kati waliwo olunaku nga budde bwali bwa Pasika. Tuli mu wiiki ey'entukuvu. Ne bamulonda yali tajja mu misa simanyi na mu ngeri gye baamufunamu. Nga ye tabeera mu bya kereziya nnyo naye nga Mukatuliki. Ajjaawo n'ayambayambako n'agenda. Naye ne bamutuuza ku bantu abagenda okunaazibwa ebigere. Banaga omwana yasanyuka n'agamba bani nzaani nzaani kati nesibye mu bufumbo obutali butukuvu nkolayo ki? Ngenekerezi abantu banjagala bwe bati. Banaga omwana yakola ku makaage n'atereza obufumbo bwe era bwe mba ngenzeyo ndabira ddala omukristu ateredde. Yawulira yalaba n'agamba nina okusalawo kumunaaza bigere lunaku lwa Pasika. Unako olwokuna olutukuvu. Ye kyakyusa obulamu bwe n'agamba sisigala wano. Mekerezi abanjagala. Ekyo kyo yakingamba nti nali simanyi nti banjagala nannyo bwe bati. Nzaani? So kati omuntu awulira ekigambo n'abaako kyakola ku lw'ekigambo ekyo y'oyo ajja okubala ebibala ebingi akola ebikolwa ebirungi. Nagamba nti mubamu ne beeyongera emirundi 10, balala emirundi 6, ate mubalala emirundi 30. Kwegamba olabawo kyenji nti takiwulidde n'atuuka ku ntikko yaakyo naye atulisi akulaga nti atandiseeko. Ebigambo bino abooluganda, bonna gy'oli.
kigambo kino buli omu kyemanyi nti otegedde wagwogwa oba olitaka lya lwazi oba ensigo egwa ku mabbali ga kkubo oba ensigo egwa mu maggwa oba egwa mu ttaka ddungi nze kyemanyi nti we tumalidde pulogulaamu eno weetegedde wezudde wagwogwa at least omanyiiwo kati kitegeeza kitandikira wano okwerwanako magwaki agalemeseza ebigambo kigambo kya Katonda okola mu nze kulinaku tambula ne ngenda mu misa ne ngenda mu kwegayirira ne nvaayo ng'ate ekigambo kifa mangu kyempuliddeyo tekikola mu nze nolaba omulala ng'akyusa obulamu bwe gwe n'osigala ng'oli kyekimu nolaba oli nogamba mbeerayo ne nkolaki naye sirinako empulamu waddeako ekigambo ekyo naye ng'ate banno bagenze nakyo era bafunyeemu kinene era nga sona ogamba nti banenze kyakyusa obulamu bwange lwe lunaku Father Gundu lwe yayigiza ku nsonga eno ye kyamusigalamu gwe lwaki kyo tekyakusigalamu kale kitwagala tutwala akadde mu wiiki eno weefumiitirize tewali Katonda kyatasobola kukyusa tewali maggwa galema Katonda kukuggyamu tewali lwazi luli awo nti Katonda tasobola jjukira wansi w'olwazi waliyo ettaka ly'ettaka eribagala ekigambo kiyite mu lwazi olwo kigende eri wansi ebuziba kituuka ku ttaka liri ekigambo nakyo kisobola okunywereramu abooluganda buli omu tusaba yeekolemu omulimu buli omu kuffe tewali atuukiridde kubanga nono abagambye abeerawo abala ekikumi era tewaliwo ab'enkaaga w'enkaaga alina okulinnya naye agende ku kikumi noono abala ensigo ng'ebala 30 oyo naye alina okula yeeyongereyo mu nkaaga kukula bulinaku olina okuba nga weeyongerako so twagala okwesabira naku olwaleero Mukama akwate ku bulamu bwaffe. Mulinnya lya Patrick ya mwana ndi ya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Mafe Yesu Kristo agala okwebaza. Ebigambo bino bituwudde, bituwogedde. Tusaba Mukama ogule emitima gyaffe. Tusaba otuwe ennima okwezuula wa we tuyimiridde. Ate ennima y'okwerwanako. Okuwaguza okuva we twasibirwa. We twali twalemera. Okutambula naffe tusobole okubala ebibala. Tutuuke wakiri awatandikirwako tusenvuleko tutambule Mukama ogende ng'otwongera amaanyi n'enneema ey'okubala ensigo era ey'okubala ebibala ebikuweesa ekitiibwa mutubisabye nga tamezi Kristo Mukama waffe amiina. Oluganda mwebale kutuwuliriza tubaagaliza essanyu mu wiiki eno n'obuwanguzi era n'obukuumi bwa Katonda mwena abali mu kutambula enguudo tuziteeka mu bwakabaka bwa Yesu Kristo omusaayi gwe gwonna gubikka enguudo ezo tutambule nga tuuke gye tulaga tetukomewo bulungi era nsaba kyemanyi tusaba naye era tweyongeremu okubeera nti lwe tutambula olugendo lukwasa Omukama mu ngeri y'enjawulo nga tebikyalimu kusaaga nti tambula nga bwe nalowoozezza naffe abantu baffe bakugamba nti ntambudde ngenda wano era muwe essaala kubanga ekintu ekituuse omulaba ali mukira ennyingo obulamu bw'abantu bungi ng'ayiwa omusaayi enguudo n'entambula zonna tuzikwasa Omukama omusaayi gwa Yesu Kristo gumala kubanga gwasasulira ebyo byonna byonna omulabe byayimako okutwala obulamu bw'abantu baffe so tweyongera okwesabira alisi muwiiki eno tusabire nnyo ebintu ebikwatagana n'entambula Mukama asobole okututeeramu obwangu bantu baffe batambule nga bakoma obulungi kale Mukama abakuume mbadde Betty Mukisa Mukristo era omwanjuzi saa Mukama abampeeri byonna nemwetaaga.

Omukama mulungi obudde bwonna. Abaagalwa ennyo, nkakasa nga buli omu ku ffe okujjako wano alina ensonga emuleese. Ensonga eyo gw'osinga okugimanya. Naye nga waakiri ka tulowooze nti tuzze okutendereza Katonda ffenna awamu, tuzze okumugulumiza, tuzze okumuwa ekitiibwa, ate era tuzze okumwongera okumusaba ebyaffe. Naye nga bwe tuwulidde mu bbanjiri, nkakasa nga waliwo abamu ku ffe ng'osabye Omukama okumala ebbanga ddene naye ng'osabira ekintu kyekimu, oboolyawo ng'Omukama alabika ng'atabiriiko, ng'omukaabidde ebbanga, oboolyawo osabira mulwadde, omwana wo osabira, baana bo osabira mulimu oba obuzibu mu maka, osabira mwami atereere oba omukyala. Naye Omukama ng'alinga asirise, alinga atayo atakuddamu mwaka gumu, myaka ebiri, myaka esatu, oboolyawo nga n'okukkiriza okutandisa okuterebuka, ogaana naye Mukama lwaki nze enewenze kati ŋŋenda bugenzi bukereziya sande ntuukiriza mukolo. Abaagalwa ennyo, evanjiri erina kyetuyigiriza. Nga bwe tuwulidde mu vanjiri, Yesu ng'amaze okukola ekyewuunyo eky'okukkusa abantu n'emigaati, nga wasigaddewo n'ebisigalawo, emigaati etaano n'ebyennyanja ebibiri, nga waliwo n'obusigali ebiseera ebisigaddewo ebifisse, asindika abayigirizwa be okumukulembera ne basabala mu lyato. Ne baba bakalinnya mu lyato bwe bati, ennyanja n'efuukuuka, omuyaga ne gulyoka gusuukunda eryato. Ye Yesu bwe yasiibula abantu ne yeegendera okwegayirira, n'amala ekiro kiramba nga yeegayirira. Naye ng'abaana be, abayigirizwa be, bali eno bali mu kufaafaagana na lyato na muyaga ku nnyanja. Ndowooza nga Yesu yali amanyi ekigenda mu maaso ku nnyanja, naye yabaleka. Batugambye yajja mu kisisimuko kyakuna. Ekisisimuko ekyokuna oza babala okuva mu ssaawa 12 ez'akawungeezi. Buli kisisimuko kirimu essaawa 3, 12 mpaka ssaawa 3 ekyo kimu, ssaawa 3 mpaka ssaawa 6 ebyo 2, ssaawa 6 mpaka 9 ebyo 3. Oboolyawo Omukama yajja wakati wa ssaawa 9 ne ssaawa 12. Kitegeeza nga kiro kiramba bali mu kufaafaagana na lyato na muyaga. Yesu n'ajja ng'abava mu maaso, ajja atambula ku nnyanja. Ennyanja etabukidde bano, ebalemesezza n'okutambula. Yesu kw'ajja ng'ajooga atambula, ajja atambula na atambulirako na butambulizi ku bigere. Kino kituyigiriza ki? Essaala yo gy'oweereza Omukama okumala emyaka n'ebisiibo, Katonda ng'alabika ng'asirise, ng'alabika ng'atakuliiko, alabika ng'essaala atagiwulira, gwe ekizibu ky'olaba ng'ekinene nnyo ate nga indiidi kinene, omugugu gwo gwe weetisse, omusalaba gwe weetisse okumala emyaka, Omukama ayagala okutulaga nti omuzibu, omugugu gwaffe mu bulamu bwaffe ng'abantu, maaso ga Katonda agasobola okugutambulizaako ebigere. Alina obuyinza n'amaanyi ag'okutambulira ku bizibu byaffe ng'ajja gye tuli. Ki kyatusaba? Kyasabye abayigirizwa be n'abagamba nti temutya yenze, kuba bo bwe bamulabye balowoozezza muzimu. Kosi ng'endowooza y'abantu, ne olaba akabeera nga keetooloolera mu bbanga, olowooza waliwo akakusindikidde. Okatoloka ebalama bwe balami bodeka, ekizibu tekingwira. Oluggi lwo ne lweggula lwokka ne bu mandwa kyeyingidde ewange. Kyanguwa nnyo omuntu okulowooza nti wakati mu mbeera ye waliwo sitaani.
Naye omukama ayagala okutuyinkiriza olwaleero. Bwe tumukkiriza, n'embeera gye tulaba ng'enzibu, maaso ge tewali kabi. Teriimu kantu agimenya bumenya ng'amenya mujjenje ekkalu. Peetero olw'okuba ye yali alaba nga kinene nnyo, n'atya. N'agamba oba ye ggwe, ŋŋamba nzije. Akaakyawo. Dayalogo ya Peetero ne Yesu. Naffe tugiyigemu eky'okuyiga. Okukkiriza kwaffe kwe kutuyamba okutambulira ku bizibu byaffe. Oba okuyitamu, Omukama mwatuyambira okuyita mu bisoomoozo bye tuyitamu. Mushuwa, nkakasa nga buli muntu alina ebisoomoozo. Mu mbeera ye, buli omu alina omugugu gwe yeetikka, alina omuyaga ogukunta mu bulamu bwe. Yesu atuyigiriza. Okukkiriza kwaffe kinene nnyo. Okusigala nga tuli balamu, okusigala nga tuli banywevu ate nga tuli bagumu. Okukkiriza kwange mu Kristo kikola kinene nnyo mu bulamu bwange. Oboolyawo okukkiriza kukubadde kukakkanye, oboolyawo kubadde kuterebuse, Omukama ayongera okukujjukiza nti y'alina obuyinza n'okutambulira ku muyaga gw'otambuliramu. N'ekizibu ekikyagaanye, Katonda takigaanye olw'okuba nga tayatafaayo. Ayagala okukkiriza ko n'obwesige bwo gy'ali bweyongera okukula. Kubanga kiranguwa nnyo okukkiriza Omukama n'okumwesiga mu mbeera eyassanyu. Bwe buba nga akasente olinamuko, kasente toli mu bwavu mu mbeera eno, n'erita ly'amafuta tomanya na kumanya bwegula, ogampa mufuta ne kiggwa. Kyanguwa nnyo okulowooza okukkiriza Katonda n'okumwesiga okusinga ng'embeera ekalubyemu, ng'ekuddugalidde. Abalwadde gw'oyira atagwesa abalwadde, omwana wo y'atawona, amakago ge gatavaamu bizibu. Oyinza n'okulowooza nti Katonda takyakuliko. Kikwanguyira okuterebuka. Kyanguwa nnyo okukkiriza mu ssanyu, ng'obulamu bulamu, tolina buzibu bwonna. Toyina mbeera yonna, essanyu lingi mu maka. Ekyo kyanguwa nnyo okujja mu kereziya ng'oli musanyufu n'okwesiga Katonda. Yesu, Katonda akola. Naye bwe bikyukamu embeera n'etuddugalira, sometimes bizibuwala. Kyokka ng'ate mu budde buno Omukama mw'ayagalira okukkiriza kwaffe kweyongere. Akasirise k'Omukama mu mbeera yaffe ey'akazigizigi nga tutambulira ku nnyanja ey'omuyaga, Omukama ng'alinga atatuliiko, Omukama ali eri atusabira. Yesu yamala kiro kiramba ng'ali mu kwegayirira. Of course, ng'ayegayirira. Yesu asabira abayigirizwa, asabira abantu bonna. Ffe nga tulowooza nti Omukama atuggyeko omukono, ali mu kutwegayiririra eri Kitaawe. Tatwerabidde. Atajja mu bulamu bwaffe n'amaanyi gonna okutulaga nti n'ebizibu bye twetisse, bye tulaba ng'emigugu egisinga obunene, Omukama agirinnyako na bigere. Tusabe Omukama nno naffe atuwe okukkiriza okw'amaanyi. Simeoni Peetero bamugambye nzije, obanga ye gwe mpita nzije. Amugamba jangu. Akubyeyo ebigere bisatu bina ng'atambula ku mazzi, naye ng'ali faamu, ng'ali ku ttaka. Naye olulabye omuyaga omungi, batugambye walabye omuyaga omungi n'empewo nnyingi, n'atandika okuterebuka. Ekituma malamu amaanyi oluusi, amaaso gaffe kugatunuza bizibu byaffe. Gye tukoma okutunuulira ebizibu byokka, tugwamu essuubi ne tulowooza nti, labalaba olusozi luno, ŋŋenda kuluyitawa nze ku lwange. Kabosi yennyini kabwejungira yakuyimiriddemu, okaa kino ŋŋenda kiyitamu. Ng'akusinga amaanyi n'obuyinza yakwesimbyemu, agambye katutunke naawe, nja kuterekula ennemba naawe mpaka kuwulira buli. Mukama n'ogenda mmuyitawa, y'alina connections, y'alina amaanyi, y'alina obuyinza. Oba olyawo omuntu kikisoboka kyanguwa. Naye gye tukoma okutunuulira ebizibu ebituli mu maaso, ne twerabira ani atuyita, ne twerabira ani atambula naffe,
Nitulabira omukama asobola n'okuyita ku bizibu byaffe ng'atambuzaako bigere okukama. Naye amaaso gaffe bwe tugatumira ku Kristo, netumanya nti we are not walking alone. Tetuli ffekka. Omukama yatugamba, temuli mwekka, nja kubeera nammwe okutuuka ensi okuggwaawo. Buli we tujjukira nti tulina atutambulirako atuwerekera, atunuuliza amaaso ne mu ssaala ze yadde alabika ng'atatuliiko, tuyongera okuguma. Mu mbeera yaffe eno gye tuyitamu abooluganda abaagalwa, ebizibu byonna n'ebisoomoozo by'olaba mu bulamu bwo, leka kubitunuulira n'amaaso go gonna. Amaaso tugasimbe kw'oli. Oyo asobola n'okutuyisa n'okutuyamba okutambulira ku bizibu byaffe. Petro ennyanja yebadde bafuukidde ekizibu, naye mugambe jangu otambule ku kino, naawe osobola. Tusaba Omukama atuwe obuvumu mu kukkiriza kwaffe. Ate mu bizibu byaffe byonna bye tusanga, tukoboole nga Petero, nga tulabika ng'abagwera ababbira mu bizibu by'ennyanja yaffe. Tukoboole Petero, tuyite nga Petero bwe yayita Omukama, ssebo nyamba. Eyo yebeebeera essaala yaffe mu bisoomoozo bye tusanga. Buli kaseera ng'olaba ng'omuyaga ogenda okutwala, jjukira essaala ya Petero, ssebo nyamba, Omukama ajja kugolola omukono gwe mu bwangu akusitule. That is only if we trust him. Singa Omukama tumwesiga, okukkiriza kwaffe ne kweyongera buli lunaku, ogenda akukula, amaanyi gaffe ne tugateeka mu maanyi ge, obunafu bwaffe ne tubuteeka mu maanyi ge, bwatyo bwe tujja okusobola okuyita n'okuwangula ebisoomoozo. Tutunuulire Kristo. Soma erisooka, tuwulidde Eriya ng'agenze okusinkana Omukama. Omukama teyamusinga omuyaga mu mpewo ennyingi kikundu omuyitirivu. Omukama teyajjira mu mpewo ey'amaanyi. Akaseneekerevu. Naffe nga twogera eri Omukama, Omukama nga tumwesiga, Omukama nga twogera naye, tufuna akadde kaffe. Perpetual Adoration Chapel. Funayo akaddeko, genda omusisinkane. Ojja mmusanga mukasirise. Si mu bintu tuli mu mbeera ey'ebigunda, misana na kiro, emmotoka zidduka, ebyuma byonna bitokota, omuziki gugunda. Omukama togenda mmusanga mu nguliko, wabula mu kasifo akeesivu. Ayogera kaama. You have to pay attention to listen to his voice. Okusobola okumuwuliriza, weetaaga okusirika nnyo, okubaako n'akadde akeesivu. Gwe wekka osobola okusisinkana Omukama. Tusaba Omukama nno naffe atunyweze, atuwe okukkiriza okunywevu. Ate okukkiriza kwaffe naffe tulina ekkatale ery'okulikolako okusobola okukunyweza. We have a contribution to make for us to remain steadfast in faith. Let us not allow anything, tuleme kukkiriza kintu kyonna kiyinza kutwala kukkiriza kwaffe. Amaaso gaffe galeme kuva ku Kristo kutunuulira bizibu. Ebizibu weebiri. But if you are focused to Christ, amaaso gaffe nga tugasimbye ku Kristo, n'ebizibu bye tutambuliramu tusobola okubyanganga, wabula nga tutambula ne Kristo. Nga Mukama tumusabe naffe anyweze okukkiriza kwaffe, anyweze amaanyi gaffe, tugatunuze ku ye, atuyambe ebizibu bye tumuweereza buli lunaku, atuwe okukkiriza nti tuli wamu naye lwe tujja okubiwangula n'okubiyitamu. Naye buli lwe tulowooza nti tuli ffekka, we even lose. Tubulwa n'amaanyi agayongera okutambula, ne bwe twandisobodde okutambula ng'Omukama atuwaniridde, tugwamu. Tumusaba atuyambe nno, atuwe okukkiriza okw'amaanyi, aye naffe obutaggwaamu ssuubi. Tunuulira Omukama buli kaseera, kkiriza ky'Omukama ali naawe. Okkiriza nti Katonda atambula naawe, ojja kusobola okwanganga buli kizibu. Naye kasita olowooza nti nsabye bingi, Omukama ampadde ki? Nga mpeereza ekereziya, nfunyeemu ki? That is the beginning of your sinking. Kasita otandika okulowooza nti Katonda talina kyakuyambye, byonna by'otambudde obitambudde wekka, y'entandikwa y'okubbiraako. Ate omulabe saniya bamwetegefu okwetikka mpaka gy'ayagala okukomya.
Because without him, without God, you can't do nothing. Omukama abeere nammwe.

Abooluganda baagalwa, okusaasira kuli mu Katonda. Abamukkiriza abawonya byonna n'abawa eddembe. Oyo gwe tuba tuwanjagira nga tumwanjulira ebyetaago byaffe.

som kama katunda wafe. Gwama chisanyi n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu dairemu mutuvira n'okulokoka. Gwomu kama patu omutuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku okwebazanga bulijjo na buli wantu. Kubanga abaana bo bwe bazza omusango ne beewaggula, wayagala okuddamu okubakumaakuma n'okubakuŋŋaanyiza w'oli. Nga weeyamba omusaayi gw'omwana wo n'amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu. Bw'otyo okole ekibiina ekissa ekimu mu Katonda omu, kikungirize amagezi go aga buli ngeri. Kisibukemu Ekereziya, omubiri gwa Kristo n'ekisulo kya Mwoyo Omutuukirivu. Nga bwe tuli nno Ekereziya oyo, kyetuva twetaba n'ekibiina ky'abamalayika okutenda nga tusanyuka wamu ne twatula nga tugamba nti:

abatume ba batuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufunaana okunaamu naye era mu ye mwofunira buli

0: Yeruzale mutendereze omukama okukusa akukusa obutta bw'engano tuyimirire twegayirire. Ayi mukama, esakramentu lyo lye tufunye litulokole litunyweze ne mu kitangaala ky'amazima go. Ekikusaba nga tuyita mu Kristo omwana wo awangala nalamula wamu naawe ne mwoyo mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Ayi Katonda Taata gwataggwaawo, tukwebaza olw'ekirabo kya parish yaffe eno gye watuwanga ng'ojja mu kisa kyo ekitakoma. Era tukwebaza olw'okukulabirira obulungi, okulabirira obulungi omusumba waffe, abasaserdoti, bannaddiini, abakristo, Kristo wamu n'abantu bo bonna. Tukusaba otusonyiwe ebyo byonna ebitagenze bulungi mu bbanga lino. Tukusaba nno otwongeremu amaanyi mu bye tukola n'emyoyo n'omubiri. Twongere ekirabo eky'okukkiriza, eky'okusuubira nga wamu n'okwagala. Bwe tutyo tusobole okusigala nga tuli beesigwa eri Ekereziya. Tukusaba otuwe ebirungi bingi arishi yaffe nga bayita mu bitone, amagezi wamu n'okuwaayo obudde bwabwe n'ensimbi okulaba nga parishi eno etuuka ku birungi ate naddala mu kunyiikiza ekigambo kya Katonda. Baganda baffe ne bannyinaffe obawe ekiwummulo ekitaggwaawo mu ggulu. Tuwe okwongera okukola mu bulamu bw'okussa ekimu mu Ekereziya waffe. Bwe tutyo tweyongere okunyiikira mu kukkiriza, mu kusuubira ne mu kwagala, tusobole bwe tutyo okujaguza obulungi olunaku. Tukikusaba ku bwa Kristo Mukama waffe. Amen.
1: Taba komboni erye jinja na mugongo gulu ne kya mugonga gende maaso.

0: Nze newunya n'abantu abatayagala kingisa kabaka omusajja kuba omuziki nogamba nti no kikino kye tuliko bamuyita Mansoor Semenda ninga okozesa abasinga mutegeera nga kingisa erinnya kingisa yalijja ku musajja oli omusajja wa maniyo yali amanyiddwa nga Louisa nga ayagala nnyo maniyo kali neyetuuma kabaka kingisa kubanga otandika enkiroza magazi olwokuba nti nowuliriza kwaniza mu programu yaffe nemanyiddwa nga Sap Sunday Vibe Show banaakasajja baaba kasabula banaakasajja kasabula neewuunya omuntu azale wakasa kasabula Mansoor Semenda okanyuma kamanyiddwa nga Serumbe ilo mwana Isimbe. Okay, kwa bazo kubira ngoli zanko bazo kubango tadeke nkruza magazine kwa nzamu program ya fene manyidwa nga Sap Sunday Vibe Show watu kuwa muziki nyabula watu wayamu okuwe simu nogena masu na okubango oboza kubantu bo sande wetu nitujitamu nga tulibasanyo sande nitujitamu nga tuzeko kaseko kumatama management ya chitegira ntino wiki ebeda mpambo management ya chitegira nti wiki ebeda mwebizibu vingi nyo awantulogi ndutuka muweekend ngevizibu webe biba yitirideko na wacho kusapiensi ya tuwasara wantino runako ulwe sande ingalu na tuberenga tukubo muziki osumulo kubantino weda bide vizibo wiki eno teba denyangu ya denomondi na ogumu na darilife media fraternity mwumanyibo na mwulide mkama vya jambula mwagwenseno na mwulide bajita next media mkulu wa mita badru kasireba mjomu ayogwe mkama agula mze chisa aiza kandama jomu ayogwe mkama agula mze chisa ate Brian Semenda abasinga gomutu giranga makona bacha gina masuno kubanga bamu janjaba soba ambituku sabira makona mkama soro kubanga kususa soro kubanti nodamu kubanga wele za bantu enako yoyo nabu tutuka kule sana ingalu na no po muziki ugene masu no kubanga jira bi and by the way nabanyu ilo mpira tuwafiru wabazanyi bo mpira wiki eno waluo msajono yali kapteni wa vira na mwitani one yali kapteni wa vira bami David Owori oh my god ono yagwa mu bakifesi ne bamukuba ne basajja mwe yagwa mu bakifesi ne bamukuba bubinyo na bambula mu bwenseno David Owori then wali wono muzanyi wa bulemezi bamuitani Rogers Sebyondwa ono no yatomeregana na kipa wacha gwe e bali basamba ku Sunday wedde ne batomeregana no go wansi na afire mulago abekya gwe mwe abekya gwe mwe anyway nyobale kubera ngoli zobule kwangu tadeke inclusive magazine kati mu mbera ngeyo tuba tweta na kwa Sunday nga luna nitusanyuka mu pira kubuyimbo bwa kabi nitukuba kulwali mpola mpola nitwerabira nti enseri mu ne besi
1: nda mwenye kato nyese nyafama kwa hidi yo sapiencia mkuruza ya magesi ensuri yo muziki na hivi ya mizanyo
0: kale kakitelera mkura gendi chenko la nchitegera toku ata kalimi tusimbure bamu itashiba kalonji
1: I'm in a teapot.

Munafula kumina mwenda, munafula mkono kumina mwenda, mwute uwo mwaka A. Tukuru nga nye uwe nsonga ize nja ulo. Okusoki la jara, tukuru nga nye ukuza unafula mkama. Tuchukwe kwa mungalu. Ate chokuli, abami musazali ya fi. Batukule mbede muu. Nga bagenda okulembera okutendereza mu misa ffeeri y'okubiri abaami tubaniriza nnyo naye nga mu byonna abaami batukulembeddemu nga tuzze okwebaza omukama olw'emyaka esatu kitaffe omusumba gy'amaze nga tukulembera mu ssaza lyaffe lino. Tukwaniriza nnyo mu kasiriro yo eno ate tukwebaza olw'obuweereza obulungi mu myaka gino mbasatu nge tumwanirize kitaffe omwepiskoopi abali mu maaso go mulimu abasaserdoti bo abali wano benyaniriza ennyo.

kateka jate kateka mu kukutemula nombiri kwesika okusoka atega atina ategira wesifu woto mulindiride nye wategira bwomugwamu nakusiba amakata amakata mugamanya abasajja nakusiba amakata ndakukunuukiriza eyo gyoyagala okuddukira ndakuleete mu jjiribwa ye n'alyoka akwezingirira wenna gemaanyi ge agenda kukola ki kumyumyula akumenya embiriza ezo ate embiriza olumenyeka oba okyalina olugendo lwonna biwedde n'alyoka aleeta akawuuwo akatimba bulijjo kaliko amakabyo abiri ku nkomerero tekalingako misula gino emira ko kaliko amakabyo ameka gaaki butereevu gayingira mu nnyindo kukukola ki ofe ekiziyiro nga timba yeesirikira ali mu lusirikalwe abala saddakiika bwawulira omutima gusirise kasoma saala yakulya kito katonda ye nkwegayirira emmere eno gye ŋŋenda okulya evanjiri egambye ennyanja ne bwesiikuuka nga petero bwe tulabye ng'atidde nnyo mugumanga yagambye mukama wange ntaasa yesu n'amusuulira omuki omukono petero olwagulaa bwati n'aguvumbagira wali obulokofu bwe bwokka n'aguvumbagira n'agwenywerezaako yesu n'amusika n'amaanyi ag'ekisajja n'amuzza mu lyato n'awona petero mwali mukubiddeko mu ngalo banna n'awona okusajja munange naawe oyinza okuba ojjidde ku lunnyo bakuleesi buleesi ku lunnyo bakuleesi oli ku miggo gyomunga kuwutambulira naye tuyigenga naffe basajja bannange okusuuliranga bannaffe omukono nga batubidde mu bizibu by'ennyanja yaabwe tubasike omukono tubakomyewo mu lyato lya yesu omusajja waaba atambula nga byabwe bya ddembe asuulira mukazi w'omukono amukazi akole ki asseemu ogugwe naye ngo naye n'obubaka bwamuwa nywerera awo tovangawo wano wenkukwatidde wano oba onywerera bwe tujja okutambula tutuuke wala tulidde nti yesu olwasika petero bw'atyo omukono n'amuzza mu lyato embeera neetereera musajja munange neeyo ejja kutereera kozze kano n'omuyago guli mu maka ago gujja kukkakkana kozze olwaleero tajja kuyomba ngozeeyo kubanga eddagala n'ekikolo obizizza waka n'owuwajja kuzaala abalongo obibiriki oze wano bizinensi yo naawe ejja kukwatayo kasooliwo era ajja kuteeba akabeeyi akalungi naawe ofune kamwenyu mwenyu ate bannange wewalenga kigambo okubuusabuusa ng'olina ky'osaba n'oggyewo omuntu nga nze okimye buyambi ha oba nno gwe onoobisobola ate munno gwe mbadde njagala ati mba sikyalina kyenyongeraku oba omaze okunzigala nga nange neggala kubanga otandise okubuusabuusa oba onoobisobola oba naakomawo enkya nga munno waali niwe oba mukyala omukyala n'alaba nga omuyisizaamu amaaso omwami n'amulaba ndize siriiwo tondaba
kati omukyala nga galawo nooba n'agenda mu lukiiko lwabwe ng'aga nedda oyo tetumukombyako saate ogo kati ohange katonda kyangeredde leero nsanze mukyala kagwemba nejjusaako mukyala mpolayo ku munnyo ajja kuwaga nti ontaddemu obwesige tinsobola okutoola ku munnyo gw'abazi ne nkuwa basajja bannange twenywereze ku ekereziya twenywereze ku masakalamentu tetulinayo lyato ddala mwetujja kuwungukira okujjako ekereziya atuyimba bulijjo ne tugamba

0: Alinai mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba watuganyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza fe abagabo n'omubiina omusaayi bya kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu.
1: Jukira ayi mukama kereziya wo abunye enkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne papa waffe Leo n'omwepisikoopi waffe Lawrence Mukasa n'abo bonna abaakwawulirwa mu busaserdooti ne mubunaddiini.
2: Jukira ne baganda baffe abebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ebyokakanya mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna bewagirira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeerevu omutuukirivu nyina Katonda ne Yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obeda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo.

0: osobola okuweerezaako eya WhatsApp, osobola okubanga oweerezaako obubaka n'endala ezizira 783 13 71 7 pulogulaamu eno bweggwa kusaawa nnya wali waggulu ng'onkubirako ng'oŋŋamba ndi munnabyamizannyo mpagira Arsenal nakuteeka ku ttiimu eyo etugenda okubanga tufulontingayo ngaffe abamutima gwange ate naffe tuddize ku bantu abatuuliriza ebbanga eryo lyonna bwe ntyo tugenda okubanga ntandika n'omukulu ono mugole olunaku olwaleero ali mu bikujjuko akuze mukama akyamukoledde ekisa naye agenda kubabuuzaako ate atubuulire obugole bwaliko olunaku olwaleero bugole eki muzeesooka obuuze kubatuwuliriza webaze n'okuwuliriza sande yaggwe
1: bannange abampuliriza n'abandaba olwaleero mbalamusizza nnyo era nembebaza byemukola naye olwaleero munanga bansanze nga ndi mumasanyu nnyo lunaku lwaleero mazaalibwa gange makulu nnyo maka gya 96
0: kozibagawazaalibwa
1: 1903 Agusto nga 9
0: ate lunaku olwaleero
1: era lunaku olwaleero lwankuza amazaalibwa gange ago
0: tukuyozayoza kardinaali mutambula kigere ku kigere
1: ate ye mukodomi wange bengabi be bampa omukyalo oyo tusabiragana naye
0: mukama yeebale okukukuuma era tumusaba akwongere ebirungi ebisinga awo oweze emyaka 15
1: ate era mu December tuweze emyaka 7 ne munanga oyo
0: nga
1: tukumagana olwolwekyo omwaka guno mukulu nnyo gye tuli wano mu maka gano gemuzeemu era mwebale nnyo okujja era mubasanyukidde era ne bannanga abampuliriza n'abandaba mwongere okutusabira tukyalina amaanyi agaweereza agaweereza kabaka waffe kabaka waffe tumwagala nnyo maka muno n'abaana bange nabo bonna baagala kabaka kabaka tumwagala era ssebo kabaka naawe tukukulisa amazaalibwa agasatu mwesatu amatikkira ge
0: oli mumanzaali era tumwebaza omukama olw'okuba akutuusizza ku makulu ago ate tumusaba akwongere emyaka mingi owangaalenga nfuduza emmengo owangaalenga nfuduza emmengo naye nga nabasiduboote bwe tutambula naye yemuzeyise manda sekayombe ya Oswald bwe tutambula naye era gwe tusimbudde naye eno sande yaffe yakubiri era bwe twawumulira sande ewedde muzeeyi gwe ne faaza beetungula musabye paalish
1: agandika bwe yakomawo wanu ng'abagandika mugende mukubawa paalish mujja kumala kuzimba nyumba y'abakulu naffe nga tutandika tugisimba mangu mangu ng'ennyumba y'abakulu eggwa kati olumu archbishop ajja ekisubi lwalina ku lukulu nga twasomera eri twagenda okulya ng'alangirira ebifo bibiri nangiridde ekifo ky'empala etuuke paalish nekabula muliro efuuka e paris olufaaza betungula yali omu ku batambizi b'abaani mu misa nali ntudde awo mumaaso nanengera eno gemanjo gyeyali teyanengera nansuuliza oluuso n'aseka kugamba essanyu lyankwata era olwava olumisa olwaggwa yajja mangu naŋŋamba ti nakwata mu ngalo kunzi naganisemaana webali kusaba ne batuwadde paris ate nga twakyogerera eri mu private saba okuva olwo ebintu bibiri nkugambye nti nasaba katonda nga nfunye ekisidenti nga ngenda okusoma kakati ate neeno gyetwalambula mu musomesa mukulu azze kakati awo tebyava kunze sebo ye sitole ya paris yaffe yekabulabye etandikira ddala 2 awo yatandikira
0: ate nga abakapucini be bagirimu nnyo okusinga abadayosisiyansi
1: anti sebo kugambi kunyonyoti basaba okubeera wano community yaabwe nebeera wano kati nga bebatusomera misa Waliwo kereziya yaffe yasooka eyo yaliwo enkadde yamenyebwa ne batuzimbira ekereziya ekisomesa nga nnene bo be baateekako nfa amaanyi okugitimba kakati ate era omukulu okulambula be baaliwo kati nga tasobola ate kuleeta bantu balala nga bo bali wano ssebo kwe kulaba nti bakaputiini be batwala bamisonaliza bali bamaze ekitufu babalivaawo ne bagenda basomese munaku baba babatambuze butambuze sibadayosiizi mukulu yalimanya nti kati ekifo kimaze okukula ate mugende musomesa awo esebo naye bwe bakyaliwo kati esebo bali wano nebusunju engulu eyo gye bali bangi nejinja sebo
0: kati bemuwangala nabono okuva olwo nowona okugenda ekisubikuva
1: olwo nga kitukyagenda kisubi nebatuwa n'ekibiina kino kya Francisco yagunja ekibiina kyabwe Francisco omutuukirivu awo kigunjiddwawo mubatwabeereere era nze omu ku abo abaatandika ekibiina ekyo kyaba Franciscan era nze sebo ndi mu Franciscan kati era kyekibiina ekitongole ekyeddi ekyabantu abereere ekisoma ne Bayibuli tulina ne Bayibuli ya buli lunaku
0: mirimu ki gyemukola ba Franciscan
1: mirimu egyo tukuŋŋaana ne tuyamba abantu abakadde abalwadde tugenda nga tubalambula ate n'okubabudaabuda oba n'okugenda ne mumakomera okubayambako ku bintu ebimu emirimu gyaffe ssebo
0: kale mukikola bulidde
1: buli tuba tukuŋŋaanye netusalawo nti tujja genda gindi tujja genda gindi esebo
0: kyabantu abakozeemukko
1: abakiyingidde
0: abalayika abakozeemu nga balinamu kukasente kubanga sente muzijjawazo zemutwalira
1: tikuŋŋaanye mukama azituwa mukama azituwa tugulamu sabbuuni tugulamu ebintu mumiceere batibtubawe netubawa netubatwalira netubasomeramu nemisa
0: tenda munya katonyeza ennyalo de sapiensia enkuluza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo nadde nga kuddayo jasina nanootinze yatubuddeyo bubi bya ssaala guloto gye tubaddeko eno abaana abazo batubuulira atugendamu ebyo mu bulamu bwe yasookere mu bufumbo tudde mu bulamu bwe amaze okukola yakola ddi kale tugende mu maaso ebyo bitubuulidde kati oli mu Franciscan omuntu owa bulijjo atali kubaffe tubale tumanyi ba sisita aba St Franciscan kati obufumbo bwo buno wakabumala mu bbanka kye
1: obufumbo bwaffe tubutambuza nno twasooka kwegamba tuli kumpi okumalayo ebikulu ebiteekwa okubeera mu bibiina ng'ebyo kakati twasooka okulya ekiryaguzo ekyabirimugye bayita siriva jubiri twagimala netufuna eyo nebbaluwa weeri netufuna golden jubiri myaka ataano netugimala netufuna diamond jubiri myaka nkaaga netugimala kati tuli ku topu bagiyita platinum jubiri tugenda gikuza mu mwaka guno
0: nsanvu
1: bayibuli egamba nsanvu nsanvu mu etaano bagiteekako buteesi ngaeno ekisubi ekyabaddeyo ekijaguzi kyekisubi naye nga platinum ebeera ya nsanvu essebo kati tugenda girya mu mwaka guno desemba nga lubereberye tetunagiweza
0: embuutu zijja kuvuga
1: zijja kuvuga mukama bwana bakkiriza ssebo
0: ajja kukkiriza ejini yamaani kati obulamu bwo okutandika okuwummula emirimu wakoleranga gavumenti oba wakuwekozesanga
1: gavumenti nagiguzanga buguza saagikolera
0: kati owummula dde emirimu
1: gyo emirimu gyange Najibu mulaka tijiwe ze miaka makumi kumpi makumi abili na njungu mwode kati nkola jange ni musajja mulimi ate mulunzi.
0: Sasa wala kulima na
1: kulungu? Kulima nkulimi la dana no.
0: Oba ulimisa lugalo.
1: Nenda semo. Zeze njini njini nima.
0: Ulimila wa.
1: Nima mkibanja change chino chenima mtakani angeli.
0: Nukua te nkumbi.
1: Yes semo.
0: Nojisa kubega anga katikili watu kamba.
1: Nje.
0: Nukirira.
1: Chewo njisa. Nimi la dala ulumale service. Muna nga tiki kende breakfast. Kangenda kumili mja angi mage yunga nima. Paka samu samu mnana nga mbayo.
0: Olima bichi.
1: Nime bintu vibira wu. Kunima kasori, nime nyanya. Bintu.
0: Nubia wakabi akulia ndo.
1: Jamu ne sente. Jamu ne sente. No. Sente zitu imili zao sebo.
0: Nolime nyanya zo kutunda.
1: Yes sebo.
0: Nganda wange miaka ekitaka asobodde.
1: Relax nga. Wadde ne kasori jali eyo. Yes sebo.
0: Mwanyi tutu ajila wenga tukirira.
1: Mwanyi zo nazirimira ddala kubira ddala mu butu mu buvuka bwange paka kakati. Era kyokola banti ku mirembe gy'obote abantu baatemanye mwanyi naye nze saatema mwanyi. Ku kyalo kuno nze nasigala nze konga nene mwanyi.
0: Kiyo lukye kibe kyanza.
1: Kibe kyanza nti nge mwanyi zigudde ebbeeyi. Mwanyi nga zigudde ebbeeyi naye nze nazirabamu ekyama. Era kwe kulaba nti nkyali mukulembeze wa balimi ba bwegasi. Obwegasi bwaffe bwa mwanyi. Era tulina ekibiina kyaffe ekigatta nakani yonna nga kiriika wempe. Union kye kibugatta ebibiina byaffe ebibiina ebito primary societies. Kati nagenda okulaba kimwanyi zino oluusi tulinda bbeeyi ng'egwa wansi nekola ki kwe kuyiyamu ne ngaa nti kankole kaawa era kisebo kaawa gwenkola kaawa mulungi nnyo nnyo mulungi nnyo nina abantu abakulu abamunywa bisinza na kwogera wano naye nga bamwagala nnyo esebo
2: nkyawuliriza mutima gwange kyendamu ennyo akatonnyeze ennyo famma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwemusabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala yannyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
4: Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Automechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design.
5: Tukubire ku 0772 ana mu mwenda. Abiri mutano, asatu musanvu.
6: Caritas Uganda ngeduwa muna masasa kumina muendage kerezia. Mu Uganda bako ulabantu bonabo mutimu murungi. Nabudi alinacho ulinacho na. Okuwa ayo, tudukiriri baganda bafabi kala moja. Ababo nyabo nyezibwa nenjalo ulufanyumarueche ya dekabusa. Obuyambibu nobusabibu kuwe wayo monsimbi enkalu. Chisoboze sababa kanyene nteka teke eno. Okugulevye tago mulie mere enkalu. Hakaunga, omuchere, ebijanji. Jalo omuwemba kasoli buto ne sukari wayo chonna choli nango oita ku MTN momo pay eri nsanvu mu mukaga 12 10 obako Airtel pay eri mukaga mukaga ngaga mu musanvu 2 mutano 3 obako yambisa account eri mu Centenary Bank eri 3 mwemu noti noti 10 5 mwemu 2 mu munana eri mu manyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program omusamali yo mulungi webale nyuwe balire dalala
7: ulirisa ko
8: Ene Radio Sapientia eteke sempaka zaka kensa ebye mizanyo.
9: Enyabo we wano tukwaniriza.
8: Eri gati jempisa mu yamwe.
9: Eyo yafe nyabo.
8: Oh, right. When is the gestation period?
7: Mama zidira, siku tegede burunji.
8: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
7: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
8: Mpuzi kwa sete meka?
7: Jiri emitwale ebiri, joka.
8: Emitwale ebiri za Uganda, omama faranga.
7: Mama, emitwale ebiri eje
8: yeah,
7: Uganda.
8: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, omane wemba nechikaru nchibawa.
7: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
8: Mwina akaunti?
7: Akaunti tujiina mama.
8: Oh! Chinko zebu vetiri kumobairo mane.
7: Tuso volo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
8: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
7: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
8: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
6: Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya abiri mumukaga. Eroku ya wanisa kuata nisenda kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense ensambia. Okuni na nekerezi yoko pene duwa lilo liensambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya abiri mumukaga. Adi red and steady.
0: Mwabalu unji mkulikeye mkumula moko. Mwevale na kwe kumiranga kuradio sapiense ya. Tutambula tuline mzee Semanda Sekayombya Oswald okuva ejinja kalori kwe tutambula na ye ne Sunday ya fe ya kubiri era mzee otumuliddemu badde ochatu nyonyola kukunoge mwanyi ezo era nga faba buuza ngotuso okunoge mwanyi onoga ziriwa era bani abakuyambako okunoge mwanyi ezo
1: kisinzira ku mwanyi zibera usicha zitunda mwanyi zo nezibeerawo kwenzi noga nganzi nze kola buko bulungi nze sagala kunnogera mwanyi kujja ko kakati ya maso ngavu gagenda
0: gakakala
1: sikyala ba bulungi zengedde naye nditeeka ka abantu banga bawaka nga atendwe bazireta nga nonda muze ezubidde mbisi njagira daimanyi nunje zengedde zempu kola mukawa nitanja kubawa kwa kukawa kende mumunyweko
0: ee lulileze ganga chiyo gila chidi kupula kitiko
1: yesebo kaini kawa ya mkola mkola rambo ya ngeenda mu union ya limba gamba nyu kawa mtu kusawe eto yikore uri ya kawa na hiba chale medua ukula kawa uyo na hiba jenja gara tukore kawa atuwa umunji nyo wechibi nacho na eche kawa mpe
0: Oba nsimbi ze zibale meseza oba sente
1: imabale sente weziri sente weziri era no wange baamusima era bodi wengenda okumu meeting baasaba nyoka wa wange yesebo
0: wani amukuyamba kawo era ebimukolo wabijjawa osokula musekule ngajja jjanga byakolanga no samu
1: nasoka kumukola kumusekula naye oluvannyuma ne nfuna emasini musa ebyuma ebyo Tamari and the company bebangu zebyo mebe babijja mu sizebwe weyo yesebo
0: ne chimukuba nafuka bulunjo wensano
1: nafuka bulunjo wensano
0: no parkinga
1: mpachinga
0: so oyina abakozi obawo byokoleranga gwe
1: family yange yokayo bikola kitudda walala era mulage wanu muwala wafa kakati Pia ya nyamba kukole kusakawa kumasini Itu mpachi inga
0: Okay. Mamweli ila kasente
6: Wakati mo program Mutima guange
0: Teda munya Katonyeze nyaro disapiensia Nkuluze ya magezi Nsuri yo muziki nevye mizanyi Nabagambie Unako uluare ilo programu ya fe Tujitambuliza neku mutimba gano So abali ku YouTube ya le disapiensia otufuna bulungi ate na watasobodde otufuna ku mpeo wano programu ya pemtima gwange ebera buli wa sande okuve sawa 2 paka sawa 4 budde bwe butusalako omugenye tumba komezaawo sande ebeddako era olwaleero tuline muzee Semanda Sekayombya Oswald okuba wano ekawula muliro mupalisi ya ba father ba kapuchin chiri wano kuruentebe kujigenda ku akurite akurite hili nolinya mdia mtu ya zimba yo uchaba kuchu itao ku akurite
1: Akuraiti takadiali la mulangira bamuyitanga kakunguru kakunguru bwafudde abaana omusikaawe kwe kujja n'aguzaako aba mwami omu bamuyita Natori Kamugisa munankole najja agulako ekitundu kakati bwe yagula ettaka eryo n'azitandika okuzimba ebizimbe n'abipangisa bwaluddewo n'ayagala erinnya eryo lidweko linaaleeta erinnya eryo libayita Arkwright naye nga lyali yali Kakungulu Estate kakati nibagiyita Arkwright Estate yesebo
0: okay bale ndowooza nti waali omusajja ali eyo w'amaanyi n'agamba kanneetuumira awo erinnya ne likulira awo
1: balituuma lyali Kakungulu ettaka eryo
0: Kati kawono gw'otulaze omuntu ofulumya mu bungi ki?
1: Nfulumya mu bungi bonna waliwo omutono obucupa obutono n'owecupa ennene kakati ng'ebyo webabeerawo community ennene ebyo byembalaze nyinza okujiza ekicupa ekyo ekinene ne mukibaguza ne nkibatwalira waliwo community ezaagala kaawo mungi nga oyo gamba ngaabo bakapchini n'abantu abalala naye abalala nina omukigambo gw'empimo omutonotono bwati kisinzira ku sente zo naye nga kaawa wange oyo ali pyuwa sitabulamu kintu kirala kyonna mwanyi zange ate nzenze enogera ekiŋŋaana oluusi kaawa wange okuggwawo ng'emmwanyi zibadde zikendedde nga tezinaba kwengera ntya nnyo ogula kaawa oyo manya emmwanyi zino
0: enkolerereziba
1: ku byuma ebirala bayinza okumpa kaawa mubi ate n'ayonoona akatale kange kyemba saagala nnyo okugula kaawa nyinza okuyimiriramu akaseera nga sikyalina kaawa olwokuba nga mmwanyi
0: zangetezinnayengera
1: banze emmwanyi zange nogazengedde zokka zenkolamu kaawa essebo ate sitabikamu kintu kirala kyonna
0: amagezi ogajjawaago
1: mutwe nja kuyiiyayiiya ndi musajja muyiiya era emirimu gyange mingi gyenkoze nga gyakuyiiya kubanga nga bwenagamba nti nali mukozi wangatto bwe nagenda okulaba amiini bwayajja kuno n'agoba abayindi olwo nga tetukyalina maliba amaliba nga gali tugajja Kenya
0: ate nga mwali temulya nnyama biseera ebyo
1: ate amaliba tugwekolera tetulina byuma wano tanali zikola maliba gali Kenya naye kaakati twagenda okulaba nga maliba tegakyajja ng'ate nze obulamu bwange saagala kuguza kintu kibi obulamu bwange bwonna saagala kuguza muntu kikyamu naye nga tonyinza bwebanga nkola singa mbaddemu nakkolero lyange wanooliraba engatto waakiri njiddamu emirundi ena ng'ekyamye nga teddiba nga bbi naye njagala omuntu omuguze ekintu ekituufu naye nagenda okulaba nga amaliba agasigadde nga si matuufu nga sijja kukola ngatto ate ddyo nga goonoona erinnya lyange nembivaamu nenkola emirimu emirala gya ttenda nakola nnyo ebya ttenda by'emmere nga bwe nali musajja mulimi emmere yange gye nnima neŋŋamba n'agitundangawa yonna eyo ng'obona obutale obwa wansi bunseera kwe kufunanga ttenda mu gavumenti bwe walangirira nga ttenda nga ŋŋenda nkola application nga bampa ttenda era nentekawo n'erinnya erikola ebya ttenda yange nga baliyita Kikebezi Farmers Group era kwe bampeera nga ttenda ng'atunda emmere eyo emmere ya lumonde nalimanga nnyo neneyazikanga n'ebitundu ebirala neŋŋendanga ne mubutale olwo nga ttendayo ebintuwengaba wangi nnyo nayisanga amakomera gonna gonna ago aga gavumenti nendiisa institutions z'omukibuga omwo mwonna nendiisa butabika amalwaliro amalwaliro nga nze nga liisa emmere eyo kakati nga ŋŋenda n'eyo yonna mu byalo nembagamba mulime emmere era nagendanga mukyalo nga looleze nagendanga mu butale nga nina loole z'emmere nga emmere yamulumonebibonebenzi ebawo singo nga njigamba nti kale nje unanjiguze etenda zange zaali za maanyi nnyo kale ne mwenafunanga ssente ezo nga tenda za maanyi nsobola okuweranga abaana bange ate nange ninyumizaawo obulamu bwange
0: oluka kaawo ono omugaseeko ki ekirala ensingiza ensimbi
1: kaawo oyo okusinga nkola emwanyi zange ninkugambye nti mukola nenfunamu ssente ate nenima ebibala
0: kituufu ekyo ŋŋamba tolinayo kati gwe mulimu gwo gwogumanyiddwa era ebaga nti muzeeyise emmanda kaawa yaliyo
1: anti bampita faama era ndi faama faama kitegeezaki faama kitegeeza mulimi mulunzi ente muzirabye mmanga ate n'okulima wemunfuna ssente zimba ezisalo sikyaweerera baana baakola dda kakati sente zenkola zenfuna zakulya nakunzijanjaba esebo
9: atubulire kumanya gaabwe
1: kakati abaana abasinga baana nga bwe bamaze omubee nkugana nti baakola dda ne bafuna n'amaka gaabwe bagenda dda mu mirimu gyabwe tebakyali wano abamu baliko n'ebweru abamu ebweru ninayo abaana basatu bali bweru bali eyo mu Amerika abalala bali mu bibuga ebyo bakola omulala yaawo kati yatwala omulimu gwa taata we gwa jjajjaawe musomesa naye naye nali muyigiriza emirimu era gya mikono gya bubazzi naye kati yagireka kati musomesa yatwala ekitundu kino kyonna
0: musomesa w'eddiini
1: katikisimu naye yabusomerera nasoma n'afunamu n'ebbaluwa eggabo eri yabusomerera si busomesa buno bw'okulondoera obulondereza era y'omu yekka mu kabula muliro wano paris yasomerera obusomesa obwo aliwo abalala babalonda bulonzi ne beeronda nti kati tufuuse basomesa
0: naye kiva kuki okuva muntu kumanya nnyo ddiini
1: okufuuka omusomesa basinga be bandyagadde nga bagaana baagala basomese naye nti ne batabusomerera abasinga bano abasomesa baffe abakatikisi beeronda bwerunzi ne bafaaza ne bababa nti kale musomese naye ono beyalombeyagenda n'asomerera n'agenda asoma ekigaba n'abumaliriza esebo abalala bali mu bufumbo bwabwe
0: mirimu ki emirala gyokola ng'ogyeko ogambye olima ogambye olina kakaawa tulabyeko n'ebitabo mu ddiiro wano
1: nawandiika ebitabo mukyala wange yasooka okuwandiika ekitabo era ekitabo ekyo bakiyita ndi kibuuliraani ekitabo kino nga bw'okiraba kakati nebawerawo omukyala ono omukyala kyalani yagulawo ekitabo kino kyala kikomeko emmengo yajja n'akirookinga omukyala wange n'akiwandiika kirungi nnyo nnyo kikwata ekitabo kino nga bw'okiraba kirimu obulamu okusooka obulamu bwe byalabye byayiseemu n'okutuuka olwaleero nange n'empandiika ekyange kino bakibuuta okutambula kulaba okudda kunyumya nga bwe mbabuulidde kinnababuulira nno ntambudde amawanga agawerako Rwanda kirimu Afirika wano naye nze ntambudde amawanga ataano ge bayita up countries ntambudde mu Italy nagenda ne Namagama 1975 ngende wa papa mu Italy e Roma
0: naye bakuyita muloma oba teryakala
1: eryange bampita Peregrino abala abaagenda okulamaga e Roma babayita Peregrino erinnya lye baatutuuma lwakuba nno tiryakala nnyo naye tuli Peregrino ate ne ŋŋenda ne Bufalansa ne ŋŋenda ne mu nsi entukuvu Holy Land Isirayiri mu 1980 ne nzirayo ekyanzizaayo edda mu mulembe ogwo gwakalinaani nsunga ng'abantu babalonda okugenda oku nga balina ssente ne bagenda Meyo mbatu kwa mchinana na ganti abantu siji abantu abamu bagenda nga kusuvula kusuvuzi Mbolo na agama chaa Ketujia nga kutuwala abantu wakala kusuvula Wabulo mtu wako kolelede dini Oyo nyinzo kumutuwala nze na kolelede nye dini yange Ntisele echo Na tuli mkibine cha wafumbo Bachi itanga Christian Family Movement Na kati nino Kwe kuno ndane ganti kwe nyinzo kuchiriza nodayo Nenzi layo mchinana Nenzila ye Roma, nenzila ye Mufransa, nengenda era mu Holy Land. Kakati, nabuwao nengenda mu London, nengenda ni mchi, ni mu Amerika. So zidi meke nsizo baze.
0: Sitano.
1: Tano. Kakati munako maunga, mindabye kumsezo, nebirunje biliyo. Ningambaro, nenda ba nebi awa no mu Afrika. Ate mbadde mkulembe zimbi ntu vingi. Abaana bangu bwe mnaba munsi tibali ajja kusobola kuwandiika bintu muno mu buyino abaana kubanga waliwo byenteeka okuwandiika ng'abaana sinnabazaala naye ate banaabiwandiika batya ningamba tikampandike nze ekitabo kino kwe kutandika okuwandiika ekitabo kino kitabo okuwandiika ekitabo si muzannyo tokiwandiikira mwaka gumu
0: lwaki
1: kubanga oteekwa okumala okulowooza nnyo olwoko kintu gundi kiwaku kyoteekwa okussa mu kitabo ekyo Bomari chilo uoze na nchike nkuka, nori uko teka mkapapula, nochiti nosilika. Noteka ichila mfailu, nochilika. Noteka ichila vanyima. Bomari uko biwaza, nori uko kule chitavo, echa wamu, nganze chino chola wawo. Kachalo ichila chikaba, echa tabo chino, katikilo yenjini.
0: Charles Peter Maiga,
1: ya chilo chinga wano. Esewo.
0: Bulambo katibuli muno.
1: Buli muno n'ebintu byenda bye.
0: Ebintu
1: byonna byonna biri omwo.
0: Bw'otumenyerako katono. Ebiri ebulaaya ebyo walabayo.
1: Okusooka, nasobola natambula mu nsi entukuvu. Nsi entukuvu eyo nagirabamu ebintu birungi ebirungi by'omugaso. Era nze okusoma bwe ngenda okusoma mu kyaki, ne basoma Bible. Bible endi mu mutwe. Buli kye basoma nze kubanga nakirabako. Kakati, kino olaba okukade kino okirabye kino kifaani kino olaba nze nga nkyali mwana muto lozo ndaba bwendi okusooka
0: nyimpi
1: kandi olabe nga bwe natandika obulamu bwange si bwa kusaaga nabutandikira ddala mbuto kakati oyo taata wange gwe ndi naye oyo muganda wange mukulu wange ye faaza kyeyune nga yakafuna obwa faaza era afudde jjo wano naye nga musajja mukulu kale nno kwe kulaba nti ntetekwa okuwandiika ekitabo kino mu bintu byonna bye mpiseemu
0: ogambye
1: eddiini emisobo ogimanyi bulungi Bayibuli ngimanyi nnyo kubanga yali mu mutwe
0: kati bw'ogenda Isirayiri atagendangayo oboolyo awo anaawuliriza emboozi naye n'afuna akasente n'agenda biki bye walabayo
1: bye nalabayo bye bifo ebitukuvu byonna era njagala ogenda okuba ekifaananyi kiri wali kiri kiri ekyawansi entukuvu wali genda okikube kiri wali ku draining awali ennyumba zange genda okikube kiri awo kiwanvu wanvu
0: ebiki byolabaye
1: era ensi entukuvu mulimu nalabamu ebintu bingi nnyo ebifo ebitukuvu byonna byonna okuva mukama waffe lye yazaalibwa bwe tutandikira okuva lwe yajja mu nda ya nnyaffe Bikira Maria kifaananyi kinene nnyo ddala bw'oba oyingira ennyumba eyo mwe muyingira mu kyaki eyo okibula kifaananyi kiri waggulu nnyo nga malayika Gabulyeri abuulira Maria nti olizaala omwana wa Katonda awo New Testament w'etandikira ne tukoma Jesus ku lwazi ng'alinnya mu ggulu n'ebigere bwe ebiri awo we tukoma nga tulambula bye bifo ebitukuvu byonna byonna twagenda tutuukamu ate ekirala ekyansanyusa kwe kusanga ennyumba eri ekifo ekyo mukama waffe we yasangira bwe yaliva ku batume ng'agenda okwegayirira n'abaleka awo mu nnimiro n'agenda okwegayirira amala asange nga bano abakunu abatume beebase kati bwovaawo baali community eddako wewali mkama wafisara yaigiriza abatume itafari mkuru ekifecho chatu sanyusa nyunyunyu kubanga wetu asanga ni sara ngeri mu Luganda sara ndala zonna ziri mu nnimi ndala zonna zonna ne sara kitafari mkuru ngeri mu Luganda bajibu babitadde ku kusengo okukunna kwetolola ennyumba eyo ekifecho chatu sanyusa nnyo era n'ennimiro eyo n'ennimiro ya gundi eyo getisimani najo nafunayo n'ekisigala era nkirina wano kyaliddwa wano sikiriiwo naye kirimu nakitereka najjako basala omuti gwamu ne baguteekamu ebijjukizo era nakireeta ne nkyuka ne ku mukama waffe yazaalirwa ebyo byonna ne tutuukawo ebifo ebyo ebitukuvu ebifaanana bwe bityo bina bina twabituuka mu ssebo n'olwekyo ensi entukuvu yansanyusa nnyo wabula kinalabayo ekizibu kyayo tebeereka kubanga enkuba etonyayo mu mwaka omulundi gumu gwokka
0: bweguti
1: sana gwaka eri
6: nkyawuliriza mutima gwange
2: kyenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
6: ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba eddekende essufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
10: The Gathay community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King, Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
6: Omwezi ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enkyawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku wooteri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olunge naku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parishi y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
11: Fred, alo, nga sikuwulira Fred. Alo,
12: wanji baba,
11: nakuwasereza ogenda okwewanyisa mu kakeesa tuwanzirira.
12: Ha, baba, waliwo ebyagwawo banki kunnyonnyola entya anti mutabani w'ono George baamugoba ssente za holiday package ne muwaka 15 baba nakola bubi
11: kati ekisereza ogumu ekitundu weeguli.
12: Oba nti kunnyonnyola entya baba anti baba mukyala w'ono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium wa kakaaga
11: kati olinawo mmeka
12: oba kenda baba
11: Hey, kale kankweza ogumoru kumi.
12: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda, kala bikate kari wo.
11: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
13: Enaku wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandise. Oreme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ila pichi. Nebira bebira la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamfu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1-6
0: mkumula moko tuli ne mzee Semanda Sekayombya Oswald kutambula na ye sande ya fe ya kubiri tugenzo nyumye nse tukubu atitebe ele kamu omusana kwa kanyo
1: ilatu wala we matoke gayo maguga bogoya teli yo mitoke nga vino vya febigano ni bogoya Ninga bamusabiseeko obuveera babukola mu tekinologi waayo kugamba musana nikutayita muko kya matoke gali mu minujiri ninga babisabise olw'omusana omungi gwaka nnyo era botuuka nga mugenda Yeriko waliwo hoteri okusobola okulambula ebifo ebyo waliwo hoteri mutereka yuno obukufiirwa obuli temporary obuli popular bwemuteeka ku mitwe okusobola okulambula olw'okubira omusana gwaka ne gusiriza ne kuyingira n'embongo
0: wagamba oguzuukusa kawenge
1: neggamba kale nno gwemuteeka waggulu omusana gwaka nnyo naye nga okugyako omusana ebifo ebyo bitukuvu nnyo kubanga ne mukama waffe oyo abatirizibwa twatuukawo mugga Jordan awonna twatuuka Yosefu Fwe vya tusanyusa nyo.
0: Abantu baye nsi yawe babitwala batya. Kiringa bola bawane wafe. Oshimanyi nti omuntu abeera mu Uganda wali. Nga mukatuli kyajjudde naye nga tagenda nga konna mugongo. Gyebiri eyo bo beyisa batya abantu baayo.
1: Abantu beeri ekibi kyabwe bagenda ne beetabikamu Abawarabu. Kaakati osanga omanyi nsi eyo Evrosi ni bwe yajja. Nitabuka ebizimbe ne biggwaawo naye waliwo ekisenge ekimu ekyasigala ku nnyumba emu osanga nga Abayudaaya bali awo beegayirira bakubakulya emitwe negijjako n'emisaayi okwegayirira ku kisenge ekyo ekyali ekyokwega ennyumba eyo yasookera ddala okwegwayirirwamu bakuba bintu bwe byayonooneka ne bagikuba negwawo naye ekisenge kyasigalawo Ne usanga nga abantu bali awo bakubako emitwe bakubako emigwe nga beegayirira Bayudaaya. Aha. Kakati waliwo n'omuzigiti ogwo ogwo w'ekisaka Musa Katonda mwe yalabikira Musa kimali kyako omuliro. Kakati nakyo bakikolamu omuzigiti ekyomu kisomo bisi kyaffe kyaba Katoliki kyabasiraamu tetwatuukayo batulengezaawo bulengeza. Kakati awo Naye ng'ebifo ebirala gyebiri bingi.
0: Ante bando kyatubuulira abantu baayo nti beetabikamu abantu.
1: Abantu baayo tebasoma nnyo nze nabalaba. Tebafaayo nnyo byakusoma. Tebafaayo nnyo kubanga beetabikamu Abawarabu nabaki twagendanga okutambuza ekkubo lya musaalaba nga tuyita mu butale. Naye ng'abantu basekana busesi bali awo balinganga abantu abali mu kintu ekitagasa kye tukola. Nga tebakigaya bakiri awo baseka busesi. Ne twatambuzanga ekkubo lya muzaalaba okututuusa Kalivaali.
0: Kyegeza bo nabo balinga abaffe naffe tubanenye kitono. Tamanyi na mugongo.
1: Era kati bagamba ntuufu libawala naye kubanga singa ffe tuli eri olaba twandibadde tusoma okusingawo. Naye abo eri bifo ebitukuvu babalambuzi bye batera nnyo okuba okufunamu ssente. Naye bali abaayo babifaako tebabitwala ng'ekikulu ennyo. Tebabitwala ng'ekikulu naye ffe twalabira ddala ebifo ebyo nga tulibifunga bikulu nnyo.
0: Wezeeko Isirayiri.
1: Yes,
0: ogendako e Bufalansa.
1: Yes,
0: olwogenze kukola ki?
1: Kati bwe tuva mu Italy twagenda e Bufalansa okulugenda okugenda e Rudi. Ewanyaffe bikyamanya gyabiikira Bernadette. Kye kyatutwala e Bufalansa. Ne tutuukayo e Rudi. Ne tusanyuka nnyo. Nti nalabira kereziya erimu kereziya esatu omulundi gumu.
0: Baazikola
1: wansi kereziya wakati kereziya ne waggulu esembayo. na yenga
0: nganga kalina
1: na kalina na
0: nyaliro je
1: nyaliro je chuka
0: bachikola ndi abantu bayi baba banji burungi ndi
1: bachikola
0: jamu awamu
1: kazi yanga za jawo
0: saba yabo
1: mbe na kwa ndaba saba na yenga bachikola we batunga bajawula nene tutuke rudi ekyatu sanyise nyo kwe kugenda okutunyika mazzi wali kuchidiba ebidiba ebyo babikola atuke eri bakwambula ni bakusiba ekipumpulira nowe nyimara kunyineka muli naye ekyatu ewunyisa batunyikanga mazzi nikayogerera wadunga wankaze dda mazzi tegakulwako tete gatogasimudde ninga gakukazeeko bukazi amangu simanyi lwaki gakala mangu ne bakunyiranga nibo ne bakwata ludda ne ludda ne bakunyika ne ukala ne okwegayiranga kunene nnyo twalinga mu kusoma kulungi nnyo kunene nnyo n'ebyewuunyo nga bikolebwayo nnyo kyenjukira kubanga twasanga abantu badde waliwo abakadde n'abalo abadde nga babateekayo ku butanda naye abamu ekyakobo ekibalabirangako gyemiggo gye bajyanga nagyo nga bagireka abagisimba awo ne bagenda nga bawonye nga bamaze okuwona nga bagireka awo nga bagenda tagenda nagyo netwasanganga awo nkumpuku
0: Erudi
1: sewe Bufalansa kyekyasinga otusanyusa Erudi
0: olwoliyo mwakati
1: 1989 mune 1975
0: ekigeja soddangayo
1: akuva olwo ngenda muzino nsi bbiri Londoni ne mu Amerika
0: wagenzera bakubaana
1: n'okuwumulamu
0: emirimu bakugogole ku misuwa
1: obukozi kubanga obukozi nze mbwagala nnyo kubanga nakuba buto nga njagala okukola neeyo bwe ngenda okuwumula nayo nkolerayo kiwumula ku tivi tivi nga bongiraba eyo fubano tugiraba tivi ne tetubeerako tulaba wano mu ddiiro nga tuzze kulaba mawulire naye tetugibeerako nti tunaagenda ne tulaba tivi tubeera mu bitabo lwakubeera nti kati amaaso gagenda tigakyalaba bulungi naye tubeera mu bitabo byaffe n'ebintu naye bulaaya tugenda nze naninayo nennimiro ero bulaaya eyo
0: ennaku zino tokisussiza
1: lwa nsonga kubanga saagala kutuula waliwo wetwamalayo kumpi sizoni namba myezi ena nga tutudde ne munanga eyo tuli eyo nengamba abaana ti anze nja kulima bampe ennimiro nnime bampe enkumi nennimayo nennima ebijanjaalo nnima emboga green pepper nyaanya
0: baina nsikongene waffe
1: mu Amerika bibira nsiko gyeri nayo nsiko ntono okusinga bibira mu Amerika ate nsingimu kubanga tebalima abasinga obungi eri kye bakola waliwo siteeti ezirima emmere ne siteeti ezirina amakolero ezo ziba zaawulamu kati ffe tugenda tuli mu siteeti y'amakolero naye olwokuba mulimu sipaesi ezagyetusula mu kyalo kuwaliwo sipaesi woyinza okulima naye nga bbo tebabifaako ebyokulima bakola bukozi mirimu mirala kwekubaga nti nze bampa sipaesi nze ninima era n'okutuusa kati ennimiro gyange bagitwala ng'ekikulu bagirima
0: olwojja bwogendayo bwoti ng'olambulalambulanambula
1: ennimiro yange ssebo era ekyaliyo bagiyita Semanazi Garden
0: kati ani agikugamba
1: amaka mwe twali be bagirabirira
0: gago oba gaabaana
1: gaabaana waliwo omuntu omu atali baana baffe gyetwasulanga mukyalo nno ate okuva mu Boston bakiyita ekyalo ekyo bakiyita Tingsboro gyetwasulanga kakati kwe kulaba nti ekyalo ekyo nange nenga nti kannime abaana biri bakola essaawa biri mu nyaka kati kwobeereyo ku tivi tokoba amaaso tegafa n'okufa nimbaga nti nja kulwala n'okulwala wendiddirayo nga sikola manyidde okwekolera kwe kuŋŋamba nti kale waawo ndima nennima nintima emiti Najitemanga mbubba. Najitemanga mbubba. Nenche kubanga elite. Teri nyo msikobu eti ingaya. Msikontono nyo. Yichinga bibira. Teme mitiao. Mwanyi eli bugula amaka. Ugagulira kuno ne kitundu kyayo ne bakuwa ekyenjika zaayo ziba zizo. Kati oli bwe natulanga ng'alina n'akiwa wanene nga nnima. Era baasanyuka nnyo. Nabasoomoza kubanga n'okutuusa kati bateekamu ebyokulya. Bagula bitono naye babisinga babyerimiraawo kaakati.
0: Kanto lwa kuba wa magezi nti bannange mulio ku kiri fresh mulio ku byapiri
1: ha era be babi ni masebo okay era ne butwali tukoma onya ebintu bya fetwali mangeya bijanja alu twabileta keno oti kujja kenyanya nga tusobola zileta mu nyonyi kutuka eno
0: bibazo
1: nonese
0: okay
14: wakati mu program mutima gwange.

0: byensya, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Twagenze ne tutambula n'otubulira ne bwawumula e Bulaaya. Ng'obadde okyatubuulira okutambula okulaba. Abantu abandyegombye soma katabuko, byongere obasunireko.
1: Bannange? Nga bwe babulidde akatabo kange kano bakayita kutambula kulaba okudda kunyumya. Bangi temulina mukisa kugendako bweru. Neffe ne mukyala wange twafuna omukisa kutambulako ne tugendako ebweru. Ate si kugendako ku kyalo naye ne tubeerayo tusimbayo amakanda. Nga bwe nkubulidde nti nanze tulinayo n'ennimiro yaffe. Ekitegeeza nti tubeerayo ebbanga ddene. Kale nno bintu bye tulabye e Bulaaya bingi. Naffe ne twagala tubigabanyizeeko n'abantu baffe aba kuno. Abeegomba okutuukayo ng'ate tebasobola olw'essente lwaki. Naye kakati ffe ne tufuna omukisa tugendayo ate ne tufunayo amagezi. Amagezi ago tugaleeta ne tugateeka mu buyino. Kakati kye nsaba abantu. Ekitabu kino kikyaliwo kye twawandiika ne mukyala wange naye yawandiika ekitabo. Mubigule bannaye mufune omukisa okufuna ku bintu bye twalaba ebweru ate ne mu bulamu bwaffe nga bwe buyimiridde. Tuyise mu bulamu bw'ebintu bingi naye twandyagadde naffe tubagabanyizeeko ku bulamu bwaffe ne ku bintu bye tulabye mu bulamu bwaffe nga okutuusa ku myaka gino gye tulina.
0: Enkwatagana yo n'Obwakabaka katikkiro watuukira okujja wano okulonchinga ekitabo kyo eri etya, biki by'okoze mu Bwakabaka muno bwaga nti ha mukulu Semanda amu Bwakabaka buna mujjukira
1: emabega nakugambye twali mu ssomero Ssekabaka Edward najja atulambula okuva olwo njagala nnyo Obwakabaka nnyo ate nze bundi mu musomyo okumanya nga bundi mu musomyo Kabaka bwe bamuwangangusa abaasigalawo abaali bamwagala ennyo bwe twamalanga okukola twalinanga olunaku olugenda emengo wali wayitangawo wa miti Kabazzi nga tukuŋŋaana ng'abataka bajja ne boogera ate ekyavaamu ne tukuza n'ebirevu nze omu ku abo abaakuza ebirevu era Kabaka bwe yadda wadde ne tusooka tumwako ebirevu byaffe. Kabaka oyo era nkunnyonnyodde bwe nagenda e Rwanda Kabaka bwe baamuwangangusa ne ŋŋenda e Rwanda okukolayo essomero. Naye bye yakomawo
0: walekeeyo
1: bintu nabireka ne ŋŋamba ka ŋŋende nzireyo ewaffe mbeere ku Bwakabaka. Bwe nkomyewo situdde era Kabaka yannonda ne mbeera omuweereza we nze mbadde musaale mu Bwakabaka wano mu ggombolola ya Musaale Sisa omuluka gwa Musaale nze mbadde ngutwala ng'omwami wa Kabaka. Kakati bwe nkaddiye era ne mteekako n'omuntu omulala era ne kati nkyayagala Obwakabaka era olaba kyekyonwe Katikkiro kwe yasinzira n'ajja mu maka gange n'okutuusa kati njagala nnyo Kabaka wange era bw'otunula waggulu awo olaba bendera ogiraba bendera Obwakabaka ogiraba n'olwekyo weeri awo waggulu waliwo bendera. Olw'ekyo Obwakabaka mbwagala nnyo era ndyanjogerera ku Kabaka wange mba mukyayira ddala era ky'ova olaba nti nze ne bwe bampandiisa ebbaluwa obanga ndayira njogera era ne ku kyalo bampita Semanda musajja wa Kabaka era bw'ototeekako ekyo mbakagudde. N'olw'ekyo Kabaka wange mwagala nnyo nnyo.
0: Ebirevu bino mwatujja wa okugamba Ssengolo
1: Ssaabasajja twalaga nnaku
0: mumugiragane
1: nga tugiraga abantu abo bamini bamanya bote yatutwalira Kabaka waffe tubalage nti naffe twanakuwala ng'Abaganda. Ekyo kifaananyi kyalaga ensi yonna nti Kabaka waffe tumwagala
0: kyabakwatako
1: kuba baakirabanga. Yesebo.
0: Ng'oggyeko okuza ebirevu olumu iyo nga tetunaba kukivaako ekyo mubikuliza bbanga ki?
1: Twabikulira okutuusa Kabaka lwe yadda nti
0: yamala ebbanga ki?
1: Kabaka? Yamala emyaka bamutwala mu tekitegeeza emyaka kumpi ebiri.
0: Ngoliawo sakati de. Mama yeye akulabanga ate waka.
1: Awo kama mama uyo ati yagenda okujjanga byerifu bimaze okubimu ako. Sebo bimaze okubimu ako.
0: Olwo maze tiche kiralo olwo. Kemukoze byerifu byo kabe mwakuza.
1: No.
0: Wala baluga abambalanga simanye mbuko.
1: Ni kanzu. Era kabaka byajja. Tuwa sanyuka nyune, tusanyuka, tujaganya. Ila nkugambi, tuwa tambu, tuwa kungani langa, ewa kawazi miti, emengo. Katufa kumilimuja fene, tugeenda, uloku vila, tuwa gara kabaka wafi.
0: Yawe jaja, embozi ya tunyumiza ako. Embozi ya kabaka, uya bamu wanga angusa. Balumbi olubidi. Bale se mundu kutima mwaji itangachi mboyama sanyalaze suko tunimize kumbele
1: kabaka mtesa yali mtu wa kadeti
0: no, msirikale ya kafulu mama
1: yali msirikale wa queen ya Bungereza ila ya funa nechitivo ya jawa queen akati baamu we mundu weyo olw'okubeera nti yali nkumpi ng'omuserikale ng'ekirabo mundu eyo yabinira nkomu yali mu lubiri era yagikozesa nnyo nga bagenda okumuwangangusa nga bamulumbye mu lubiri omwo okutuusa lwe bamusinga amaanyi n'asobola okuwaayo waggula n'agenda adduka naye nga ffe twave mu biseera ebyo nga tuli nnyo mu bwakabaka nga tuli kunakuwala kunene nnyo yassebo
0: embeera eyo ekusanga wa bwamala okugenda amawulire mugamanya mutya nti tafudde yo embeera ki yali emengo gyojjukira
1: yali akasirikiro kanene nnyo mmeero nga tekyalina muntu leero okutambula nakugira kinga bantu banakuwavu nnyo
0: baatekawo kaafiyo
1: mu kiseera ekyo
0: kavu okuwaga abantu tebatambulanga yali kafyu ne baga nti teyaddamu okutambula
1: tebaali kafyu naye nga twagendanga nga n'abazungu abo nga tukyabaagala abayindi nga tetubaagala nnyo era ojjukira twalinanga omusajja gwe baayitanga ombitookani kamya ombito baamuyitanga kamya ombitooka awo ekibuye yajjanga nga abeera kadaala nga twagala na kugula by'abantu by'abanaakanya abantu by'abagwira abo abayinji abeeru nga twagala kugulayo
2: kyenda mu nyakatonyesennyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyakatonyesennyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: Erimu teriggwayo, terikuzikiza, wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigarenga ojumilo byemizannyo awatali komo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games, oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting ano gwegendereza. Waba myaka 25 n'okudde waggulu.
4: Ewakati emaka gokka, nga lanje eziriwo. Zeze ntufu. Kubanga lanji zikola okusinga okujuza ekisenge. Zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu. Engeri gye tulagamu omukwano kuna butya bwe tuloota. Waliwo lanji ezikakkamu. Lanji ezikuuma ebirowoozo. Lanji ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu. Kati mu ngeri yonna gy'oyagala amakago gawulikike. Lowooza ku Plascon lanji ekoleddwa ku lulwo. Plascon, color your world.
5: Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi w'amakago gwa pulezidenti kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 35 kwakubaawo ku lwokuna nga 13 August 2026 okutendekebwa kutandike nga 17 August 2026 mu bifo bino ku katale k'ewandegeya Mulago Catholic Church All Saints Church of Uganda Mutundwe n'akulabye kiwuunya awaledde Fatima Catholic Church Church, Luzira Prisons, St. Stephen's Church of Uganda, Luzira, Subway Crested Towers Roundabout, Wabigaru Parish Community Hall, Butikura Parish Catholic Church, Chigowa Ntinda, ne Makerere Chikoni Community Hall. Okwe wansa nukutendekebwa, bia wedele, okwe wandisa. Jangu ni photocopy ya National ID, eiyo, eyo mzade umwana, tana uza miaka 18, obe yo mutuwa kulabidira, nga kuliko stamp, omukono, ne namba esimia LC1, nubafana nyibuna, uwa passport, buwake kubia, okumanyi visinga o, kuwa kunuti musambe mukaga. Kuminanya, anamutano, mkaga mubili. Noti nya emunya, asatu munya, asatu munya, atano musambu. Oba noti nya emunya, asatu munya, asatu munya, atano munana.
6: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
0: Wanji baba?
6: Na kuwa sete zoge no kuwa nisa mkakesa, tuwanzidira.
0: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
6: Kate, sete zoge umwe sundu weguli.
0: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwa muluma, nemugulira ko magnesium wakakaga.
6: Kato inaomeka.
0: Oba kenda baba.
6: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
0: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda, kala mikate kari wo.
6: Tonyo nyola, uwa mto wangu wabachi.
7: Enaku wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiensi ensambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
0: mkasangwa duko chika waka kamuletela akawasa aduko kwe no kumugo wa monsi
1: anti kabaka kweni nga yari governor ngetevi kakati ya muita asaini inge kuchuandi yiko mechuandi kechu nga chini mkumpi kwa gara kutuwa lansi ya kwe. Kakati kawaka na achigana, nga tasovula kusaini nga chigambe chunga, tachidu ya bantu, sipachi chidiza. Na ya gara kugamba, maari kudeli mbatu, bachidize. Na hindi mnebitibamu chidiza sa, kutu kwa uruka wabu na anyiga, asinga yari mkwanu kwenyo, na hini anyiga na anyo nari na muangangu sana mtuwala. Kuvolo na tunyikira dala gavana oyo abolo baba bila bakamya miti ngabata eti bachaagala bagwira kubera muno ngabagala bavweo bagende twefuge tuvolo na tukayanira obwo kwefuga paka lwe twatu kwa kwefuga sebe
0: sebe dai walimu utaalua kwefuga
1: nali nanyu nali munyo nyonyo mukaga mukaga nali munyo
0: mwebaku mukaba tombulo
1: nimbumulo
0: mwakolanga bicholo
1: nga tukutwekala kasa Kwekala kasanga nyo. Yaba hindi hafu mse, mseli wali utwari nga ndi mtari ya chengeleri. Nga, oi bantu, tituwagala bantu, nga bajawuru, nga polisi bege, bagala kuata bantu, baba siba, baba kolachi, awa bakamia, baba toweka makomera bakolachi. Bagundi awa babeni chivanuka. Na uba mateka makomera, bagala kubasiba, kubanga, bagala kuleto kwefuga. Yetu hawa angulo ufanyi marebatu, chini zani tuwefuga.
0: Tewawa kubanga masasi mgeni na kuzino?
1: Ba kubanga wagulu mpira, tewa kubanga mantu masasi. Bali hawa zungu, bali na, bali wakambu na yati inga bali na omutimongo, omusasi ziyo, gulumiluwa abantu. Echintu echintu wa muntu, nga wati ya nyoku chita. Baba kubanga wagulu wa masasi. Tibali inga wano bafwe bakuno aba bagala kuba muntu kunyama
0: nante fujo baga mantu bobo ise waliwo steak baga nti ngo muntu semanda boba wekala kasiza wano yate bobu sawe tigere bobu fusa wano
1: akati okwekala kasa twekala kasa ngalo akugira kipenga titutta bantu naye nga twekala kasa bakubuga ngaba
0: kulaga
1: bo tali matipo ku kintu kitwagala kankuwe chio kula vila ko. Joru no, mwamenye mganda ganti joe, chintu nchimene vipa chie wala. India, abandu abavubuka, babade mkwe karakasa, nga olio chintu chibasaba chibatagala. Na ye, chari inga chikuata kumasomero, kumutu kwe education. Aba hindi nimbe karakasa kumpi mwezi mulamba. Ni ulufanyi matiba wangu, diba wangu, ulina ale kulira. nti nibalonda omuntu omulala naye kakati baba yindi tebekalakasa lwaki tebabatta naye kakati nene Kenya bekalakasa naye kakati okwekalakasa si kibi aha ensi yonna yekalakasa olwokusala obutamatibwa bumatibu mu kintu kyabo oba miwendo miyingi waggulu oba bakoze eki naye tekitegeeza nti munaasiba abantu olw'okwekalakasa
0: waliwo nebasiba oluusi nebakugamba n'ebigambo byeboogera nebagaa tetukugye mu balala nfuuze nyaanya nvundukyo
1: nnaye ffe okwekalakasa kwatuyamba netufuna okwefuga era bano bakama baffe bandibadde batwagala nnyo kubanga twawangula okwefuga netwefuga kyenga titwawa tetwekalakasa
0: tetwatukyali
1: mu bufuge bwabangereza kino abaakuno kye batamanyi naye ate bwetubalonze ate nebaleeta kintu kirala nebatwefuulira banditwagadde nnyo ffe ab'omulembe ogwo
0: tukyawera
1: mwebali
0: kubanga kati lwalesente zebagamba ez'okubawa abakadde
1: ate batujerega bujerezi esente zebatuwa okuva wano okutuuka wali ku luguudo ng'eweddewo mutwale ebirime n'ekitundu gikola ki kakati gwe wano nga bwotuuse mu maka gange ogula ennyama emitwalo ebiri neemala abantu ebiri n'ekitundu zibala abantu wano n'olwekyo bandibadde batuwagala nnyo ne batuwa n'essente nyingi abateesa simanyi nze kubanga simanyi byakuteesa byebateesa kubanga nze kabbokyabaleeta paalamenti ya wano sirabanga muntu bo bano abeesimbyewo okujja muno mu kyalo okutugamba nti banaye twatugenda kuteesa naye tutwale ki kibalaba bateesa byabwe tulekerwe emabega naye bandibadde batulowoozaako nnyo ffe twakola gavumenti kankubuulire ffe twakola gavumenti
0: anti bwe babagamba okugenda okulaba omukulu entebe abamu muguguba kati oyinza okuba gweolina ekibiina kyo kyowulira kyoyagala ate baga nti omukulembeze ayagala kulaba ku basajja
1: tebakkiriza kumulaba tebakkiriza kumulaba ate munanga nti mpulira abagendayo tebabakkiriza talabika kyenga kati kyenga ajjanga kuno ku kyalo n'agamba kati ŋŋenda kukyaliraba ku kyalo kabulamuliro tuba ate tetumusanyukira kubanga azze mu buntu ajja kutulaba naye ate weewunye singa jja olaba ate abaserikale ate bakuba bantu bakola ki bantu ne batya okgendayo so nga kyandibadde kirungi omukulembeze waffe najja nitumulaba fenna twandyagadde omukulembeze waffe kubanga omukulembeze oyo nga oyo museve tajja ku bubwe katonda yaba amulonze
0: anti muzeeyi wekyakyuka ensi yafuuka nzibu kibugwamu abatujju obadde obawulire ate kati ye nga bwali omukulembeze olowooza ekkumi lyonna wadde terikyawa omu naye ate era mulinza obutabaamu abatakola zi
1: anti ekibaleetera ekyo bano abaserikale abamuleebeeta abo beboonoona naye nga ye abantu bandimwagadde
0: anti kati bo balinza oba bali ku ekyo nti munnaayi si zaatabuka bomu ziringa bomu bwagende wamuzeisemanda
1: kabalukireeyotikigaana kumukuuma ne mukuume naye te nga timusagula bantu kuba bukubi mubaleke babeere awo basimbe bajja abalabeko
0: bamubuulire ebizibu
1: byabwe abitwale era mirundi mingi owulira Museveni gyagenze nga bamubuulire ebizibu byabwe ngaabisovinga
0: ati mulina abakadde banabalonda katulina mukulu oponoopondo yakulira abakadde mp owabakadde
1: naye atukyalira fena netujja netumuwa ebintu byaffe bitwetaaga tetumunoonyezaawa tetumulaba gyabeera tuwulya buwulizi ngaali mu paalamenti singa jja n'atulambula nze mbadde nkulembera abakadde mu ggombolola eno bbanga dde emyaka etaano nze mbadde naye wandi simulubuliranga nako twateesa dde ekiteeso kyaffe ntukiyisa nti abantu bave ku bantu myaka nkaaga titulabanga bwe kiyita twateesa batwongereko ku ssente titubalabanga kakati abakadde babeera eyo ne babonaabona ssebo tuusa lwenvuddeko naye nze mbadde nnoonya ssente nga nyamba abakadde bange mu ngeri yange nimba wabu yambi
0: nibabira
1: bulungi mugombolo era tuulyanga ku gombolo yonna yali eyambye bakadde nga nze bemba demba yamba mugombolo ya musale sisa ne ku radio n'empisa nti mbakadde mujje mbawe ebintu byammwe wali wabuddeko ebigombolo endala nga ziyita abantu mu ngeri eyo ssebo nze mbadde nkikola tusa nituusa okuvaako nga bakadde ne bajja kuddamu okubonaabona nga tibalina abayamba yessebo
0: kyenda munya katanyeze nya radio sapiensia enkuluzo y'amagezi nsulo y'omuziki n'ebyemizenyo twabagambye muzeeyi lero tutambula naye naye n'aba social media twayagadde okubawa okubawa ku savu ne twabaleetedde mu studio za radio sapiensia omulundi guno era nga kati wano wetuli tuli Kabula Muliro tuli ne muzeeyi Semanda Kabaka bameka be wakalaba
1: Kabaka
0: bagwe
1: bandi badde basatu naye okusatu nali nkyali muto nnyo Kabaka Chwa
0: owokubiri
1: kwe nazaalibwa nazaalibwa ku mirembe gya Chwa naye kyawo nali muto gwenda bidde ddala Isawo Ssajja Kabaka Muteesa owokubiri ne mulutabuliro nga bwe mbabulidde nekusomera atukyalira ne mu lubiri ne ng'enda ne wano omukutu wa mu bisika kyaffe kye sibabuulidde ngeri gitwakifunamu namulabalira ddala bulungi nnyo Muteesa oyo kika kyange kya nnakinsige kisebo era omutu obwannakinsige okubutongoza okubujja ku nnyange kumbaziira nze nze kasigaddewo nze naliwo n'embaga twagirira mu lubiri era twagirira na ku maliba tobeera mu lubiri mu nnono yaffe nga omukopi tobeera mu lubiri n'owulira ku ssowaani twawulira ku maliba
0: agente
1: bagabwetabweyo kati bayiwa okwona ekisuku nemuloto nemusanyuka ati nnyo nnyo nze nimutaka nnyo nga bunyonyodde nze omukwaba basigaddewo mu kika kyange kyannakinsiga essebo
0: abakuzeeko abaalwanira
1: era nebabawoza omusango nga wendi era nze nembeera n'ennyama n'enjirya n'emmere n'enjirya mu lubiri
0: bitandika bitya bitandika bitya
1: ekinaaka kiramba nja kikunyumiza oluvannyuma
0: wali okyatuwulira ku bakabaka ku Muteesa ow'olubereberye
1: kyekabaka Muteesa ow'okubiri gwe nalabira ddala nga mulabira ddala emirundi mingi ate noono Mutebi naye mulabye emirundi mingi yessebo
0: kyenda munya katanyeze nya radio sapiensia enkuluzo y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
8: kyenda munya katanyeze nya fama radio sapiensia enkuluzo y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
0: waliwo ekibuuzo mukulu Edward Ssaabwe okuva e Buloba yakubuuzizza ebimu ku mboozi ze watunyonyola Sande ewedde ng'otunuulira nga omutwalo ogugwo bwe wagutwalira mu nsawo emboozi eyo ng'ayagala kuddamu omubuulire mwatambulizanga mutya omutwalo mu nsawo
1: byali mbikalu nti tutudde
0: ntebe tenti ebibbo
1: byali bya mu nsawo mutwalo era gwe nagutwala nagubalira mu nsawo netwasalirawo edda bwebagendanga okwanjula nga babasalira ebintu bwebamala okubibasalira nga mwegayirira nti ssebo ate kino ne babasalirako ne muddayo ne muzipakasa naye ffe bwe twagenda titwakola ebyo ffe twagendanga n'ensawo yaffe nga nywevu bwe batusalira ebintu nga tubiwa mu kaasi byonna era ffe twabiwera mu kaasi tetwadda mabega
0: twali bino ate taata tumutwalire ekisambi ky'enkokobyo
1: tibyanti nkugambye ebyali mu nsawo gyabe omutwalo gwe baatusalira
0: omutwalo guno gwabanga gumu bumu nti
1: gwe
0: guno omutwalo
1: bagamba abalala baabasaliranga ebintu oba muleete kino muleete kino muleete kino naye ffe twagamba ntugamba bassebo tuli beewala atenze ngeri je nali mpana akapeli mawanga nambaga sina budde ba kunonya bintu ne mtu kirize tulete bintu mu basa era petwa wayo basa bintu nebigwa kazi lati twadda babiga nga tuba walunaku nga tukoma ose nga teka teka mbaga nga wajia kutuandika nga tutandika
0: wakuandiki deolo
1: batuandiki delu baga na ye mchere echo nzibampa chisubi eno jibana angiranga chisubi minna angibamula angiranga ili mwame mchiyana parisiye wapu
0: Embaga ebawo di
1: embaga yange
0: olwo maze banga ki omaze twalayo omutwalo gwa taata embaga wetegekera banga ki
1: jali mevuko twamala okwanjula banga tijali dene nnyo tugeze olunaku olw'okugattibwa nako nga lutuuka nga tugenda kugattibwa lubaga mu 1956
0: Mbaga etimujitegekera wa
1: mbaga yange yali kisubi olupalisi ekisubi ngeyetutwala yatutegeka mupalisi olwo yekisubi yali yakyayi ssebo
0: ekyayi otegeeza ki
1: kyayi yennyini
0: mata kawago nowafa omukalo otandika ekisubi
1: tangawuzi yali wa mata n'emigaati gya siyaji ne keeki yaliko nga yamaanyi mbaga nebeera yamaanyi nnyo
0: nozalina akutegekeddeko okuba wakyayi abantu
1: baba tubika baali bubangi ate ennyama kiyake ffe twali bakyayi ne migaati naye nga bategeka bagitegeka n'ebikopo ebyali kubanga abantu baali bangi nnyo ffe yazikanga byeyazike nga situsobola kutwala byaffe nga tibiyinza kumala bantu jijukira omusajja yali walusimbi yali katwawo nga yayaliziko ebintu abagenda okuwasa nendiyaziko ebikopo nekubeerako n'abazimi kiseera ekyo kewerimidde waliwo amuwulirako yali yasiba omukyala wange
0: kemberenge temwalya
1: embaga yange yali awaggulu naawe tekwali byamberenge
0: kantegeza omukati gwa siyaji wabanga wa bbeeyi
1: nnyo nyo mbaga yakyayi yalinga yabbeeyi so siku maatibu mwana mamaanyi engoma yali yagundi bamuyitanga nyani senkubuge marijjo ate omukyala bamuyitanga Madina omuzinyi yazina kakati nno ate nze wenawasiza nga waliwo omupiira baguyitanga Kenya ne Uganda nga baguyita Gosage kati gwaliwo ku olwo ku lwomukaaga kati abantu benayita ne bagamba nti tusubiza omupiira gwaffe tufanigeze ku mupiira gwamaanyi nnyo
0: gwabeeranga ku TV oba baagulabanga ku maaso kumaaso
1: baagenda mu kisaawe nakivubo gwabeeranga naye ng'abantu baali banjagala nnyo era bantu baalekerera omupiira ne bajja ku mbaga kaakati ne mu kiseera ekyo kya Desemba we nawasiza ng'embaga nnyingi nnyo buli ki bwe nagendanga ng'ebintu babikutte naye nga nze mbipaaza
0: bbeeyi olwayalese 10
1: era kweweri middooyo nakyonga nga ebiteeti ebisinga bungi babibukti naye nze nebipaaza ne marijjo oyo yali nga mukubi wemumama wanu Kampala wanugali buli muntu gwayagala naye nemupaaza nalinanga ne sente zange kakati nebajja ku mbaga mbaga n'enyuma nnyo twava kisubi esepisoni wetwava ekisubi netujjawa nitukola embaga y'amaanyi ku kyalo kuno mbaga eyo yali teddanga kubeerawo wanu ku mbaga ku kyalo kuno gyenakola
0: antiwalinamu akasente ogyononeddemu ensente nga mmeka bwobalaabala omutwalo gwawera
1: gumu sente zaali nnyingi naawe sente zaali nnyingi kubuulidde ebintu byonna napanzanga bipanze
0: anti de sente zaabanga oyibaga nti nakozeseza omutwalo nako zino bwebukadde nga 10
1: omutwalo gwali kusukkamu kubanga ebintu byange byali bingi Mwebura hivyo motoka nzi. Siapa angisa kumotoka kujia kama futa. Banga mwia bantu banga bari wangi. Yanju liya eni motoka. Na bantu baba no mchala na motoka ywa jimuganda nga yawari nyamuno na kuigamba nga sina uzibubo na. Kujia kevi ambaro na bagoma na bazinyi. Nabine vyo kuri anga ngati ni chai.
0: Ila wabaja ku reception wabaja chiu. Ne wane wakote dika chai na mgati jasi yaji.
1: Wanu vyari vya kunywa vya mwe vya chiganda vya mwenge. Mwenge na mwisi. Mwenge mwenge na mwisi. Ne soda.
0: Ne soda yaze.
1: Yaliwo ya soda yalimo. Yaliwo.
0: Mbaga wede.
1: Mbaga yali amanyi nno.
0: Bani abali ko bojukira.
1: Abali ko kukikumbaga.
0: Mbaga.
1: Aba abagenyi
0: abakulu.
1: Aba abagenyi abakulu bali bo na yokusinga bali baganda banga banji. Abo banju ba basamu nju ba yali minister. Bali baganda banga bali ko bonna baganda banga bajja. Abo baba busuju baba bagomba. Bwebati. Mbaga ne nyumira wano ne kamara. Yesu.
0: Uwe de, uluta mwawa anga kona hane munu ngezi mwakuzino.
1: Tipuavi ina sebo. Tipuavi ina anga makaga fwe.
0: Mgoe ina wamufumbiri la.
1: Wamufumbiri ya wichi namba. Wichi namba.
0: Ndwe mirimu jo.
1: Mirimu jo nga. Na mara kumpi wichi namba chalaba mgole wangu. Nge mirimu jo imiriza. Wichi wako wako nitani kukole mirimu jangu. Yesu.
0: Odaye mungato
1: yesebo
0: muruko wa makando gasimbiwa kubaluye bibimbaga bitandise obudde e Rwanda komye wano osisite
1: fishide because muri mujangi nakolanga tenda kubanga twakolanga no yukaliondo ni bakwade yamanyi nayigira nayo ya government ya denganga zitenda ngatwagala gulayo
9: Chenda mwenye katanya senya fama Kwa hili yo sapiensia Imi mkuruza ya magazi Ensuri yo muziki Levi ya mizanyo Chenda mwenye katanya senya fama Kwa hili yo sapiensia Mkuruza ya magazi Ensuri yo muziki Levi ya mizanyo Chikuge e Mama chikuge Alo karo
10: ne Erini mutari kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumile vya mizanyo au watari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buliruzanya guba mukisa mpia kwa kuangula tolinda we wandi sekati we gata kubinyumu ya 22bet.ug betting wabudabe ilio wongo betting anogwe gendeza wabamiaka habili mwetano no kute waguru
4: wakati ya makago ka ngalanje ziru uzeze ntufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu nambika kungiri jitu tambuza mwoblamu. Engiri jitu lagamumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji nzikakamu. Lanji zikuume vilo uzo. Lanji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago kawulikike. Looza ku Plascon lanji kulidwa kururuo. Plascon, color your world. Mbwetuwa tuogela kumatende kena magundivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yegaba Abasangi babunga mtrading center Kuchindeka huko kulida na St. Mbaga Major Seminary Tosobula kudibu usamaso Dirimu kwa agedini kumuanje nyo Mkusomesa degree mu primary teaching Edanga katibako ulaba izibo nabali nebaruwe ya sini ya yomukaga Ukujokwe wandisa Wefune na degree mu busomesa ba primary Balina diploma mu primary teaching Certificate mu nursery teaching Nemu child kenya ngebaruwe funa ya gaba PTC Balina masoma mkutu nga okufumba computer na malala manji nyo halina nekola ya ira ningiri ya baiza bali wala kuba kunoti msambu msambu mbili ana msatu msambu mwemu noti mwenda oba kunoti msambu tanu nya msambu msambu abili mwemu munana noti
0: tenda za mwe ne mkulu kayondo mwazi walanga mgovernment temwaina bitundu bilala jemwayo mwina kubitwala nchuno shivuzo chabude ni mwomu chala na mgenye na mugenye Annette okuva awo nansana
1: nga tuzikola akayondo yabiranga ne tenda nga akole ngatu za abapolisi nange nga akole ngatu ezo nga nange ngenda nsaba tenda nga bajimpa nendera mutendezo ngatu fete tukola ba tukola ngatu za abantu abulijjo na inga tulina tenda za government ngatu supplying government
0: kuba mwalina mwaka
1: sente nda sente
0: zali walabe mbye yimiride bwadi
1: sente za janga sente za janga
0: olwo embage wedde okujira kuja abana mufunye di
1: abana omuka mawa kitalo kyalo wango yali mwanga kyanda mufuna muto naye katonda natugumiikiriza aga nti abaana bano bano bawa abaana bano bajja kudotuka bamalize bafune sente natugumiikiriza omuka mawa natugumiikiriza emyaka kumpi esatu kutandika okuzaala
0: ebigambo olwo yaleta nazaala mwaka guweze
1: banyinaze nga baagala kumuzaayo
0: anti balaba mwaka gumu esatu olwo bagambye ekiggwe
1: ne bagamba ti Katonda waali ajja tuwa baana nze ne ngumiikiriza twagumiikiriza ate nga ne munange mwagala sinza kumugamba nti addeyo
0: tewataamu kukyano gaali waataazaale anti waabangawo ennyimba mugere tuleese muto naye waataazaale tumubakomeza
1: nali mugumiikiriza kubanga eddiini yange nagisoma kuva mu buto kati n'omuntu aw'eddiini tateribuka mangu nagamba munaye nti ira tusome katonda ajja tuwa abaana era yabatuwa ate naabwe yatandika yatuweera ddala nno
0: bakozi bameka olwo
1: abaana yatuwa abaana 14 katonda bwe yatuwa kati mukama yaddizaako babiri abalala we bali
0: baliwa olinamu omupaaza ebifaananyi muno biyitirivu ate ndaba makagaeka makatuli kibulungi
1: baana abasinga baaliko mu seminaariyo naye ekikatonda tiyatukiriza kutuwa basosoloti naye tulina abasosoloti betuzaddi abatali baffe naye nga baana baffe era obalaba baabo
0: ngaweaa
1: simusu mwana wa muno n'abalala bangi n'oyo archibishopu muzukulu waffe
0: simwogerere
1: muzukulu waffe
0: wanan'abasista
1: bangi
0: tulinamusemanda sekayombya Oswald wetuli naye obadde okyatugamba nti amaka gajjuddemu abanaddiini goloto eno si kya bulijjo ojjawo olukusa gwolubeera naye waka
1: guluta eyo nakugambye nti bwe nali nga ngenda okuwasa omukyala oyo yandoosa namutwalira ddala nti omukyala wange yawasibwa
0: bikira Maria
1: kubanga nga bwe kugambye nasooka kufuna abawala basatu naye oyo yandoosa naga nti ojja kufuna omukyala era namufuna kakati omukyala oyo bwe namufuna netukolagana nnyo nanfumbira netukolagana ate nga bwegaa netwatandika okuzaala abaana abaana netubazaalira ddala kakati okubasomesa gwali mulimu munene nnyo kubanga ffe buli mwaka twazaalanga abaana bonna ne babeera kumukumukumu kakati olwo nga okuba okusoma kusoma kubaabwe nga kuzibu mu kiseera ekyo sente okuziiraki kuzifuna naye twafula nnyo okufuna sente okumanya okukola okutusobola okufuna sente abaana tetubaweerera essebu kakati nno netugamba nti kati tufunye abaana babano tubafunye tubasomesezza bafunye ebifo byabwe bakoze omukyalo ono kirabo ki kyetunamuwa twanoonya ekirabo nga tetukirabe kyanaasiima netumusuubiza okumukola okumuteeka waka wano tumukolere amakaage wano mu maka gaffe kwe kumukolera guloto eyo ssebo era bwe twagikola omusumba oyo bwe yajja wano ssaabasumba n'asiima nnyo era ne musenyere wayinani Katende ne bajja wano ne basomerawo essaala nga tuggulawo guloto eyo guloto eyo ya mukisa gwa njawulo osabirawo essaala tegwa butaka ssebo kubanga basomerawo essaala yamaanyi nnyo kale no ssebo nga bombuuzizza ekibuuzo lwaki mwateekaawo guloto guloto eyo yakijjukizo kya mukyalo oyo ne bwetuva mu nsi nga tumulekedde ekijjukizo ekyo ssebo era buli ayitawo n'asomawo essaala tegwa butaka essebo tufunye ebintu bingi emikisa mingi nnyo ffe gye tufunye wano lwakubeera mukyalo oyo si lwakubeera nti yamufunira omukyalo oyo yekka naye ne mumaka bye tufunye okutuuka ku ssaawa ya leero bingi bituyinze bitayinza nakumalayo yesebo
0: kubanna badde newunyiza ngamba nga nyingira kigolo teno ebeera wanekereziya oba
1: bakyewuunya abantu bangi bakyewuunya sebo
0: ekereziya yegamba kikukyo
1: terina mutawaana kubanga kereziya eyo n'ebyafaayo byaffe paalisi okujjawa ekyo nja kukikunyonyola oluvannyuma kyava kuffe wano okufuna paalisi eyo
0: tandikira awo kubanga tubazze tubuulira jo ebikuli ku mutima nabiki byotambudde
1: na bingi bingi bujja okufuna
0: tugende maaso ekereziya kabula muliro
1: kereziya eyo njolumu navuganga akagaali kange nga nzenze kanze kuva ku kyalo okugenda ekisubi okusoma emisere yatali ya sande
0: eyokumakya
1: namba wano nguvulola akagaali nga mmala kugenda ekisubi okusoma emisa nga ngenda okukola emirimu gyange naye olumu nagenda navuga akagaali ngende ku makya olunaku olulwali olufu lwagwa lungi nnyo nga kkooti lirabika nembuga akagaali ngende nsoma ekisubi mba ntuuka awo ku mailo 14 bano babanca bafisimanga abavuga obugaali nga batandika ebisanduuku najja ngaakuba kengerekerekerekere nga nzira ebbali kandi mba nzira ebbali bwe yajja okuyitawo mu kifo ky'okumpisa yadda mangu omuntu kunnekiika mu maaso agende kozi kibe kibokisi kikugiza eki nange nvuga mu sipiidi ngende nsanga emisa kakati yakoona ku gaali yakoona ku mayembe g'eggaali nengwa wansi kuseminti kolesi omusajja teyayimirira agenda bugenzi ne wabeerawo munne omulala ava emabega najja yasanga ndi wansi naye muzeyi ogudde nti ye alwakutomeddeko nze agenze nti yakoze bubi naye n'agenda nayimuka wansi nekunkumula nali mu kusaati yakawunda yonna ekutuse musaayi gutiriika gaali yeyonoonese bwe navaawo ti neŋŋamba ate ng'olwo obudde buyise obwokusemisa egenzi waliwo awo muzukulu wange ekawuku yeŋŋenda nzijanjaba naye mbampaayo neŋŋamba ye mukama wange mpadde ŋŋenda kutendereza naye nenfuna ekizibu bwekiti ati omusajja n'atayimirira naye kinkoze bubi kozi mukama awulidde akomawo wano bannange nemutegeeza kyentuuseeko g'ebiwundu naye waayita wiikisibisi biri ne tufuna ebbaluwa ekuva ewa Ssaabasumba Kalinaali Emmanuel Emmanuel Wamala ng'egamba nti nfunye okusaba kw'abamisonales bayita bakapucini naye basaba okubawa ekifo we banaavanga okudda ewaabwe busunju ku kitebe kyabwe busunju mitiyana oba bava mu nnyonyi ennyonyi terina tayimu ibigubo saawa mukaaga muzakiro saawa musanvu zakiro munaana bebat naye okuyita mu kibuga ate okudda mu kyalo nga kizibu nnyo mbeera y'embeera
0: yokwerinda
1: nga bamusaba nti sebo tusaba okuva kisubi manya okuva entebe twandyagadde otubeereko otuwa ekifo wetunaabeeranga wetunaavanga netunaawumuliranga tulyoke tugende ekiyinda
0: tweyanziza tweyanzeege abalungi abatambudde naffe okuva gye twatandikidde okuva 2 ez'ekiro zizino ziweze 4 bagamba ebiwooma biggwa byokya bwetyo bwe tubadde ne muzeeyi Ssemanda Ssekayombya Oswald okuva wano ekabula muliro gwe tutambudde naye ng'atubbirako ku mboozi ye nibasuubiza nti ne sande ejja kyemutawulidde agenda kuba atumalirayo emboozi yaffe wabula ng'abawuliriza ba mutima gwange ate twabafuniddeyo akapya nanti jjukira tuli mu kakensa w'ebyemizannyo 2026 njagala guwe naaleero ng'owagira Arsenal nkubira ku ssimu yange nga puroguraamu eno ewedde 0783137317 n'eya WhatsApp 0753137717 yoyo ya WhatsApp. Njagala ngo wagira Arsenal, njagala abavubuka, oba muwala, oba mulenzi. Ngoma wagira Arsenal, era ng'osobola okutta bulungi ebibuuzo. Nkoneko nga programu yaffe mutima gwange. Tugenda kuba tukusaamu ensimbi. Atubbinkane ne banno, weyolere ku mudidi, oba weefune ku birabo. Nkuyanja, Lady Sapiens abegenda okuba ng'egaba muntu jjo 2026 awo mu bitundu ebyennaasana bwe tugenda okuba nga tuli. Kale nno, gwe munnabyamizannyo wenna ng'owuliriza mutima gwange, noonyaako ku nnamba z'essimu ezo. Nze Charles Katabalwa, baagaliza Sande nnungi, musule bulungi.

0: tukwaniriza akawungezi k'olunaku lwaleero pulogulaamu yo ekereziya
1: n'omuntu wa bulijjo.
0: Father Andrew Kato yatuuse edda bwe tugenda okutambula naye olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi gwe tulimu omwezi gwa munaana. Father
1: iri mutawaana waddiyo bulungi babalamusa
0: batulamusa ddala tubalamusaako ne tugamba nti ate temuviira ddala ku Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi. Father njagala tutandikira awo olunaku olwaleero Sande ya 19
1: 19 budde buno obwamwaka
0: olwaleero kiki ekyo ekitukubiriziddwa?
1: Olwaleero twali tukubirizibwa ekigambo ky'okuliisibwa ne Kristo omugaati oguva mu ggulu, kubanga omugaati bulijjo mmere ate nga etukusa etuzimba etukusa ate weba etuzimba ye Kristo yennyini atuzimba zimba n'ekigambo kye naye ate yasalawo asigale naffe mu sakramenti eno erya Okalasitiya kakati kibadde ekitukubirizibwa kwagala nnyo ekigambo kya Katonda okwagala Okalasitiya kubanga kikituliisa ng'emmere ng'omugaati tubuliisa emibiri gyaffe kati nno ekigambo kya Katonda ekyo kiva laddala wa Katonda ne sakramenti eyo yatulekera nti byebituliisa naye mbulamu obw'omwoyo okusobola okutambula okutuuka Katonda tetumusanga. Katonda tumusanga mu mbeera ezo zirimu okwagala amazima okwenkanya nga tuliisiddwa tuteekeddwa okuliisibwa tuteekeddwa okuliisibwa kakati lwero olunaku luno lwetubaddeko olunaku luno lwetubadde tujaguza.
0: Kyenda munnya katonyeze nyafama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi. Father omuwulidde? Father tuli mu kyengerera bwe tugenda okusooka okutambulira abasaserdoti
1: kyovula nga mulina okwebaza omukama wano mu ssaza ly'e Kampala nti mukyalina basosoroti mukyasobola okufuna obusosoroti a bonna. Waliwo mikwano gyange ab'episkoopi ng'amala emyaka yena tawanga ku busosoroti. Waliwo omu yali annyumiza nga tujookinga yali jajja amale mu bwepisikoopi emyaka etaano nga tweyo dayininga ngayo muntu ngandi nze munne simanyi webawa dayininga singa ngambira ku wakibishopu eyo olumu nayinvayitinga ku eyo okiraba
0: alabe webitambula
1: mu episkoopi omu ngaali eyo mu nsi zo mu east eyo mu Japan eyo kakati ni kakati wano omwekisa mwina munene nnyo nti mukyasobola okulaba ku basosolooti abo baweebwa.

0: Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Chenda mwenyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magizi. Ensuro yo muziki. Nebye mizanyo.
2: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magizi. Esawa ya feyo kubidi. Ate katije tugenze. Ne Father Kato Andrew muzukulu wa Mugoba Nsonga. Gwetu ina. Ava wano baita abera kati munyonyo parish baita os manyako
3: ku
2: chamula
3: ku badongo road yao
2: ha cheche badeno nya ku badongo waberanga wabadongo
3: ee ndo za kuva aberanga ya badongo iyo ee waberanga ya badongo bakabaka abangi bali ku lugudo lwambuke wanalongolo
2: yesebo
3: ee badongo road
2: okay Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia, inkuluze ya magizi, insulo ya mziki, nebye mizanyo. Father, waluwa bachala, abakatolichi, abena nkula biwe, bate geso mkolo, baje aguze miaka abiri mumu sambu, kasoke denga be kuma, be kula akulanyiza, be yambie, bayimba, bakole bintu bayimiriza wo, ii. Be wola sente batereka ate ne be wola ne be kula akulanyiza ddala bulungi ebintu bino mu bitongole biba bitongole byekerezia bikirizibwa tibwe tuba twekunganyiza tutyo men's guild tusonde sente tuwe wole tukole amayumba na biki Oba bandi badde bajja kunyikiza dini yabwe yokuchoka.
3: Ati kakati mkulu junge dini ono junyikizo otya nga tukute omuntu omulamba. Wanga tujukire ne Yohana atugamba tuli mwoyo na mubiri. Kakati ono nyikizo otya edini ojja kuba tujinyikiza muntu. Ojja kuba ojinyikiza ku kintu. Kiraba kakati ati ne dini eyo tujukire dini eyo enyikizibwa etya. Enyikizibwa nga omuntu ono yennyini. Asituka okweyolekera eri Katonda we. Tubula bano nti ebibiina bino, ebibiina kati ng'ekyogeddeko men's guild, ebibiina byonna bino bannakizito, ebibiina bya Jerry abiikira Maria. Kwegamba bibeerawo, kereziya ebiteekawo ebibiina ebyo, by'enkola enkatoliki, tusobole okuyigamu okukkiriza kwaffe, bituyamba okuyiga okukkiriza kwaffe. Ate okukkiriza kwaffe. Kutegeeza kyo okukkiriza mukulu jjunju si kigambo kya mutwe gwokka ndi nzikiriza nti Katonda gy'ali n'olwekyo obukkiriza nti Katonda gy'ali so what nti nzikiriza nti Katonda gy'ali nkola nsobole okweyimirizaawo kubanga Katonda ono aliyo yannyamba ne nsobola okukola emirimu gyange bulungi ne gitambula Nzikiriza nti Katonda ono gy'ali, ne ngenda mu ddwaliro, ne nfunayo eddagala, ne mmanya nti Katonda ono alijjo gwe nzikiriza. Y'asobola okukola eddagala lino ne likola. Okiraba. Nzikiriza nti Katonda ono gy'ali, nkola emirimu gyange, ne nsobola okuyimirizaawo amaka gange, nsobola nange nnyini okweyimirizaawo, ate ne nsobola okuyimirizaawo ekereziya kubanga buvunaanyizibwa bwange. Kubanga ndi mwoyo na mubiri. Kati abakyala abo boyogerako ekyo kitegeeza okubeera n'ebibiina mwekereze waliwo ebibiina mwekereze waliwo si ebibiina kubanga teriyo kibiina bwe kityo waliwo abantu abali mu bibiina mwekereziya ababyonoona ne babivumaganya naye abantu nebagamba nti ekyo ekibiina tekirina mugaso ekyo ekibiina kyabakadde kugamba okubeera kuvumaganya ekintu ekirungi kezia kyateekawo kakati ebibiina bino byonna byonna gyebifa byenkana natibadde bituyamba okukula mu kukkiriza tukula tutya mu kukkiriza ensonga eyo lwaki ebibiina byonna gyebifa byenkana ebya kereziya tukuŋŋaana na ssaala ekitukuŋŋaanya kigambo kya Katonda essaala kakati nga tumaze okukuŋŋaana essaala ne twogera ku bintu ebyo ebitukwatako mwoyo ate ne mubiri bintu ki ebyo ebituziŋŋamizza mwoyo bintu ki ebyo ebituganye okuba ab'amazima okuba abenkanya bintu ki ebyo ebituleetedde obuggya enge ebyo bintu bya mwoyo Nitugene huu bintu hivyo, bintu chivyo, bintu sibiye kuo bravo, wachi tulibavu. Nitugene, tuganti, aa, kane kwa hati, tuliba iya. Baji mufabali mchibina chino, tukeda bukezi kumachiani, tujo kusoma kusapuri, tujivamu sawa tane ze misana, nitugenda waweru, atine tudamu wolo kusomu Lugambo. Ayo gundi wamulabye gundi wasembera sani de joberanga gwe gwa kola mateka ka kerezi nezuwe sawo musamba tutandi ko kunonya mmere uwavu bajite ku twese ngeko na ye kibina kyo kitu yamba anti a kera mukerezia soma bulungi we kwa somo kama wo mukisa emirimu gijja lero genda okole genda mulimu gw'okukola Katonda gw'akuwadde okukole bulungi ng'omukristu n'amazima n'obwenkanya obudde butuuse oba olweggulo ddayo gy'obeera omulimu n'abantu bo kati ekibiina nga kino ekibiina ekyabakyala kiba nga kituuse ku ekyo nkyebaza nnyo era nkikubira ne mu ngalo nti dala ekyo ekibiina ekyenkola enkatuliki ne kati bw'osanga ekibiina oba kyabakyala ku Paris nga kikimanyi kujja kutuulako awo ku lubalaza
4: kutegeka kakyayi
3: kabaddeyo kati kaliyo tebajja kukuŋŋaana waliwo ebibiina ebimu byempulira oba ng'ebyabavubuka nga kiki ekibakuŋŋaanya bagendako ku biicho manyi mu bitundu bino ebya Kampala wano waliwo ekigambo kya biici abamu situmanyi na mugaso gwakyo omanyi abantu bali abo tuko pajja abantu bali abo ebulaaya ekibatwala ennyo ku mbalama z'ennyanja embeera y'obudde bambi ate tebabeera nno ku mbalama z'ennyanja egyo omwaka mulamba
4: kiseera
3: ekiseera kino kye tulimu kino ekya sama kubanga wano katuwulira kawewo n'enkuba etonya naye ku nsi ezimu ez'ebulaaya kati budde bubi nnyo nnyo akasana kayitirivu akasana owulira ne kakwokya kano kabagamba akwokya ne mu mpale
4: naye paza kato akwokya mu mpale kengatya
3: akasana ako kennyini
4: nga toyina wadde kikumi
3: kati ddala kwowulira nga owulidda kati kennyini kwowulira nga owulira ddala akasana kakati kyoba olina okukola kwe kugendako mu bifunga ebyo ebiweweevu eby'amazzi beaches era bw'ogendayo mwezi guno weyadda guno gw'omunaana gwe tulimu osanga beaches zikubyeko abantu naye bambi ng'ekibatutteyo ki bugumu bw'ogenda ku beaches ojja kusangayo n'abantu abakadde abalinga Naalongo w'ewaffe nga nabo bambi bazzeeko ku ki bazzeeko awaweweerako
4: amazzi go gabate gookya
3: era waakiri gaba nnyo wadde gaba makyafu naye kibwaki obukyafu obubeera omuteebereza teebereza ensi yonna ngaobayitali yeetooloddwa mazzi kaakati teebereza obukyafu obubeera omwo naye munna mukama yatuyambe yakola eggulu n'ensi oba ekitali ekyo bagenda ku nsozi eyo ne bazimba enju zaabwe awanyogoga naye kakati ne wano osanga ebibiina ebimu biina bali abavubuka omulimu gw'ebiriina bwe bakuŋŋaana tugenda ku biiki ne balanga nnona bulungi nnyo mu ekereziya kale ku lunaku bweruti abavubuka mwenna muyitibwa kubanga waliyo okugenda mu biiki buli mu ajja kusasula sente bwezi kakati abavubuka abo ab'ekibiina ekyo kyonna ne bagamba nti bakola nnyo ekyo kintu kyakulaba ennyo ekyo si bibayita ebibiina byenkola engatuliki awo ekyo ekibiina kiba kifuuse nga ne niigiina taba bwatyo kubanga niigiina aba n'emirimu gyayo kuba kiba kifuuse nga kibiina kyaki kyakusanyukako oba kakati abakyala abo tubalamusa tubalamusa n'ekiramuso ddala ekyekitiibwa nti webale kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'omukristu w'omukyalo omukatoliki
4: tedi tubalamusaako era ne tubaagaliza olunaku olulungi olwa sande nga mujaguza emyaka gyammwe 27 ne Father Lulo w'ennankulabye mwebale nnyo Father Katoye agambye n'engalo azibakubidde Father Sabasumba waffe aine bigambo pia yogeddeko na tulabula tibananga waliwo abantu bagenda batambula abefudde mbusimanya batuyamba okuva mu sitani abantu bano batalaga beyita abakatuliki nti tuzze kuyamba awaka sitani oyina sitani oyina ebizibu bino songa si bakatulikira nga bwowulidde ayogera n'agamba bannaye mu biviireko ddala abo temubakkiriza
3: mubireo naabo abeeyita abasosoloti oba abasista ennaku zino yatubadde tubalaba mumawulire
4: yali agenze kubba Fatha Kamoga egayazin
3: gwebakwatire egayaze eyo waliwo ne yaliko omusista ayambadde ebyambalo by'abasista gwe bakwata era muki weeko mumawulire omwo yino yavanga kunju kunju abo basista nabo abantu nabo babbibwa naye yagendanga akonkonako buli geeti buli geeti oba yatuukangayo oba yabagambanga ki okutuuka ndoozi yamuwemuukiza naga ii abantu bano abeewongera omukama we bati ate ennaku zino
4: webakola
3: gwe mulimu ogwo kiraba kakati kyekiri kye twayogeddeko wali eri olukusa olukusa oluweba ku kipala tekiri kye bayita celebrate. Celebrate nti ebeera eraga nti omuntu ono omusosoloti ono ayina esakamentu ya lodini ali mu mbeera nnungi n'amateeka ga kereziya naye ate era ekipalati ekyo kiba kiraga ndi awo omuntu ono musosoloti yateekebwako emikono n'essaala eyi gye twogeddeko ate ali mu mateeka ga kereziya ensonga eyo kakati ekyo ekipalati ekyo ekiba tekibuuziddwa gye tuyita celebrate. Celebrate eno eggwaako yandibadde ya buli mwaka buli mwaka omusosoloti katugambe nga tamanyi waali tebamumanyi bulungi buli mwaka yandibadde afuna ekipalati kino okuva eri omusumba we okugeza wano tulina abasosoloti bangi abavudde mu masaza amalala abajja okusoma wano obukolera wano bakola emirimu mingi nnyo wano tulina babakubanya bakola waliwo abasomesa mu yunivasite nga bavudde mu masaza amalala kakati bano okusobola okujja okukola omulimu gwa kereziya gona ayinza okujja ng'asomesa mu yunivasite asomesaayo physics asomesaayo mathematics yunivasite tejja kukubuuza celebrate kubanga mathematics tali ekereziyo siwa kereziya mathematics wanzi okiraba naye konova kulekitalinga mathematics oyo noga nti ngenda namasuba kusoma mmisa nsomera abakristu emmisa ogwo mulimu gwa kereziya
4: oba n'okumaliriza mathematics nti sebo ninga bwendi omusasado tugende mu japo nkulembere mmisa
3: kakati awo kijja kwetagisa okulaga celebrate eyo kakati n'abantu bano ababbibwa ekyo ekintu kiri mu mateeka baali badde basabibwa celebrate kakati mukulu jjunju kiba kya buvunaanyizibwa okusanga omuntu yenna agamba nti musosoloti ayagala okuwa omukisa oba ayagala okujja okusoma mmisa ewuwo kyandibadde kya buvunaanyizibwa omuntu oyo bwebadde nga tewiikakasa ndi musosoloti ate ali mu mbeera ntuufu n'amateeka ga kereziya okumusaba ekipalati kino mukulu jjunju onoga nti obeera okoze lugezigezi
4: bajja gamba oyina olugezigezi gwe gwani ansaba ekyo
3: kati bwabeera omusosoloti nga tamumanyi ate nakuddamu bwatyo nti olina olugezigezi kumanyira ddala nti beebosa abasumba bayise ekiki ekicupuni kiraba ne mumawulire ga leero byayo wandiikiddwako awo omanyirangawo bumanyirwa kiraba ate engeri eyamasakalamentu gye gatadduka ndowooza omuntu oyo wandibadde omugaa nti omanyi sebo faatha respectively nti faatha ndowooza kyandibadde kirungi n'onviira nga sinaba kuyita poliisi
4: nga sinatama
3: nga sinaba kutaama kyandibadde kirungi faatha n'okolaki
4: n'onviira
3: kitakutaama kukuyitira poliisi kubanga ekyo kiba kikulagira ddala nti omuntu olwo bwakuddiddemu bw'atyo yali mu mbeera sintu kiraba bwubanga tomwekakasa naye bwoba omwekakasa nti ate omumanyi musosoloti ddala musosoloti kati nga bano abaakafuna obusosoloti omumanyi bulungi tekikwetaagisa ate kumugaa nti ate mpa ku kipalati kubanga ne bana abasosoloti kati bano abaakafuna obusosoloti ebipalati ebyo tebanana kubifuna munnaku zino bajja kubibawa naye si munnaku zino Ati batera kubiba wa celebrate batera kuziwa mumsosoro ti agende ava mu sazaine ri Kampala.
4: Okay.
3: Agenda daji batamanyi. Kubanga ijivi nkola yake tezia. Nkola yake tezia. Kakati rachi ekimune ebyo osimanyo okugoba amasitani. Kakati okugoba amasitani kuno. Omanyo kuna ku mulimu buweereza mu ekereziya. It's a ministry. Kalingwe tuina obuweereza obw'obusomi, obuweereza obukoliti, rekita. Tuina yo n'obuweereza bwe tuyita exorcist. Oba exorcist. Exorcist ono ye muntu oyo agoba amasitaani mu linnya lya ekereziya. Kristo fena yatuwa obuyinza obwo. Era nawe mukulu jjunju osobola n'ogango bamu.
4: Amasitaani?
3: Sengwe kusoma sala zo n'okola bulungi omukama. Mukama yakuwa obuyinza obwo. Naye ekyobeera tokikoze mu linnya lya ekereziya. Okiraba? Kakati ogandi okikola mu linnya lya ekereziya oteekeddwa okuba nga waweebwa olukusa olwo olwa exorcist. Musaza nga ine lye Kampala tubalina si bangi nnyo. Oliba Father musajja akaawa baava.
4: Father Mwebe.
3: Father Mwebe. Nga bakola omulimu ogwo mu linnya lya ekereziya. Kakati ffe abalala. Amasitaani ago tugagoba naye situlina buweereza obwo kereziya teyabutuwa. Okirabye? Kereziya teyabutuwa. Ensonga eyo lwaki nsobola okujja ne nkusabira ku ssaala egoba amasitaani naye nga mbeera sikikoze mu linnya lya ekereziya. Okalaba ako? Sikikola mu linnya lya ekereziya. Nkikola mu linnya ly'obubatizi. Obubatizi ffe naye batwagabanako naye si mu linnya lya ekereziya n'ey'e Kampala. Akantu ako ndowooza njagala tukategeere bulungi.
4: Ekyo kituufu nnyo Father.
3: Kyo Ssaabasumba nno kye yabadde ayogerako. Bayogerako bicupuli kyekyo kyayogerako. Naye bwe omusosoloti ono ali mu mbeera entuufu n'ekereziya amateeka ga kereziya n'akola emikolo egyo n'egyo okugoba amasitaani era n'agagoba tabeera kicupuli. Tabeera kicupuli naye abeera akikoze si mu linnya lya ekereziya. Okiraba? Omanyi ye Katonda. Katonda ye awulira. Bantu bonna era ffenafena n'atuwulira. Nibwe tuba nga tuli mu ekereziya oba nga situli mu ekereziya. Katonda atuwulira. Naye ekereziya ebeerawo, ekereziya etuyita kereziya katolika ebeerawo n'amateeka gaayo okusobola okukola ebyo na bye tukola mu linnya lyayo. Y'embeera eyo.
1: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama. Radio Sapiencia. Enkuluze y'amagezi. Ensulo y'omuziki. N'ebyemizannyo.
5: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
6: Mukyala Mugerwa, enzigi zo n'amadirisa go nga birungi. Omanyi ebbanga lye mmaze nga noonya omuntu agenda Dubai abindeetere?
7: Tewetawanya agenda Dubai. Aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators baabireeta dda wano.
8: Fa aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators, tukola enzigi, amadinisa, ebyennyumba ezisulwamu, kosa geeti mu sayizi zonna, ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminium. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators. Tuzimba amaka, kosa n'ebizimbe bya business. Tusangibwa Seguku, Kuntebe Road, okulirana Doctor's Hospital. Oba tukubire ku simu 0752-6-6-1-8 oba 0752-4-4-2-0. Faba Mother Mary, buli kintu kye weetaaga ekya aluminium tukirina.
9: Omwezi ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris. Parish. Gwa kutandika kusawe mune chitundu yoku macha. Kusande nge na kuzomezi mukaga ye sande ye ncha uro. Eranga luru kukunga njizibu wakubu yambi obo kukwatiza ku ofisi ya Justice and Peace okutambu ze mirimu jayo musaza. Ate kuro kutanunge na kuzomezi kuminarumu. Rodo na kuro kusavide gwanga kuchiku kusaba antu. Ngena kuzomezi munana ye beni chuanuka Memorial Day. Eranga waja kubeda we misano kuzomezebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzomezi kumina muenda waja kubeda wukusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwejo kumacha. Aulunge na kuzomezi ya sato ogomuenda. Weru kugala wo mwezo gokwe fumitiliza kumirembe. Erango mkolo kwa kubeda kuvikariye tientebe. Muparish ye chengiro kutandika nisawe mwejo kumacha.
10: Ulidisa chengiro kutandika nisawe mwejo kumacha. Ene
11: radio sapiensi ya eteke sempaka zaka kesevye mizanyo.
10: Enyabo we wano tukuaniliza.
11: Eri gati jempisemu ya mwe.
10: Eyo ya fenyabo.
11: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
10: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
11: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
10: Nyabo, okwewandisa kugenda maso era kwatandika dda.
11: Mpozi kwa sente meka?
10: Giri emitwalo ebiri, joka.
11: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
10: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
11: That's all right, that's all right. Sentezo, muzagala mu cash, oba ne wemba ne chikalu nchibawa.
10: Nyabo sente tuzagala mu cash.
11: Mwina account?
10: Account tujiina mama.
11: Oh, chinkoze bubi ziri ku mobile money.
12: Oh, bambi.
10: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
11: Nteka kezi chako, obezi chako zamwe.
10: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
11: Ekitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabye, ngapeta kumbelela mwangu.
9: Kakese wevye misanyo nkume bidi avide mumukaga. Ero kwa wanisa kwa tanisa na kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okudida nekerezi okupe na duwa dilori nsambia. We wandise oruori ndidido kukasi mbagana na baka nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakese wevye misanyo nkume bidi avide mumukaga. Adi red and steady.
4: Chenda mnya katanyeze nyafama radio sapiense. Nkuluze ya mageze la fatha ngapo ulida kugamba. Nti sibuli omaja kuja kuwa omukisa sibuli omu father musabe chipaliti
3: kastupa nga teweka kasa
4: yes.
3: Kubanga tujia kola nye bintu ebitali iyo ya teo tupanyuma tumadoe tuwe kwasi tuwe kwasi ngati butu sinze nika kati senga chibuze jinzo kubela usenga Bela nja kuzoba ukaristia. No muntu ya kari msosoroti.
4: Ibaibade ukaristia.
3: Ibaibade ukaristia. Kakati tuina mwekerezia. Tituita anti. Ekerezia eju uliriza la cheza sopulika. Ekerezia eju uliriza. Kakati urokubano ndubilo chikozi. Mumusobi. Tituwa chigendele chikola. Itoba deto chimanyi. Ye katonda tayi nza kule kera wongo olimu naka ni olimu banga. Katonda ye amanyi engeri jatu sisingana mu sakalamentu. Obe sakalamentu ya ribe ladila sakalamentu echo chiri kukatonda. Nisonge rwachika kezi ye ganti ejuliriza la cheza sopulika. Chinga angira ni sakalamentu ya ribo fumbo. Unizo diko langa hiliko echizizu. Nika mne ito chimanyi. Sakramentu ere ero fumbo weriri watiriri oye weriri kubanga kiliziya ejuliriza kubanga sengale chihari wechitio etu wani wade kubu unkengi wani wade hatu jaguzama sakramentu no kubu unkengi ni kiliziya teka u kubu unkengi kubanga sakramentu kano sisi nkano hati babano ntio wetateke duwa kujaguza sakramentu ere kiliziya ejuliriza ejuliriza wawu mchiraba ejulirizawo osakalamentu ekyo kugatibagabira senga jaguza n'omuntu naye nga mune tali mu mateeka ga kereziya osakalamentu liberawo ye liberawo senga omusosoloti ono x omwepiskopi wamugaye nti tajja kuddamu kuwuliriza bibi by'abantu naye ye munnange enanga nti nzija kubiwuliriza era nabanga agenda mu maaso n'abiwuliriza abantu bagendayo n'abawejjusisa okwejjusa okwaddala weekuli ng'essaakalamentu ye kubanga kereziya ejjuliriza ate kuoyo ddala tewali nakuwananya kubanga musosoloti naye takkirizibwa kukola ekyo naye kakati ye munne yewagudde n'alemerako kereziya ejjuliriza kubanga yatu ina basosoti banja abayimirizibwa nga bagenda maaso n'okuwa amasaka la mye kereziya ejjuuliriza kubanga ebintu bya Katonda si bye by'abantu
4: Chienda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapientia, inkluze ya magezi ndoze bintu mubiulira, Father Andrew Kato, biatu somesa, era gwalye yo, mprogramu eno tuba tuongero kumanya, ebintu nga webibere, ebintu ebyenja ulo.
3: Kumi jondo, kanduka nongjaka na temba, nka andra ini nge, la cheza sopo lika, kerezi ye gyori liza. Techite geza eno ndigweja kore ebintu byo, nga atochi manjiburu unji. Nino ganti ya, finele na biebimu. Nino ganti ya, kasakerezi ye juuliriza. Nino gama desa, uchimanyiburu unji nyonti omu sosoro diono. Ya imi lizibuka. Ukujagu ze saka mendoli ya penitensia. Nino ganti ya, enzono kwenye nalima nyidi. Ujo mwepisikopi, ekisi ya tuwe panki na kwa wepankizi. Sebingu wata kibibu. Aha, siye mbele yo kerezi ya mwejuuliriza. Ndekala kandu wako tukakoleki. Ka tegere bulungi kezi ejjuliriza mu mbeera ey'ensobi buto kimanyi munnange naye gwe ekintu kyona kyomanyi naye ng'ogamba bugambe nti byonna ndaba byebimu ani oyo yatuleetako olugezigezi okiraba okibanga nzaze wajjunju nenejjusa nga nkimanyi bulungi nti jjunju tolimuesolotiryo si saakala mintu n'akatono kubanga si kikoze mu nsobi nkikoze nkimanyi bulungi in fact mukulu jjunju awo ne bwe twogera ku kibi ekibi awo kibeera omanyi ekibi siini kibeera mu busenga wa mutima gu okiraba kugamba ekintu okikola ng'omanyi nti kino kyenkola kibi era nze Katonda tebinkwatako Katonda yeepankira kwani nze Katonda sinze musinza sente kanga neyongere maso n'okubba ekyo kyetuyita ekibi kyennyini nno kubanga ekintu okimanyi bulungi ne musenga w'omutima gwo okimanyi bulungi naye n'ogenda maaso tokikoze mu nsobi okiraba tokikoze mu nsobi n'akatono kubanga oyinza okubba mu nsobi otya munnaga ekintu okisanza awo ekintu kyo mukulu jjunju ze ninkitwala ninkitwala nendowooza nti wakoze iki wakira bidde oba sente z'omukulu jjunju ziyinza okuba mu nsawo nga ziringiza nendowooza nti ndoza akoze sitayiro okutugabirako okiraba kakati ni era mu nsobi nenzitwala okiraba naye ate waliwo ddala okumanya ddala nti kuno kubba kwennyini nenzisokoolamu kakati nno ne ku kino lakyeza kisupulika tebeerera awo bwetyo mu bbanga kubanga bamutu kyayinza okkitwala ng'ekyolubala ato ndi ate oba kereziya ejjuuliriza nze nno nkyagendayo w'omusosolo otya okwejjusa nja kugenda nga wano ewa jjunju nja mmusanga nga wali eri ow'eggulo nejjusisa ebibi byange
4: naye paza gato so nedda genda ew'omusaseredooti ate gw'omanyi nti nno tayina biziyizo
3: tugamba ali mu mbeera nnungi n'ekereziya n'ekereziya kubanga kereziya munaye yetuwa olukusa ate eru tujjako kereziya yetuwa olukusa ate kiro ekigambo ky'okuwa olukusa kituukirira omuntu yenna era toyinza kweyibaala
4: kyenda mu nnyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi Father mu mawulire agabadde emitala w'amayanja mu wiiki eno Argentina olukiiko lwayo lubadde luyisa ekiteeso eky'okuggyamu embuto naye baagenda okumaliriza okulonda nga ababaka 38 be balonze bagaanye nga 3 bagamba ye kakati olw'omuwendo guli ogwayitamu 8 bwekito ne kiyimirizibwa
3: mwango gaba gayinamu demokrasi ebintu ebyo ng'ebyo byonna biyitira ddala mu kasengejako olukuŋŋaana mu paliyamenti nga wali demokrasi kakati ekigambo kiri eky'okuggyamu embuto kereziya ekitwala etya kereziya egamba nti obulamu bw'omuntu bwakitiibwa kakati obulamu bw'omuntu bwakitiibwa butandika ddi era bukomadi butandika nga giri omukyala n'eri omusajja geegasse obulamu ne butandika obw'omuntu obulamu obw'ekisolo bukomadi nga obulamu obwo buvudde buvaawo mu ngeri ey'obutonde ngeri ki ey'obutonde omuntu ono alwadde bakoze kinene n'ekisoboka ne munnaage bigaanye omuntu ono n'afa tuyita okufa oba akaddiye oba akisidenti munnanga badde atambula teyakyetegekedde yavudde eka bulungi ng'amanyi nti agenda kugenda gy'alaga ne bambalagana ne boda okiraba kugamba obulamu awo ne buba nga bukoma naye ate obulamu bwo tebujja kukoma nga nze atabulinaako buyinza nze mbukomezza nkuwadde obutwa nkukubya ekyasi nenkulengera nenkulengera nenkupima nenkupima bulungi nnyo nenkuwoka essasi
4: oba ebijambiya
3: oba ebijambiya nenkukulinda oba nenzija nenkumenyera enjuuyo nenkutema ebijambiya olaba obulamu sibujja kukoma bwe butyo nasibusi abuba tebukomye mu mbeera
4: entuufu
3: mu mbeera esinziira ku mateeka g'obutonde mateeka g'obutonde kakati n'ensi ezo zirina demokurasi era zituukaneku kubanga ensi waliwo ensi nyingi ezimu ezatuuka ku ekyo nezigamba nti osobola okugyamu olubuto waliwo ezimu ezigamba nti olubuto we luba lwabbanga bweriti oyo aba talinakufuuka muntu ebibiya yeetubuulira nti amagi gano kasagasisinkana mu ddakiika eyo obulamu bwa muntu si mu ssaawa eyo oba si mu wiiki ezo omuntu ono abeera ddala muntu kyova olabanga ne mu sayansi toyinza kugamba ino nti nti kakati olwaliro nja kuteekako matu nkyanteekeko ennyindo tulindekeko omumwa okiraba tekisoboka ekyo ekyo tekisoboka toyinza sayansi tatugamba bwati kakati kyovalano nti abantu abamu balikyo kikkiriza oba okigaana olunaku luno olwaleero mukulu jjunju era mu vatikaani eyo kubanga gavudde mu vatikaani paapa bwabadde ali mu audiensi paapa bwabadde ali mu audiensi nga mulukunga musisinkano n'abavubuka b'omu yitale atugambye ekintu ayagambye ekintu abadde ayogera mu luyitale naye ekigambo ekikulu ennyo agambye nno nti kibi okukola ekintu ekibi kibi okukola ekintu ekibi naye kibi nnyo obutakola kituufu olaba kibi nnyo okukola ekintu ekibi naye ate kibi nnyo nnyo nnyo obutakola kintu kituufu obutakola kintu kyomanyi nti kituufu omusalawo obutakikola ate kibi nnyo nnyo ekyo katulabe ekibi nakyo bekyongeddwawo okugazi ennyonyola yekibi eyeyongedde okugaziwa nti sikugaana buganyi kukola kibi naye ate n'ekyo ekirungi kyetumanyi bwe tugaana okukikola ate tuba tukoze kibi nnyo nnyo nnyo olaba kubanga emirundi mingi waliwo ebintu byetumanyi nga bituufu bintu birungi ate nga twandisobodde okubikola naye tugaana buganyi obubikola kiraba tugaana buganyi obubikola mirundi emeka gye tusanga abantu abeetaaga obuyambi bwaffe
4: netubayitako
3: buyisi kubanga twanguwa tugende mu kereziya emisa empitako kiringanga bali kristu bwe yayogerako mu bayibuli ku lugero luli olw'omusamaliya omusamaliya omulungi naffe emirundi mingi tusobola okubeera mu mbeera efaanana bwetu ekintu ekyo tumanyi nga kirungi naye netutakikola paapa yatugambye nti ate ekyo kibi nnyo nnyo nnyo nnyo okiraba kibi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo kintu kyomanyi nga kituufu ate notokikola badde ayogera mu luyitale naye nga amakulu geego ddala gamba kyo kituwa okutegeera n'ekibi kyekitegeeza ekibi tuleme kulowooza nno nti ekibi bikolwa byokka ebibi naye n'endowooza yaffe n'enkola yaffe gye tulina ku bintu nayo egattako ku kibi
4: faatha era olwaleero mu mawulire ago agavudde ebweru e Tennessee Tennessee bawanise omuntu Kalabba boba kuba mpiso anyway okuva mu 1999 babadde tebakikola naye bakikoze ba bishop ne bavaayo era ne bagamba bannange lwaki kino mwa ffe tetuwagirira ddala kya kutta muntu abamu ne bagamba nti papa yakkiriza yakyusizza mu nkola kkiriziya ekkiriza abantu baliwanikibwe Kalabba battibwe
3: ekiyamu kyenkya ekya Kalabba kigenda n'endowooza ebeerawo kigenda n'obwetaavu obubeerawo n'obuzibu obubeerawo obukuuma emirembe obusobola okubeerawo papa bwatyo bwe yatuyigiriza ne wiiki eri eyaggwa kakati olaba nti webatuukira okusala wootuukira okusalawo obukkiza enfe ya Kalabba oba nedda ebintu bingi nnyo biba bitunuddwamu kugamba si kyekintu ekyedda kiikeemu omanye ebintu bino papa byatera okwogerako ebintu ebituwa oluusi situbyagala kubanga bituwa omulimu ogw'okulowooza ennyo ate emirundi mingi tutera kwagala kulowooza nnyo bintu ebyokulowooza ennyo bitumalira ebiseera twagala bintu ebyekoze byokka ensonga erwaki tutera okubuuza kereziya egamba ki ku kino tumatuuza nti bintu biri ABCD ekyosebwa bwesibwekiri ekyosibwekiri kakati naekyo nga tudda ku biri papa bye yayogerako waliwo embeera ezitunuuliddwa katusuubi nti waliwo embeera ezitunuuliddwa
4: embeera ezitunuuliddwa ezo ez'enjawulo ennyo okulaba nti omuntu oyo bakola ekyo
3: ate nga si za bulijjo embeera ezo si za bulijjo za njawulo nnyo ate si za bulijjo
4: 9 Fama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi akadde kaffe katambudde era olwaleero tetwandyagadde kusukka wano okujjako nga tumaliriza
12: Father Kulwomukaaga zijja kuba 15 Agusito lunaku lwa njawulo nnyo wiiki eno gye tutandise
4: lunaku lwa njawulo mwekerezi ya katolika 15 August
3: 15 Agusito lunaku lukulu nnyo zennaku ezo 14 eziteekeddwa okukozebwa nga bwe tukuza olunaku olwa Sande lunaku lwa Asensio nakulu abatuukirivu bonna nakulu okutwalibwa kwa Bikamaria mu ggulu nakulu okuzaalibwa kwa Yesu ennaku zino emirundi egisinga tezituuka ku lwa Sande katugeza nga tujja kutuuka ku lwakusatu naye tuteekeddwa oddukuza n'oddutwala ng'ekikulu nnyo nga bwe tutwala Sande nga bwe tutwala Sande mu mbeera ddala eteri ya bulijjo naye ey'ekikristu munaku ng'olwandibadde tuwummula n'okuwummula abakristu kubanga bwetuwummula ku Sande naye munnange tuli mu nsi nti kati olunaku ng'olwo terumanyiddwa kakati munnaye mukulu jjunju gwe konoogaa nti olwaliro ojja kuwummula n'otojja ku leediyo wano tutaakuwulire kyayinza okukifuuwa ng'okizza munda olunaku olwo kyayinza okukufa okiraba kiraba naye kale olunaku luusi oluteekeddwa okutwala ng'olunaku olwa Sande oyitayo omwegereziya owulira ekigambo kya Katonda nojaguza ne sakalamentu nakola okutwalibwa kwa Bikira Maria mu ggulu omu ajja kwebuuza agae nti yi nga mu Bayibuli situkirabamu nga Bikira Maria alinnya waggulu kaakati kereziya bulijjo tukyogerako wano nti kereziya erina ensibuko bbiri ez'okukkiriza ebyo kereziya byegenda ayitemu tradition ate n'ekigambo kya Katonda kugamba kereziya terina nsula emu yokka kigambo kya Katonda nga bamu bannaffe bwe baliyigiriza naye kereziya katolika erina ensulo bbiri kakati kye tujja okukuza ku lunaku olwo kiva mu nsulo eno ey'okubiri ey'ebyo kereziya byagenze isitamu kereziya agenda neetunula neeraba omulimu Bikira Maria gwe yakola nga mukulu nnyo omulimu ogw'okununula omuntu neegamba nti wamma ddala omuntu ono omulimu ogwo mukunene nnyo gwe yakola ateekeddwa okuba nga yagenda mu ggulu omubiri gwe n'omwoyo gwe kubanga mu Bayibuli situjja kukisangamu nti wuuyo Bikira Maria agenda waggulu oba agenda mu ggulu situjja kukisangayo wadde mu tradition yonna bagambye nti yagenda mu ggulu bwati yali agalamidde ku kitanda kye egindi n'atwalibwa mu ggulu enjigiriza ya kereziya kugamba enjigiriza ya kereziya neegenze etereezebwa okutuuka kereziya lwekyatula n'ekirangirira Izo tuziita dogoma. Dogoma ye nangirire ye techuka. Kati alikeze ya tajia kuda mwechu use. Echo. Ega hindi haa abika maitagena mungu na mbiriku. Echo chagwa chagwa. Kubanga. Kiva mkwebuli ila kwa kerezi yo. Kwa mbwenyo. Kutari kwa adinaku zino. Atuwelo naku oro. Oro kumenetao naku. Oro tuita oro assumption. Oro mu latini asumpta asumpta. Kati ba asumpta abo kona. Tuwa tuogera kubikira maari ya tuwa aluwa mkuru asumpta. Waba kuita asumpta. Tuwa ndi atuwa liyo mkazi kwa baita asumpta omulala. Na hidu linya. Kubanga ndi okimanyi ndi ne mbatisimu. Tuba tubatizibwa tusobola okubatizibwa mu linnya. Eri omutuukirivu eyaliwo oba mu mpisa oba mu kintu. Kati ekimu ku bintu ebyo kye ky'okutwalibwa kwabiikira Maria mu ggulu. Ekyo kintu. Eyunduza si mpisa. Kintu. Kakati tusobola okubatizibwa mu kintu ekyo. Asumpta. Biikira Maria twalo. Lulinyango lwa 8 December. Immaculate conception.
13: Immaculate conception.
3: Ii, tuina betu itaba immaculate. Ima.
13: Yes. Eh? Ime. Ima.
3: Siva, ima. Si, ime.
13: Ima.
3: Immaculate. Ema, Emanueli.
13: Ii.
3: Yato yu katonda alina fe. Iyo, daba. Yopunto. Ema. Na teno, no, ima. Hantu maye tuwagala nyo kusala kenda kuzina.
13: Iye, balala vayita ba ime.
3: Iye, tuwagala nyo kusala kenda kuzina. Chiba wata tutuma manya galiga baze kuketa. Kusala kutia. Baze.
13: Iye, baze.
3: Iye, kati uruku wakala kusala ku. Iye, tufuna manya go ima. Sibi inji njibi manjidua kwa amasi. Ya madu siba inji njaba manjimanya amasi. Nicho, sichimugana kuulangi wa muluburu wa batu kilivu. Kubanga nalo abesi minula batoke kubanga alwe bintu binyo betu muyigira ko musajjo ya manzi okole ebintu byempola mpola kintu kikulu nnyo manya nakuzo ntwagala nnyo kabanda be
13: okwesa mbutala
3: okwesa mbutala ne kadi ya manzi atuyigiriza okole bintu kole bintu bya feberunji mu mpola mpola mpola mpola katonda ya batu labye kubanga ebintu si bingi nye byawandikibwa kwa maaso ono era twasi tusanze obuzibu bunene nnyo tujja kubyo okwogerako ku lunaku olwo nga tunaku kuba ku lwa munaana naye mu bufunu tusanze obuzibu bunene nnyo okusobola okufuna ebintu ebikwata ku mape ku amaasi ku mapeera yes kubanga abantu abasinga gwe bamanyi naye amaasi nga bitono nnyo lwaki kubanga ebintu bimu ne yabikolanga mpola yabikolanga mpola
13: kimpowooze
3: kakati uyigirako kitumuyigirako ekyamaanso oyo tumuyigirako okukola ebintu byaffe mu kimpowooze obutaala buno bwe tutera okunoonya obutaala twagala nnyo obutaala olaba ku mikolo eyo oba gyakusonda ssente omuntu bw'otomwogerako nti yawaddeyo mutwalo
13: oleesa obuzibu
3: ate bwe ziba nenyingi aizo obutaddayo ziwera ddala kerezi ya katolika kati amaaso ono tumuyigirako ekyo kati tujja omulimu ogwo gujja kukomekkerezebwa era nga bwe gwaggulwawo ate ebintu ebyo n'ebikuŋŋaanyiziddwa biweerezebwa e Roma aye ne Roma naye byekaŋŋaanye byetegereze n'ekyo tekitugaana kwongera kusaba Mukama nga tuyita mu basajja bano nga tuyita mu mapeera nga tuyita mu bulaza amaasi amaasi tuza n'abaana baffe abantu baffe betubatiza tusobola okuba batizaamu amaasi waliwo bempulidde be baabatizaamu amaasi ne bamapeera baliwo bamapeera omwana w'omuzadde n'omutuuma mapeera
13: Ludel
3: tekikwetaagisa ate kumutuuma Ludel olufalansa mapeera kimanya
13: Bada kwa tugamba nti mapera, mapera nti mopel.
3: Kubanga omuntu gwe tuwogera kandi ye Rudel. Sikero. Monpel. Kati gwe omuntu omutuuma mapera. Basajja abatusimbira ekizimbe wano ekinenye ne bakifuula mapera. Bakola kintu kya mugaso nnyo ne bakiteekera ddala mu lulimi. Mu lulimi ddala olwennyini. Mu lulimi olwennyini. Jaya amakulu ago.
13: Father tuwo omukisa tumalirize.
3: Kakati tusaba Omukama wiiki eno gye tugenda okutandika erimu olunaku olwo lukulu olwatwalwa kwa nnyaffe biikira Maria mu ggulu nakwo tulutwale nga lukulu nnyo naye balina asobola okugenda ekiwa mirembe chua mirembe wanya feriki la maria wana masazali ya kampala na mataa somole kujienda yu kusavenya femario ya yongiru kutuwa mirembe mwasi mwono kama abele na mwe
13: na wabele na mwe
3: tondo mzaka nfati mwane mwitu kutuke kare kusigayena fe na kusana
13: amina tuweanza nyo Father Kato tuweanze ge tubagali zoro na ku ate aba kristofena tuwerinde aba veita aba katolichi oba Father ngapu watu gambio olibu abaje na uganze Father nzani musabe baluwa mukirizo kole emili mwejo bwagana na kuyombesa mugamba ngasina kuitira polisi bweti wetutamudolu na kuruwa lino ne Father Andrew Katonga mabakumi
14: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia nkuruze ya magizi nsulo yomuziki nebye mizanyo
15: bagona bagenda okufuna obusasire doti oluwa lero bagenda kuweleza musazalino empaje nkuru ennyo mweleza buno bagenda okwesibamu tujja kuwuliranga kwaye tukulembera mu kuyimba amatendo g'abatuukirivu abagenda okufuna obusaasire dot n'obudyankoni bajja kweyala wansi akabonero ak'obwetowaze ak'okwemaliramu ddala era akalaga obutasaanira bwaffe ng'abantu era nga twetaaga abatuukirivu abo abaakola obulungi ku nsi batusabire fenna naddala abo omukama baalonze nabo babeere bakozi mu bikolwa ebirungi era baweereze na buzira mu nnimiro y'omukama ate omukama yennyini abanyweze mu buweereza obwo tujja kulaba omwepisikoopi ng'abassaako emikono imposition of hands obusaasiredooti kitiibwa ekiva eri Katonda n'olw'ensonga eyo omwepisikoopi ajisa emikono kwoyo Katonda gwalonze n'amwawula asobole okukola omulimu gwa Katonda era yennyini amukuume amuwanirire abagole bajja kwambala ebyambalo vestments ebyambalo kabonero ka buyinza na buvunaanyizibwa omukama bwatuwa omusaalaba kugenderako n'ebirala kazuula ezambalwa kabonero ka kwagala kwa Katonda oyo akuza muffe okwagala kwe stola kyekyambalo ekikulu era gwe munagiro ogwakanyugibwa Elizeo eri Elisha ngamwa obuyinza abasaseredoti bajja kusigibwa chrisma anointing with the oil of sacred chrism abantu bazaala mibiri Katonda nassaamu omwoyo esaala ejjayo bulungi amakulu g'okusiigibwa chrisma chrisma asiigibwa basaseredoti bokka mu bibatu olw'ensonga y'okufuuka abagabi b'ebitukuvu awo nno nabo batukuzibwa omukama tumwebaza katusabe kwaya etuweyo interlude.

0: byetusoma mu bbaluwa y'Abebbulayi. Buli kabona yenna aggibwa mu bantu n'assibwawo ku lw'abantu okutuusa ebyabwe eri Katonda, ng'aweereza ebirabo n'ebitambiro okugatta olw'ebibi. Asaana abe muntu amanyi okusaasira abatalina kye bamanyi oba abawaba. Kyava talema, anti nga naye yennyini alina mu ye ebitatuuka. Kyava talema kutambira lwa bibi bye yennyini nga bw'akola olw'ebibi by'abalala. Tiwali yeepaatiika ku kitiibwa ekyo, wabula oyo yekka Katonda gw'ayise nga bwe yayita Alooni. Ne Kristu bw'atyo okufuuka kabona omukulu tiyakyepaatiikako yekka, wabula Katonda eyamugamba nti, "Oli mwana wange, olwaleero nkuzadde." Era n'awalala n'agamba nti, "Gwe oli musaserdoti emirembe gyonna, olinga Melekizedeeki." Ebbanga lye yamala ng'akyali mu mubiri, mu kuleekaana n'amaanyi ne mu maziga, yaweereza okwegayirira n'okuwanjaga eri oyo eyali alina obuyinza okumuwonya olumbe. Yawulirwa olw'okubanga yamussaamu ekitiibwa, nandibadde yali mwana wa Katonda ddala. Mu ebyo bye yabonaabonamu mwe yayigira obuwulize, ng'amaze okumalirizibwa mu bujjuvu bw'atyo, bonna abaamugondera yabafuukira nsulo ya kulokoka okw'emirembe gyonna. Ne Katonda n'alangirira nti ye kabona omukulu ow'omulubu lwa Melekizedeeki. Ebyo Mukama yabyogera.
1: Abaagalwa ennyo mu Kristo Yesu, nga tujjudde essanyu, tuyimirire okwaniriza amawulire agasanyusa ag'evanjiri.

0: nsaba ffenna tutuule. Mukadde kano, omukulu akola by'okuyitibwa okw'enjawulo, Vocations Director, mu ssaza lyaffe, tugenda kumusaba jje ayanjulire kitaffe Ssaabasumba abo ab'okulinnyisibwa ku ddaala ery'obudyankoni. Ajja kuyita amannya gaabwe kinnoomu, era bo banaayanukula buli omu nti, "Nzuuno ssebo." Abaseminaali abo bajja kujja wamu ne bazadde baabwe, ate abazadde babakwasa kitaffe Ssaabasumba. Era omukulu akola ku by'okuyitibwa ajja kukakasa kitaffe Ssaabasumba oba ddala basaanidde omuluka ogw'obudyankoni. Ssebo.
1: Nga tannatandika ka mbanyumizeeyo kano. Nagenda e Roma okufuna palium. Papa Francis nga afudde Ssaabasumba. Ne delegation nnene nnyo ya bannayuganda era beebale nnyo okumperekera. Abe Ssaabasumba baali bangi nga bawerako okuva mu nsi ez'enjawulo. Era ne batuyita buli omu n'amannya ge nga tusimba layini okugenda ku kitukuvu awaali omutukuvu Paapa. Nga waliwo abateesiteesi abalambika nga Father Kasirye ono bw'ayimiridde awo n'abalala. Erinnya lya Pawulo Ssemwogerere lwasomebwa, bannayuganda ne basanyuka bazirika n'ewuuma. Enkola ya bannayuganda nga bw'eri. Omulambisi wa Lutrigia n'agamba nti musirike, ng'ali ng'agamba nti mugamire. Omukulu kugenda maaso butukuvu. Neguno mutukuvu. Bwe munaakuba engalo n'obululu obutaggwa, buli kye mwogera ne mukuba, buli gwe baaniriza ne mukuba, tetujja kuva wano ate n'omukolo tujja gutabula gube ku kye kuliko. Awo nno mbasaba bajja babuulira nti kati mukube mu ngalo. Ate enduulu naye tomanya okwawula oba eno ya ssanyu oba eno ya bunkenke. Tuwulirize omukolo guno n'ekitiibwa kyagwo. Bwe tuba tukyamuse tukyamukire muli munda tugamire.
2: Ab'okufuna obudyakoni basembere wano. Omuseminaaliyo Nsagga Dennis ng'ava mu paalishe Nakawuka ng'asomera mu St. Paul National Seminary Kinyamasika.
3: Zuno sebo.
4: Sebo Ssaabasumba, nze Kisenyi Lawrence n'omukyala wange, tuwaayo omwana waffe ono Dennis Nsagga nga tumukwasa akuweereze wamu n'ekereziya yonna.
2: Seminaaliyo Ssenyongule Joseph Paul ng'ava mu paalishi y'e Lubaga ng'asomera mu St. Paul's National Seminary Kinyamasika.
5: Zuno sebo.
6: Sebo kitaffe Ssaabasumba, nze ntume John Titus wamu ne mukyala wange Mary Gaudensia Nabawanuka tukukwasa mutabani waffe ono Joseph Paul Ssenyongule Katonda gwe yatuwa ng'ekirabo, naffe tumukukwasa akuweereze awamu n'ekereziya yonna.
2: Omuseminaaliyo Ndagga Edi ng'ava mu parish ye Nabbingo ng'asomera mu St. Mary's National Seminary Gaba.
7: Zuno Sebo.
8: Sebo kitaffe Ssaabasumba, nze Kiyingi Richard ne mukyala wange Nazziwa Cisse, tukukwasa mutabani waffe ono Ndagga Edi, Katonda gwe yatuwa ng'ekirabo akuweereze awamu n'ekereziya.
2: Omuseminaaliyo Ssemawano Benjamin ng'ava mu parish ye Bujuuko ng'asomera mu St. Mary's National Seminary Gaba.
7: Zuno Sebo.
9: Sebo Ssaabasumba, nze Emmanuel Ssemawano Kaggwa ne munnange Annette Nalwadda Kaggwa, tukwasa omwana waffe Benjamin Ssemawano, Katonda gwe yatuwa ng'ekirabo aweereze obulamu bwe bwonna ekereziya we ne Katonda we.
2: Omuseminaaliyo Kibuule Collins ng'ava mu parish y'Ekisubi ng'asomera mu St. Mbagas Major Seminary Gaba.
10: Zuno Sebo.
11: Sebo kitaffe Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, nze Kibuule John Chrysostom ne mukyala wange Nakulwa Jane Kibuule, tukukwasa mutabani waffe Kibuule Collins akuweereze awamu n'ekereziya yonna obulamu bwe bwonna.
2: N'omuseminaaliyo John Mary Jemba ng'ava mu parish y'Ekibiri ng'asomera Byaso National Seminary Spain.
7: Zuno Sebo.
12: Sebo kitaffe omutiibwa ennyo Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, nze Kyasiwanga Ndawula Kiganda ne mukyala wange Emilina Angela, tuwaayo omwana waffe ono John Mary Mayanja Jemba akuweereze n'ekereziya we obulamu bwe bwonna.
2: Sebo omutiibwa, omuzadde omutukuvu Ekereziya Katolika, akusaba baganda baffe bano obawe omukugu gw'obudyakoni.
1: Bw'olaba basaanidde
2: okusinziira ku Bakristu n'aba tabamanyi obulungi kye bagamba, ndaba nga basaanidde.
1: Omukama Katonda Mulokozi waffe Yesu Kristu ayambye. Kale baganda baffe bano tubakkiriza okufuna obudyakoni.
0: Abaseminaaliyo bagenda kufukamira wansi. Kitaffe Ssaabasumba abeeka ebibuuliro by'ababuulirira ebidda ku muluka gwe bagenda okulinnyisibwako, era bajja kuwera nga bwe bamaliridde okusigala ennaku zonna nga tebawasizza.
1: Abooluganda abaagalwa ennyo, mujje mumwe mwekka ne mwagala okufuna obudyakoni. Omuluka guno gubaagaza okusigala nga temuwasizza. Dumunanywera dala munayorekera dala byemuwaddeyo okukolera bannammwe bokka n'okutunuulira bonna mu nsi ng'abaana bammwe. Ekibasindise kwe kwagala okwannamaddala kwe mwagala mu Kristo Mukama n'okwewaayo kwonna kwe mwewaddeyo mu mbeera eno. Mugenda okwewongera Mukama mu ngeri endala esingawo ekitiibwa. Mumunywerereko n'omutima gwonna awatali kulabankana nga tiwali kibalabiriza mu kuweereza Katonda n'abantu. Olwo n'ogw'obuzadde mu by'eggulu gunaagenda bukwakku. Mu ngeri eno bannaffe bonna munabalaga obulungi nti yekka Katonda y'okwagala, yekka y'okuweereza, yakulembera byonna ne mu byonna gyaweerezebwa. Awo nno mu maaso g'Omukama n'ag'ekereziya yenna ali wano okukakasa nga mwenna abalamba mwewongedde Kristo Omukama mumaliridde okusigala ennaku zonna nga temuwasizza olw'okubeera obwakabaka obw'omu ggulu n'olw'okuweereza Katonda n'abantu.
3: Maliridde.
1: Omukama ayambe nga bwe muweze musigale bwe mutyo ennaku zonna.
3: Amiina.
0: Kati ab'okufuna obudyankoni bagenda kuddako ebbali, ate omukulu akola ku by'okuyitibwa okw'enjawulo agenda kukomawo ayanjulire kitaffe Ssaabasumba ab'okulinnyisibwa ku ddaala ery'obusaasire dooti. Agenda kuyita amannya gaabwe kinnoomu era bo banayanukula buli omu nti Nzuuno Ssebo, era ajja kukakasa kitaffe Ssaabepiskoopi oba ddala bano basaanidde eddaala ery'obusaasire dooti.
2: Ab'okufuna obusaasire dooti basembere wano: Deacon Sergo Leonard nga ava mu paayisi y'ekigoowa nga badde asomera St Paul's National Seminary Kinyamasika.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Victor Mugisha Fernandez nga ava mu paayisi y'Entebbe nga badde asomera mu St Paul's National Seminary Kinyamasika.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Kakoza Ronald nga ava mu paalish y'Ekongerukuli Holy Cross nga badde asomera mu St Paul's National Seminary Kinyamasika.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Kangave Edwin nga ava mu paalish y'Erubaga nga badde asomera mu St Mary's National Seminary Gaba.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Kaweesa James nga ava mu paalish y'Erweza nga badde asomera ku St Mary's National Seminary Gaba.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Kawere Alex Kizito nga ava mu paalish y'Ekitagobwa nga badde asomera ku St Mbagas Major Seminary Gaba.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Santana Joseph ava mu paalish y'Embuya nga asomera Redemptorish Martin Seminary.
3: Nzuuno Ssebo.
2: Deacon Lubinga Ambrose. Avampaishie Kawanda. Ngavamuchibina che Adoline Missionaries.
10: Uno sebo.
2: And we request the delegate to the superior to come and present this deacon. Father Rianel.
13: Your Grace, the Mother Church is requesting to ordain to priesthood our brother, Deacon Ambrose Lubinga.
2: The last one is Deacon Kayongo Patrick. Avamu Patri Mupashem Tala Maria Ngavamu Chibina Chakleri Galatian Missionaries.
3: Zuno Sevo.
2: Sevo Omtibwa Omzadom Tuvu Ekerezia Katulika Aksaba Ganda Bafibanu Obawe ombugu gw'obusaserdoti.
1: Gw'olaba basaanidde.
2: Okusinziira ku Bakristu n'abantu abamanyi obulungi kye bagamba, ndaba nga basaanidde.
1: Omukama Katonda mulokozi waffe Yesu Kristu yeebale. Kale baganda baffe bano tubakkiriza okufuna obusaserdoti.
0: Katonda yeebale. Ab'okufuna emiruka obudyanko n'obusaserdoti nga bafukamidde, Kitaffe Ssaabasumba agenda kubeerako by'ababuulirira ebidda ku miruka egyo. Ate naffe okubitutegeeza.
1: Bannyabo ne bassebo nga be nababuulidde mu kuyigiriza, tuwulirize bulungi ebigambo bino ebiri mu njigiriza y'Ekereziya eno gye tugenda okuzzaako kaakati. Ebibuulirira abagole naffe ne bitutegeeza ki kye tuliko kaakati. Ebisoose biraze nti bye nayogedde tebyategeereddwa bulungi. Mbadde nsaba bw'olaba nga munno afunye ekinyegenyege mukwateko nti akakkane okutuusa omukolo gwe gunaggwa ne tusanyukira wamu, naye tuleme kutaataaganya njigiriza y'Ekereziya nga bwe yateekebwateekebwa. Abooluganda abaagalwa ennyo, baganda baffe bano bagenda okulinnyisibwa ku ddaala ery'obudyakoni n'obusaserdoti. Mwekkaanye bulungi amadaala ge bagenda okwambuka, bakuweereza Kristu omuyigiriza omukulu, omusaserdoti, omusumba kuno ku nsi, atata kuzimba Ekereziya afuuke eggwanga lya Katonda, omubiri gwa Kristu, ekiggwa kya Mwoyo Mutuukirivu. Abasaserdoti n'abadyakoni bakugattibwa mu busaserdoti bw'omwepisikoopi, batukuzibwe bagende balangirira amawulire ag'essanyu, batukuze abantu ba Katonda, babaliise, bagulumize Katonda naddala mu kitamiro ky'Omukama. Katonda nga bayambi mu ebyo byonna bajja kukola bulungi, namwe mulabe nga bayigirira ddala abooli yennyini atajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Mweno baana bange abaagalwa ennyo, ab'okulinnyisibwa ku ddaala ery'obudyakoni, Omukama yabawa ekyokulabirako, namwe mukole nga ye bwe yakola, anti omudyakoni kwe kugamba nti muweereza wa Yesu Kristu eyabeeranga mu bayigirizwa be ng'ali ng'omuweereza. Omutima agumalira kukuweereza Katonda mu kwagala nga bw'aweereza Katonda nga musanyufu. N'abantu nga bw'aweereza Katonda nga musanyufu n'abantu bwatyo bw'abaweereza. Olw'okuba mpaawo asobola kuweereza baami babiri, mutegeere nti obuteekuuma bwonna oba omululu gw'ebintu kuba kuweereza bintu Katonda. Nga bali ab'edda abatume be baalonderwa omulimu ogw'okukolera abalala bwe baali nammwe bwe muba mubeera. Mube bantu aboogerwako obulungi nga mujjudde mwoyo mutuukirivu n'amagezi g'ebyeggulu. Munywere ddala mu kukkiriza mu maaso ga Katonda ng'abantu n'ag'abantu mube nga temuliiko ntonyeze, mpaawo kye muvunaanibwa ng'era bwe kisaanira omuweereza wa Katonda, omuweereza wa Kristu agenda agaba ebyamagero bya Katonda. Kimwesubyanga ekyo amawulire agasanyusa kigasuubiza. Mmwe timugawulira buwulizi, mulimu gwammwe okugaba obugisa. Ekyamagero eky'okukkiriza mubeere nakyo ng'emitima mitukuvu. Ekigambo kya Katonda kye mulangirira n'akamwa mukyoleke mu bikolwa byammwe. Olwo abakristu ababeera abalamu olwammwe ebimutuukirivu lwanaafuuka ebitambiro ebitukuvu Katonda by'asiima. Nammwe ku lunaku olw'oluvannyuma bwe muligenda okusisinkana Omukama, mulisobola okuwuliriza Omukama ng'abagamba nti weebale omuweereza omulungi omwesigwa, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Mwenno baana bange abaagalwa ennyo abagenda okwambuka ku busaserdooti, mu Kristu omuyigiriza mugabanye ku mulimu ogw'okuyigiriza. Ekigambo kya Katonda kye mwaniriza nga muli basanyufu mukituuse ku bantu bonna. Mwebuulirireko etteeka ly'Omukama, mwekkaanye bye musomye bye muba mukkiriza, bye muyigiriza bye muba mugoberera mu mpisa zammwe, bye muyigiriza biba biriisa abantu ba Katonda, akawooka obulamu bwammwe kasonyisa abantu ba Katonda. Okuyigiriza kwammwe n'empisa biba bizimba ennyumba, kwe kugamba nti ekereziya wa Katonda. Era mu Kristu mwe muba mukolera omulimu ogw'okutambira. Okuweereza kwammwe n'empisa biba bizimba ennyumba, kwe kugamba nti ekereziya wa Katonda. Era mu Kristu mwe muba mukolera omulimu ogw'okutambira. Okuweereza kwammwe kwe kumaliriza abakristu bye baba baweereza mu mitima nga buyungibwa mu kitambiro kya Kristu kye muddira ne mukuweereza kwataali mu budde bwa misa, newandibadde nga tewali musaayi guyiika. Mumanye nno kye mukola, mugoberere kye mutata kukwatako. Nga mukuza ebyamagero eky'okufa kw'Omukama n'okuzuukira kwe, ebitundu byammwe eby'omubiri timubiganyaamu mpisa mbi. Munyiikire okutambula mu bulamu obujja. Mubatisimu abantu mubaleetanga mu bantu ba Katonda. Mu penitensiya ebibi mubisonyiwanga mu linnya lya Kristu n'ekereziya. abalwadde mbadduukiriranga n'omuzigo omutukuvu. Emikolo emitukuvu mugikolanga timugwanga buli baaliyo. Bwe mutyo musobole buli bbanga okutendereza Katonda n'okumwebaza n'okumwegayirira. Mujjukire nti mugibwa mu bantu ne musibwawo ku lw'abantu mwebyo ebidda ku Katonda. Awo nno omulimu gwa Kristu omusaserdoti bulijjo mugukozenga ssanyu nga mubugujja okwagala kwennyini, nga temwenoonyeza byammwe wabula ebya Kristu olw'abantu n'olw'ensi yonna. Baana bange abaagalwa ennyo, omulimu gwe mugabanyeeko gwe gwa Kristu omutwe era omusumba. Mugondere omwepisikoopi era temumwawukanangako. Munyikire abakristu okubagatta mu maka agamu musobole okubayisa mu Kristu nga bali mu mwoyo mutuukirivu, mubatuuse mu Katonda Patri. Bulijjo mulabirenga ku musumba omulungi atajja kuweerezebwa wabula okuweereza, era najjirira okunoonyereza n'okulokola ekyali kizikiridde.
0: Kati ab'okufuna obusaserdoti bagenda kuddako ebbali, ab'okufuna obudyankoni bafukamire maaso ga Ssaabasumba bakakase nga baagala era nga bwe beesiimidde bokka na bokka okufuna omuluka guno, era buli omu ajja kuddamu nti njagala neetegese.
1: Baana bange abaagalwa ennyo, nga temunafuna budyakoni mumale okukakasa mu maaso g'abantu bonna ng'omulimu ogwo mugwagala. Mwagala mbaseeko emikono mufune mwoyo mutuukirivu, mwawulibwe, mwereze mu ekereziya.
10: Njagala
1: obudyakoni mwagala okutuukiriza mu bwetwaze ne mukwagalana nga muyamba abasaserdoti n'okugasa abakristu.
10: Njagala
1: ekyamagero ekyokukkiriza ng'omutume bw'akiyita mwagala okuba nakyo ng'omutima mulungi n'okubunyisa wonna okukkiriza oku mu bigambo ne mu mpisa nga bwe kutuleeterwa mu mawulire agasanyusa ag'evanjiri ne mu njigiriza y'ekereziya.
10: Njagala
1: omutima gwagala okwegayirira ogusaanidde embeera gye muzzeemu mwetegese okugukuuma n'okugwongera mu maaso, bwe gubanga gubasomya buli baaliyo ng'embeera yammwe bw'eri nga musabira ekereziya n'ensi yonna.
10: Neetegese
1: empisa zammwe munaazifaananyanga bulijjo n'eza Kristu ye nannyini mubiri n'omusaayi gwe bwe munaakwatangako bulijjo ku ataali.
10: Naagezaako okufaananya amayisa gange n'aga Kristu Katonda nga nnyambye.
0: Kati mukadde kano ab'okufuna obudyankoni buli omu agenda kujja mu maaso ga Kitaffe Ssaabasumba afukamire ng'awumbye engalo ze muz'omwepisikoopi amulagaanye obuwulize.
1: John Mary ondagaanye okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
14: Nkulagaanya ssebo.
1: Katonda atandise omulimu gwe mulungi yennyini agumalirize.
14: Amiina.
1: Collins ondaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra.
15: Kulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mugwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
15: Amiina.
1: Benjamin, undaganya kunyisama ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
16: Kulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu mulungi yennyini agumalirize.
16: Amiina.
1: Undaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
16: Nkulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu mulungi yennyini agumalirize.
16: Amiina.
1: Joseph Paul, undaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
16: Nkulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu mulungi yennyini agumalirize.
16: Amiina.
1: Dennis, undaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
10: Nkulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu mulungi yennyini agumalirize.
10: Amiina.
0: Ab'okufuna obudyankoni bagenda kuddako ebbali. Ab'okufuna obusaasiredooti basembere. Kitaffe Ssaabasumba, abeeko by'ababuuza bagenda kukakasa mu maaso g'abantu nga bwe baagala omulimu ogwo.
1: Baana bange abaagalwa ennyo, nga temunnafuna obusaasiredooti, mumale okukakasa mu maaso g'abantu bonna ng'omulimu ogwo mugwagala. Mwagala okubeera abasaasiredooti ennaku zonna, awamu n'abasaasiredooti abalala nga mukolaganira ddala bulungi n'omwepisikoopi mu kulundeggana ly'Omukama, mwoyo mutuukirivu nga ye musaale.
16: Njagala.
1: Mwagala okukuza obulungi ebyamagero bya Kristo nga bwe biri mu ngeri Ekereziya gy'abitegeeramu. Muwe Katonda ekitiibwa n'Abakristu bafuuke abatuukirivu.
16: Njagala.
1: Mwagala okukola omulimu gw'okuyigiriza okugukola n'amagezi n'ekitiibwa nga mulangirira muli agasanyusa ag'evanjiri nga mutangaaza bulungi abakatoliki gyotukkiriza.
16: Njagala.
1: Kristo musaserdoti omukulu eyeweereza paati ku lwaffe na kyekitambiro. Mwagala buli kanaku okumwegattako mubeere wamu naye nga mwewongera Katonda olw'okulokola abantu.
16: Njagala.
0: Baganda baffe nga bwe bamaze okuwera bagenda kujja mu maaso ga kitaffe Ssaabasumba era bafukamire kinnoomu, buli omu awumbe engalo ze mu z'omwepisikoopi amulaganye obuwulize.
1: Patrick, omwepisikoopi wo omulaganye okumussaamu ekitiibwa n'okumuwulira.
13: Mulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
13: Amiina.
1: Ambrose, omwepisikoopi wo omulaganya okumussaamu ekitiibwa n'okumuwulira.
17: Mulaganya.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
17: Amiina.
1: Joseph, undaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
16: Kulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
16: Amiina.
1: Alex Kizito, ondaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
18: Nkulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
18: Amiina.
1: James, ondaganya okunyisaamu ekitiibwa n'okumpulira. Nze n'abalinzirira.
19: Kulaganya ssebo.
1: Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize.
19: Amiina.
1: Edwin ondaganya okunsamu ekitiibwa n'okumpulira nze nabalinzirira
20: kulaganya sebo
1: Katonda atandise muggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize
20: amiina.
1: Ronald ondaganya okunsamu ekitiibwa n'okumpulira nze nabalinzirira
20: kulaganya sebo
1: Katonda atandise muggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize
20: amiina.
1: Victor ondaganya okunsamu ekitiibwa n'okumpulira nze nabalinzirira
20: laganya sebo
1: Katonda atandise muggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize
20: amiina.
1: Leonard ondaganya okunsamu ekitiibwa n'okumpulira nze nabalinzirira
20: laganya sebo
1: Katonda atandise muggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize
20: amiina.
0: Abooluganda akadde kano kansabe ffenna tuyimirire. Baganda baffe bano nga bwe bamaze okulagaanya obuwulize, kitaffe saaba episkoopi agenda kutwala essaala, ffenna nga tukyayimiridde. Oluvannyuma ab'okulunyisibwa ku miruka emikulu bajja kweyala wansi bonna. Akabonero ak'okwemaliramu ddala n'okwewaayo, ffe abalala olwo tujja kufukamira tukoole Ekleziya ow'omu ggulu okusabira bano abeesibye okutuweereza nga tuyimba amatendo. Amatendo nga gawedde, ffe abalala nga tukyafukamidde n'abadyankoni obw'okulinnyisibwa ku muluka ogwo, ate n'abaseminaaliyo bajja kusigala nga bagalamidde, kitaffe Ssaabasumba ajja kusoma essaala era ng'ewedde tujja kuddamu nti amiina.
1: Abooluganda twegere Katonda Pati Omuyinza buli kantu akkirize okuyiwa omukisa n'enneema ye ku baweereza abo bano beyerondedde mu miruka emitukuvu.

0: ngagaziwa gwe asawa madara mulimo omutukuvu ogwokuweereza n'okulwanirira erinnya lyo okuviira ddala mu masooka abaana ba Leevi wabalonda babe ku byamagero ebyakolebwanga mu nnyumba yo nga babeerawo okugikuuma bulijjo ne beefunira omugabo ogw'olubeera obusika obw'omusika obutaggwaawo bwe kityo ne mu masooka g'ekereziya abatume b'omwana wo Mwoyo Mutukirivu yabasindika ne balonda abasajja 7 abamanyiddwa nti balungi babayambeko ku mulimu gwabwe ogwa buli lunaku bo basobole okwesiza ddala ku kwegayirira ne mukulangira ekigambo kya Katonda. Abasajja bali abalondebwa babasaako emikono nga bwe beegayirira naye bakwasa ogw'okugaba emmere. Na bano abaweereza abo, ayi Mukama, tukwegayiridde, kkiriza okubatunuulira, tubaawule bafuuke badyakoni, baweereze ku ataaliyo entukuvu. Tukwegayiridde, ayi Mukama, basindikire Mwoyo Omutuukirivu, abafuule b'amaanyi olw'ekirabo eky'ebitone byo 7, basobole okutuukiriza n'obwesige omulimo ogw'okuweereza. Buli ngeri ya mpisa ennungi ebajjule okwagala okutaliimu bukuusa, okweraliikirira abalwadde n'abaavu, okumanya okutwala abantu n'eddembe bulijjo nga beegendereza, babeere batukuvu ennaku zonna nga bafaabiinira ebyobulamu eby'omwoyo. Ebiragiro byo bitangalire mu mpisa zaabwe, abantu basobole okugoberera obutukuvu bwabwe bulijjo nga emmeeme yaabwe ebateredde bulungi, banywevu mu Kristo, basigale nga tebanyeenya mu nsi, balabire ku mwana wo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza, basobole okulamula naye mu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo Katonda, awanga n'alamula naawe nga muli kimu na Mwoyo Omutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Mukama ayambye era agulumizibwe. Baganda baffe bano abayingidde Lutikko nga baseminaaliyo kati badyankoni ddala abawedde emirimu. Abadyankoni kati bagenda okwambala ebyambalo byabwe, sitoola ne dalumatika eby'omulimu. Katusaba abakulu abalondeddwa abagole bajje babambaze.